0: na good news po ito. Na-launch na po natin yung ating AFP-PGMC Heroes App dito po sa ating mga phones. Ngayon po kasi, medyo nahihirapan sila mag-update ng kanilang living status. Requirement po yan para sigurado namin na sila pa rin ay buhay at sila pa rin yung nakakatanggap ng pension. So, mahirap po ngayon dahil kada buwan, 14,000 po ang nag-update sa amin. Right now, we have 142,000 veteran natin po sa payroll ng PGMC. And 60% of this are active pensioners while 40% are beneficiaries. So, with the launching of the AFP-PGMC Heroes app, both sa Android po ito, at last week, nilaunch na rin po natin yung para sa iPhone, iOS. So, wala na pong dahilan. Kahit na nandun po kayo sa inyong comfort groups, pwede na silang mag-update para hindi po hold o matag yung kanilang pension. So we are doing these things to make it easy for our veterans to update their living status. Kasi yung iba gusto talaga na pumupunta eh malayo yung ano. Ngayon ang ginagawa namin is fiber, pero ito pinadali pa namin. Doon na lang sa phone ninyo, i-download nyo lamang po. Mamaya binigyan po namin kayo ng simple na instructions. Nagkadali po. Ipo ako eh, sumagal po ako ng dami ako kasi hindi pa naman po ako retiree. Para lang matry ko kung effective. Eh, napakasimple po. So, ang sinasabi ng iba, medyo ang hirap naman yan. Hindi naman kami techie. Inais ko lamang po sabihin sa ating mga veterano, okay, kailangan mag-adjust na tayo dahil ito po ay para sa inyo. Meron naman po kayong mga anak, may mga apo na peki. So, hindi na po kayo mahihirapan mag-update ng inyong living status. Doon nyo na rin po makikita kung ano yung mga, kung may mga question kayo, pwede nyong isulat doon. Sinasagot po namin yan. So, ito, napakarami po ng ating mga programa ngayon. But this is indeed yung phone app. This is indeed a game changer. Bakit po? Not only are we making it easy for our veterans to update their living status, pero pag nasanay na po ang ating mga veterans, eh ito po yung magpapawas ng ating overpayment. Kasi po, right now, medyo once a year lang, nag-update. Kung less than 69, less than 70, pag 70 twice a year, eh paano yun? Pag namatay, kinabukasan. So, overpayment yun, babayaran ng babayaran hanggang hindi na siya mag-update dahil sumakay bilang buhay na nga. After 3 months pa nun, saka pa lang siya matidelete. And it's a challenge indeed for us na dito sa AFP to recover yung overpayment. Pera ng gobyerno po yan. So, itong Heroes app po sa PGMC, this will answer the overpayment. And before I nais ko lang pong ipaalam sa ating mga manonood na po isa pong napakalaking karangalan na nakabilang ko ang team AFP-PGMC sa regional qualifier ng Kawat Lingkod Bayan ng Pangulo. Inawardan po kami noong Tuesday,
1: yes, po, sir.
0: May 12, doon po sa Intramuros. And hopefully, makapasok po tayo sa Grand Finals para sa Malacanang na po. But, you know, ako'y natutuwa dahil itong mga ginagawa po natin ay nare-recognize na ng sambayan ng Pilipino. At, it's a big booster also for my staff dito sa AFP-PGMC. Sabi ko, trabaho lang tayo. And ito, at least, malaking and shout out to my team, AFP-PGMC. Mahal na mahal ko po ang aking staff. I've seen their dedication, their sacrifices. Alam niyo po, even way past office hours, may nag-update. Even pag walang pasok, pag nandito na, pinaglilingkuran pa rin po namin. Kaya mahal na mahal ko po yung mga staff ko dyan sa Pension and Gratuity Management Center dito po sa Camp Aguinaldo.
1: Yes. Ayan. Yan, alam mo ka, first cut, no? Halatang-halatang yung effort ni Sir para sa, alam mo, sumasabay na rin sila sa modern ng Kaforsakat and nag-innovate na rin sila. So sa ating mga pensioners po, sa ating mga veterans Kaforsakat na meron naman, sabi nga ni Sir Ken, na meron naman silang mga anak, kapamilya, na tutulong po sa ganitong application Kaforsakat to make their life easier Kaforsakat. Para example, tulad ng ating mga kababayan sa Sibugay. So malayo dito sa West Mincom. So they can use the application para mas madali Kaforsakat.
2: Yes, ayan. Talagang, isa ako sa napaka tuwang-tuwa or talaga

0: Ang aking puso ay nagagalak na nalaman natin, no, na meron na palang ganito, nag-launch na ng Heroes AFP PGMC app, dahil siyempre dahil bilang isang anak ng isang veterano
1: Opo,
0: din,
1: yes.
0: Siyempre na witness ko din ka Forza Ed kung ano yung struggle, yung
1: no, before,
0: inaakay pa yung mahinang mahina na ba, reality check, ganun talaga pag hindi naman tayo
1: Magiging makisig parati, malakas
0: ayan,
1: parati
0: ayan, siyempre na witness ko yung father ko na talagang inaakay ko para lang mag-update. Ayan.
1: Yeah.
0: Pero
1: so,
0: dahil sa
1: isang magandang hakbangin, Kapursakat. Yan po, mga Kapursa. Nabanggit ni Sir Kapursakat yung upcoming activities, yung mga activities before, at yung mga efforts nila, Sir, at saka mga team ni Sir para maabot ang ganito mga klase success, Kapursakat. So, ngayon po, Sir, maaari po bang mangingi, Sir, ng message po sa ating listeners and viewers sa mga nakikinig, Sir, sa umagang ito, Sir?
2: Alright, muli, Kat and Ed, no? Bago ko makalimutan, bago ako ma-outside yung alam ko, nais ko lang kong batiin ang kaisa
1: yes, po.
2: Sa napakabait, napakagandang Mrs. Katubong Sambuanga,
1: yes, po, Sir.
2: Si Mariel Marshall Casis, at aking dalawang anak, si Sarah Maxindel, at saka si Lloyd David. Muli, mga kaibigan na nakikinig po at nanonood dito sa Puwersa Naval, lalong-lalo na sa ating mga veterano, hindi po namin kakalimutan ang inyong mga sakripisyo sa ating bayan. Isa pong napakalaking karangalan na magservisyo po sa inyo ng may dangal, integridad at tapat. Muli po, mula sa AFP Pension and Gratuity Management Center, sumasaludo po kami sa ating mga veterano. Maraming salamat.
1: Yan po, mga Kapuwersa. Medyo nakakaantig sa damdamin, Kapuwersakat, yung binanggit ni Sir Kapuwersakat.
0: Yes po. Kapuwersa Ed.
1: Yes. Thank you so much, Sir, sa aming bisita sa umagang ito, Kapuwersakat. Dahil po tayo binigyan ng oras ni Sir at may share mga updates ng ating opisina ni Sir Kapuwersakat. And sabi ko nga kayo na, Kapuwersakat, personally, nagpapasalamat tayo kay Sir dahil hindi po basta-basta ang ating bisita sa umagang ito, Kapuwersakat, na tayo po ay nagpapasalamat talaga, Kapuwersakat. And sana po, next time ay makakasama pa natin si Sir sa pag-uusap dito, Kapuwersakat, sa ating programang Puwersa Naval.
0: Actually, maganda yung napag-usapan natin, Kapuwersa, and for sure, ang ating mga Kapuwersa dyan ay talagang nakatutok din talaga dahil syempre, we are talking about the pensions or ano ba yung mga project para sa ating mga veterans.
1: Yes. Ayan. Muli po, Sir, muchísimas gracias, and sa mga pamilya po ng asawa ni Sir na si Ma'am po dito sa Tumaga Marshall, ang laking pamilya Kapuwersakat dito sa Zamboanga City. Buenas dias po. Con ustedes todo alita uwi or itamira aura sa ating programa, Kapuwersakat.
0: Yes.
1: Muli po ang ating bisita sa umagang ito, mga Kapuwersa, walang iba na si Sir Commodore Louis de Garcia Casas, Philippine Navy, ang Chief Pension and Gratuity Management Center of the Armed Forces of the Philippines.
0: Yan.
1: Yan po, mga Kapuwersa, ang dami nating na-share, Kapuwersakat, dahil sa binanggit ni Sir Kapuwersakat sa ating mga pensioner, sa ating mga veterano.
0: Malinaw na malinaw ang kanilang mga proyekto
1: programa
0: ayun, para sa ating mga veterans. And of course, kahit tayo na active in the service, pwede pa rin tayong mag-join sa mga activities.
1: Yes, na. Yung sila banggit kayo na, Kapuwersakat, yung veteran, pwede tayo doon. Virtually po, so kung meron Facebook page ng ano, no, na pwedeng ma-share para po tayo susuporta sa kanilang mga programa.
0: Yes,
1: so,
0: ayan.
1: Tuloy-tuloy na tayo, Kapuwersakat. Tuloy-tuloy na tayo. And para po sa ating, dahil ang ating oras ay nanganganib na, Kapuwersakat. Dahil paganda ang ating usapan. Dahil ang ating usapan ay, kung sa English pa po, ay very fruitful and very useful. Basta may full.
0: Basta, full of full.
1: Yes, full and full, mga Kapuwersa. Okay.
0: Okay.
1: Navy Nice to Know,
0: yes,
1: Kapuwersakat.
0: Diretso na tayo, dumako na tayo sa ating Navy Nice to Know, mga Kapuwersa. Philippine Navy holds arrival ceremony for its newest offshore patrol vessel, the future BRP Raha Lakandula. The Philippine Navy marked the arrival of its offshore patrol vessel 2 OPV2, the future BRP Raha Lakandula PS21, during a ceremony on May 8, 2026 at Naval Operating Base Subic with a superintendent of the Philippine Military Academy, Vice Admiral Cesar Bernal N. Valencia, Philippine Navy, serving as a keynote speaker. Also present during the ceremony was the flag officer in command, Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy, and the commander, Philippine Fleet, Rear Admiral Joe Anthony C. Orbe, Philippine Navy. The vessel, constructed by HD Hyundai Heavy Industries and scheduled to be formally commissioned at a later date, arrived in the country on May 4, 2026 signifies another milestone in the Navy's ongoing capability development efforts. When the ship sails, the spirit of Rajas Lakandula sails with it. Steadfast, wise, and unyielding, we are telling the world that we are a peace-loving nation. Our resolve to protect what is ours is as deep as the trenches of the Philippines. Vice Admiral Valencia emphasized as he highlighted the significance of the vessel's arrival and its namesake, Raja Lakandula, the pre-colonial ruler of Tondo and a symbol of courage and leadership in the Philippine history. The arrival of the future BRP Raja Lakandula underscores the Philippine Navy's commitment to enhancing maritime security operations and maintaining a credible naval presence with the addition of its assets. The Philippine Navy continues to strengthen its ability to safeguard the nation's maritime domain and support national security objectives. Yan po ang ating Navy Nice to Know.
1: Now you know. Navy Trivia po tayo, mga kapuwersa. Ano po itong Coxswain, mga kapuwersa? So, did you know that Coxswain pronounced as Coxswain, mga kapuwersa? Coxswain in the Navy is responsible for navigating and steering small boats, often playing a crucial role in special operations and ensuring the safety of personnel during missions, mga kapuwersa. Ang original word po nito ay coxswain comes from the old terms cockboat, a small boat carried by a larger ship. Swain naman ay an old English word meaning servant of or attendant. Originally, the coxswain was the sailor responsible for the captain's small boat. In modern rowing, the coxswain is the strategist, navigator, motivator, and field commander of the crew, mga kapuwersa. Ang pagbasa po ng coxswain, pero pag pronounce po nito ay Coxswain. Kahit ako kapuwersa, katahirapan. Opo, mga kapuwersa. Dahil ang Navy trivia po natin, hindi lang po sa ating mga nakikinig, sa ating mga tagapanood, pati na rin po yung mga anchors. Kasi minsan, bago po yung mga terms na narinig namin, mga kapuwersa. That's our Navy trivia.
0: Ngayon alam nyo na.
1: Yan po, mga kapuwersa. At sa ating pong mga gustong mag-join sa ating programang Puwersa na Bala, do you want to share your updates and you want to share your accomplishment of your offices, mga kapuwersa, just contact.
0: Just contact at the Public Affairs Office of the Western Mindanao Naval Command. 0917-811-5378. And of course, maaari po kayong mag-email sa aming pong Gmail account, the Western Mindanao Naval Command at gmail.com. Para po yan sa ating mga kaforsa, lalong-lalo na sa mga kaforsa natin, sa ating mga partners dyan na gustong mag-guest dito sa ating programa. Feel free po na kayo po ay mag-join dito. At siyempre, lumapit lamang po kayo sa Public Affairs Office. Ayan.
1: And would like also to to give a big shout out and papasalamat ka for sa Kasambuanga City Medical Center sa partners ng ating bloodletting activity. Sila po yung nag-provide ng lahat ng mga kailangan doon sa ating bloodletting activity with their volunteers kapuwersakat and nurses na tumulong kapuwersakat. And sa classroom ng pag-asa kay Ma'am Acudo and sa dear manang kapuwersakat, sila yung nag-sponsor ng mga pagkain sa ating mga kapuwersa na nakunan ng dugo kapuwersakat. Thank you so much po sa ating mga stakeholders and partners na walang sawang tumutulong sa ating Philippine Navy and all the Armed Forces of the Philippines as a whole, kapuwersakat.
0: And of course, sa ating mga kapuwersa dyan, mag-follow po kayo sa aming Facebook account, no, Western Mindanao Naval Command. Of course, meron din pong Facebook account ang ating Civil Military Operations Unit, Western Mindanao.
1: I'd like also to give a shout out sa ating mga kababayan ko for a second. Isla Noa, the Olatanga Municipality, the Mabuhay Municipality, and the Talusan Municipality, mga kapuwersa. Ang tawag nga dyan, nakalimutan ko, may tawag yung tatlong kapuwersa. Next time po, sabihin natin. Good morning po sa mga taga Olatanga.
0: Isla Olatanga. Ngayon ay lahat ng mga person ay excited sa aming bridge.
1: Parang talatang-halatang excited ka, kapuwersa. Sabi nga ng ating mga super techs and the FEBC community and the XAES kapuwersakat na pupunta sila pag mag-open na yung bridge para malapit na lang doon sa ating isla, kapuwersakat.
0: Yes.
1: Anytime, pwede lang pumunta.
0: Yes.
1: Dito na siguro maubos ang ating mga native na manok. na farm ni Kuya N.
0: Yes.
1: Therefore, closure. Inshallah, when the time comes ko for Sakat, the right time.
0: Dagdagan mo na yung mga ipon mong native na manok.
1: Oh, ngayon pala, magbigay na sa akin ng 500 para bibili ako ng mga chicks. Yung chicks, oy, chicks na ano ha, yung...
0: sure ka?
1: Oo, yung... Ano sa Tagalog? Chicks?
0: Piso.
1: Bisaya yun. Ano Tagalog?
0: CCO.
1: Sorry mo, Bisaya. Piso. Okay po, mga kapersa. Medyo nagbubula na po ating mga anchor, no? Piso is the Bisaya of CCO. Ayan po, mga kapersa. Para maklaro natin kasi what's the Bisaya of chicks? Piso.
0: Ayan,
1: mga kapersa. So soon, kapersa.
0: Soon, ayan.
1: Shoutout po sa aming mga leaders dyan sa Lutanga. Thank you so much sa development ng ating isla.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Okay, mga kapwersa. Sa ating pong mga nagko-comment sa ating mga comment section.
0: Yes.
1: Suki, ayan. Parati kapwersa, Kat.
0: Yes, ayan. Nandyan po. Si
1: Piamsala, parating nagko-comment.
0: Yes, ayan. Ayan. Sabi niya, good morning daw, kapwersa Ed and Kat. And of course, nandyan din po, syempre, napakabait na PAC. Nandyan si PO 3rd Abdul Mali.
1: Yes, yeah, Suki.
0: Hindi pa, PO 2nd.
1: Yan. Okay, athletic ka ngayong Thursday.
0: Sukuman. Sorry na good. PO 2nd Abdul Malik, yes. Philippine Navy.
1: Good morning, PIC. Mm-hmm. At sa lahat po ng ating mga kapuwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command. And sa CMOU Western Mindanao, good morning po.
0: Aha. And syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli inyong kapuwersa, Kat, PO 3rd, Catherine C. Paringin, Philippine Navy.
1: Excuse me po, may prayer pa tayo,
0: kapuwersa, Kat. Sorry.
1: Ay, madali, nagugutom na po kasi lunch time na. Sino ba yung wala nung dalawang Saturday, di ba ako? Parang ikaw. Yes, okay. Mga kapwersa, we'll have a closing prayer bago po tayo magpaalam to give us guidance and security kapwersa, Kat.
0: Yes.
1: Almighty Father, we thank you for this another Saturday that you have given us. Almighty Father, we thank you for the gift of life, the gift of friendship, the gift of camaraderie. Almighty Father, we also ask for your forgiveness. Amin pong nagawang kasalanan, Almighty Father, and we thank you for the gift na mga buhay nandito ngayon sa aming programa na tumulong po, Almighty Father, sa isang oras na pagbigay ng impormasyon kay Sir Meng, Sir Fons, and Kapwersa Kat, sa kanilang mga pamilya, sa pamilyang DXAS, and sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming programang Fuerza Naval. Almighty Father, we ask for your guidance and sa lahat po na nangangailangan ng tulong at sa tulong pinansyal, tulong emosyonal, at sa lahat po ng nagkasakit po, Almighty Father, may your healing hand ay magbigay sa kanila ng healing po, Almighty Father. Almighty Father, we ask also for the security at sa lahat po ng aming mga ginagawa araw-araw at aming programa na this program po ay magtagal pa at marami pang matouch na mga buhay, Almighty Father. Almighty Father, thank you. Wala po kami magagawa kung wala po ikaw. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa iyo lamang. Ito po ay aming hinihiling at pinapanalangin sa iyong pangalan lamang at wala ng iba. Amen.
0: Amen. So yes, Kapwersa Ed.
1: Yes, ako po muli, si Kapwersa Ed. Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
0: At ako naman po, si Petty Officer 3rd Class Catherine C. Paringit, Philippine Navy. Ang inyo pong Kapwersa Ed.
1: Kala ko makalimutan mo rin si Mumpers. Laging tandaan,
0: pagsama-sama
1: may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
0: Magsama-sama tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio, 1116
1: sa inyong mga radio.
0: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Ganingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Forza Naval!

0: inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
3: Masayang tahanan!
4: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Buwan na ng Agosto. Kamusta naman ang inyong mga pamilya? Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Ang ibang mga eskwelahan nagsimula ng pumasok noon pang June, pero ang iba naman ngayon pa lamang Agosto magsisimula ang kanilang school year. Kamusta ang partnership ng tahanan at ng paaralan? Yan po ang ating pagkukwentuhan dito sa inyong paboritong programang Pampamilya Masayang Tahanan. Pero bago yan, eto po at dadalaw tayo sa ating inaanak Dorcas Liedo Brion diyan sa Negros para naman sa mga tips na mayroon siya sa mga nanay at tatay na mayroon pang mga chikiting na ginagabayan at pinapalaki. Paano nga ba natin gagawing resilient at saka emotionally intelligent ang ating mga anak? Eto, baka may mga tips sa atin ang ating mompreneur, Bibang Nanay, Dorcas Liedo Brion.
5: Let's be honest, mga inay. Gano'ng kadalas tayo nagbibilang ng 1, 2, 2.5, or maybe you find yourself shouting from the other room, repeating the same instruction 5 times until you finally explode. If we wait until the 5th time to be serious, we are actually training our kids to ignore us the first 4 times. We are teaching them that mommy doesn't really mean it until she's screaming. So here's the truth. Delayed obedience is disobedience. When we allow our kids to negotiate, ignore, or wait a minute, we are not being chill parents. We are failing to provide the security of clear authority. Colossians chapter 3 verse 20 says, Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Notice it doesn't say, obey your parents after they ask five times. First time obedience is not about being a dictator. It's about heart alignment and safety. So how do we move from the shouting cycle to a real follow through? Here are your Bibong Inay tactics. First, the eye-to-eye requirement. Stop shouting from the kitchen. If you're not close enough to touch them, don't give the instruction. Walk to them, get down on their level, and wait for eye contact. Once you have their attention, give the command once and only once. This eliminates the "I didn't hear you" excuse. Second, the listen and repeat protocol. After you give an instruction, ask them, "Anak, what did just mommy say?" Make them repeat it back to you. This ensures the message move from their ears to their brain. If they can repeat it, they are now responsible for it. There is no more confusion, only a choice to obey or face the consequence. Third, calm and consistent consequences. The moment the instruction is ignored, the consequence happens. No more warnings, no more isang beses na lang. If you said, put the toys away and they kept playing, the toy goes to toy jail immediately. You don't have to be angry. Actually, the more nakalmado ka, the more powerful you are. Let the consequence do the heavy lifting, not your vocal cords. Mga inay, we are training our children's heart to respond to authority, which ultimately prepares them to respond to God's voice. If they won't listen to the mother they can see, how will they listen to the father they can't see? I'm your Bibong Inay. Stop counting to three and start leading with one. See you at the next war.
4: Tuwang-tuwa po ako ngayong araw na ito dahil isa sa mga paborito kong dinadalaw na eskwelahan, nandito ang ating mga kaibigan, mga taga Taytay Methodist Christian School. Kasama po natin Principal Angeline.
6: Hello, ma'am.
4: Kamusta ka, Principal?
6: Masaya.
4: Nako, eto yung pinatawag ni Principal na masaya ako.
6: Talaga ba?
4: Oo, hindi ako natatakot. Yun.
6: Talaga ba?
4: Di ba kadalasan kapag pinapatawag ni principal, medyo may kabayan?
6: Ah, sa TMCS ay hindi.
4: Oh, yeah.
6: I'm such a kind, friendly principal.
4: Yan. Isa sa mga paborito kong pinagsasalitaan ang kanilang eskwelahan. Siyempre, isa rin sa ating mga kaibigan at binabati natin dahil nung siya ay una kong makilala, siya ay Miss Pinera. Ngayon po, Doc Pina siya. Wow, may doctorate na. Congratulations.
7: Thank you po. Praise God for that wonderful success and milestone in my life.
4: Yes. Diba?
7: Yes po.
4: Ilang taon pinaghirapan ang doctorate?
7: 9 years. Yes. 4 years yung aking dissertation, 5 years ang academic.
4: Talaga?
7: Opo.
4: Ganun kahaba?
7: Opo, kasi medyo mahirap po talaga gumawa ng
4: tungkol
7: paper.
4: Tungkol saan yung dissertation?
7: Siya about the experiences of COVID-19 survivors and their caregivers. Then, aside from their experiences, yung changes na nangyari sa kanila after experiencing the near-death journey po.
4: Yun. Nako, ngayon pa lang excited na ako sa mga ituturo mo sa amin at ibabahagi mo sa amin. Siyempre, huwag po kayong palilin lang sa itsura. Ang katabi ko ay hindi po high school student. Siya po ay isang pastor at siya ay nagtatrabaho din sa Taytay Methodist Christian School. Kasama po natin si Pastor Jeremiah.
8: Hello po, magandang araw po sa bawat isa.
4: Oo. Gusto kong malaman, paano nag-start ang journey ninyo as educator? So all of you have been in that school for how many years?
6: Ako as principal, 2010 ako nagsimula . So 16 years, no?
4: Oo.
6: Nagsimula ako ng journey as a teacher muna. So yung pagiging teacher naman, nagsimula as a Sunday school teacher.
4: Wow.
6: Daily vacation church teacher. And then nung nagkaroon ako ng born again experience, kasama noon nung nag-decide ako maging deaconess sa Taytay Methodist Church. Unfortunately ba yun, I was not able to pass in the Harris Memorial College. Ang sabi nila, at that time, baka ano lang yun, impulsive lang ako kasi yun yung born again experience ko. I should experience more of the ministry being involved. So yun, right after that, di ba sa UP, pag hindi ka nagpa-reserve, wala na. Right, no? So, ang haba ng proseso. So, kinailangan ko munang mag-isip. Sabi ko sa pastor, ano ba yung pwedeng closer to that? And sabi niya, mag-teacher ka. Then, gusto ko naman na mag-teacher. So, nag-involve muna ako Sunday school, DBCS teacher. Until 1991, graduate ako ng teacher. Yes.
4: Nakakatuwa naman. And for 16 years, si Principal Angeline ay talagang partner ng mga tahanan sa paghubog ng mga kabataan. Naku, mamaya tatanungin kita ha, kasi medyo matagal-tagal na, almost 2 decades of teaching. So nakita mo yung pagbabago talaga ng mga estudyante, pagbabago ng ating ng landscape natin. So mamaya pag-usapan natin
6: yan. Hindi, noong time na yun, noong naging principal ako, tatlong curriculum. The RBEC, and then the basic curriculum, and then itong ini-introduce tong RBEC basic and then the K-12. So, ano talaga?
4: Maraming changes.
6: Oo.
4: Eh si Doc P naman, paano nagsimula yung iyong journey sa edukasyon?
7: Ako po, I started as teacher po talaga, not guidance counselor. Then I prayed to the Lord na saan pa niya ako magagamit. So that's why I took MA in Guidance and Counseling. Opo. Sa Philippine Normal University. Then, sa school naman ngayon, magta-25 years na po ako.
4: 25 years?
7: Opo. Kasi doon po ako nag-start hanggang ngayon. So, awardee ako. 25 years.
4: Wow.
7: Yes. Praise God.
4: So, kayo ni Principal, talagang matagal na kayong magkasama sa eskwelahan?
7: Ako po ay nauna sa high school. Siya po kasi sa LM noon. So, inabutan niya ako sa high school as guidance counselor na, not as a teacher.
4: Ganun.
6: Umalis kasi agad, elementary ako nagsimula ng school. And then, nagpahinga, gusto ko maka-experience naman ng ibang school after. So, nag-sanbeda ako. And then, kailangan palitan yung principal kasi nakakasakit na siya. So, kinausap nila ako kung pwede akong bumalik. Nung bumalik ako, hindi sa elementary, high school department ako bumalik.
4: Ayun, yeah. Ganun pala ang istorya. Eto naman, mukhang estudyante pero teacher na. Pastor Jeremiah, kamusta ang journey mo pagdating sa education? You're a pastor, but you're also an educator.
8: Ayan, sa akin po, nag-start po yung gusto ko talagang maging teacher nung ako ay high school student. Kasi yung mother ko po ay dating teacher nung nabubuhay pa siya doon sa school na pinasukan ko po nung high school, junior high school. Pero along the way, nagkaroon ng calling si Lord sa aking buhay. Tapos pinag-pray ko po, nag-decide akong pumasok ng seminary para mag-take ng aking Bachelor of Theology sa Asian Seminary of Christian Ministries. And then alam ko po na kahit mag-seminary ako, after nun alam ko na sa education ako mapupunta kasi gusto ko po talagang nagtuturo and yun din po yung ministry na ginagawa ko po sa church namin. Nagsaserve po ako sa youth ministry ng aming church sa JIL Taytay. Nagtuturo, nagdi-disciple ng mga youth. And then, nung nagkaroon po ako ng opportunity na mag-apply sa TMCSI, na doon din po ako graduate ng senior high school. Kaya super thankful po ako sa aking alma mater na binigyan po ako ng opportunity na makapag-serve sa aking school.
4: So, sina Principal Angeline at saka si Guidance Counselor Doc P, mga naabutan mo sila,
8: yes,
4: estudyante ka pa lang.
8: Yes po, noong 2017 to 2019, doon po ako nag-take ng senior high school. Si Miss Pinera po ay naging teacher ko sa mga dalawang subject po during ng aking stay.
4: Ano yung pakiramdam na yung dati ninyong estudyante ay colleague na ninyo ngayon?
6: Masaya at saka magaling kasi siyang estudyante at that time.
4: So kung hindi magaling na estudyante, hindi masaya.
7: Ako po, super.
6: Baka siya, dumaan siya sa proseso.
7: ako proud ako kasi ano, nakapag-produce kami ng ano, pastor. Mm. Kasi yun din yung isa sa mga prayer namin. One of our prayers din sa ano, sa paaralan na hindi lang mga alam mo yun, mga professionals like mm-mm, doctors, mm-mm, lawyers. Gusto rin namin and masaya kami kapag nakakakita kami ng mga galing sa amin na nagpapastor.
4: Oo. At saka ang kagandahan nito ano, yung culture ng eskwelahan, nando na eh, na kasana sa kanya, na develop na sa kanya, pagkatapos ngayon, babalik siya sa school para naman siya yung maglingkod. Doon sa mahabang panahon na kayo ay mga educators, ano yung changes na nakita ninyo? Totoo pa ba yung kasabihan na ang bahay, ang tahanan, at saka ang eskwelahan ay partners sa pagpapalaki ng anak? Is that still true today?
6: Sa paaralan, yun ang laging goal. Mm. No? Although, ngayong panahon, medyo mahirap gawin, mm, pero hindi ba nagigive up? Mm. Bibigyan mo ng pagkakataon o ng opportunity na talagang ang paaralan at saka ang bahay, mm, ang tahanan, ay magtulungan.
4: Uh-uh.
6: Oo, maging partner. Kasi nga, ang laging tinititigan lang naman namin, ano yung mabuti sa estudyante? Mm. Yun.
4: Kasi meron akong narinig, dati daw talagang ang paaralan at saka ang tahanan, partners sa paghubog ng mga bata. Ngayon daw, merong mga pagkakataon, parang nagiging magkaaway yung dalawa. Ibig sabihin, dati may kalayaan ang mga teacher na maging partner sa pagdidisiplina ng mga bata. Pero ngayon, mas naninimbang ang mga guro kasi baka sila ay mapagalitan ng mga magulang, baka sila ay mapagsabihan. Ano yung karanasan nyo bilang guidance counselor naman, Doc?
7: Sa akin naman, sa ako din kasi, I consider them as partners po.
4: Mm-mm.
7: Nagko-communicate kami sa kanila, kinakausap namin sila.
4: Mm-mm.
7: Though merong mga situations na siguro we cannot avoid, hindi lang naman sa amin,
4: mm-mm,
7: sa ibang school din, generally, yes, na parang merong mga concern, uh-oh, na hindi na-address.
4: Mm-mm.
7: Pero we try to solve those concerns through communication po. And mm-hmm, syempre, we need to understand na yung mga parents, meron din silang ano, meron din silang pinagdadaanan at meron din silang gustong iparating sabihin,
4: mm,
7: para sa mga anak nila. Pero ang maganda doon, we both believe na we mold the children and at the same time, we have the same purpose para dun sa mga anak po nila,
4: mm-hmm,
7: na maging better student sila.
6: Uh-oh. Ang challenge siguro yung kaibahan, ano?
4: Mm-hmm.
6: Ang expectation ng parent talaga ay parang ano, lahat ang eskwelahan.
4: Mm.
6: Na pababayaan ka.
4: Mm.
6: Kasi maunawaan na they are working and the life is difficult.
4: Mm-mm.
6: So they have to earn for expenses.
4: Yun
6: ang mahirap, yung expectation nila.
4: Mm.
6: So ang nangyayari, nagiging pag merong failure, it's at times teacher factor.
4: Mm.
6: Ganon.
4: Nasisisi yung teacher, yung eskwelahan.
6: Kumbaga, hindi naman siguro nasisisi, pero yung what have we done?
4: Mm.
6: What are the things that we are not doing?
4: Mm-mm.
6: Kung bakit nagkakaroon ng failure,
4: mm-mm,
6: or ng difficulty in academics.
4: Oh, oh.
6: Ayun, yung expectation nila parang inilagay na sa eskwelahan.
4: Na nakakalimutan, partnership ito. Ang unang teacher talaga, ang mga magulang. Mm. Ang unang paghubog at eskwelahan ay ang tahanan talaga. Gusto kong malaman yung experience ni Pastor Jeremiah kasi dati teacher siya eh. Dati estudyante. Pagkatapos ngayon, teacher, ano ang tinuturo mo ngayon, Pastor?
8: Nagtuturo po ako sa elementary department, sa Christian Living po,
4: okay,
8: ng grades 4, 5, and 6.
4: Mm-mm.
8: And then, dun din po sa elementary department, ako po yung wellness coordinator. Bali, ako po yung pinaka-assistant ni Miss Pinera,
4: uh-oh,
8: sa elementary department. And this year po, nabigyan din po ako ng opportunity ng ating Principal Angie na magturo po ng Bible classes sa senior high school,
4: uh-oh,
8: ng TMCSI.
4: Ano yung mas na-appreciate mo sa mga teacher ngayon na ikaw ay isa na ring tagapagturo?
8: Ang pinaka na-appreciate ko po yung pagtsatsaga nila. Kasi nung ako po student, talagang iniintindi ko yung mga teacher kapag sila pinapagalitan kami or pinagsasabihan, dinidisiplina. Kasi yung mother ko po teacher eh. Mm. Naalala ko po no, kapag ka mapapagalitan ako ng teacher, yung mama ko, hindi niya tatanungin yung teacher. Ako ang tatanungin niya, anong ginawa mo? Kasi naiintindihan niya, baka mayroon akong ginawa na, na yun yung reason bakit ako napunta doon sa ganong sitwasyon. Kaya mas naiintindihan ko po yung mga teacher at that time. And yun na rin po yung na-adapt ko nung ako po ay nabigyan ng opportunity na makapagturo.
4: Mm-mm. Ano yung nakikita ninyo na challenges ngayon between the partnership of schools and homes, no? Kasi nakikita natin ang dami talagang mga deficiencies sa educational system as a whole, ano? Isa yan sa palaging pinag-uusapan ngayon sa Senate, ng ating pamahalaan. So meron talagang kinakailangang i-address na mga pangangailangan. Ano yung nakikita ninyo na top three needs para mas ma-strengthen pa natin yung partnership ng tahanan at saka ng paaralan?
6: Una yung attendance ng ng parents. Mm. Kasi ngayon ano eh busy la ang sasabihin busy may mas importante. Mm-mm. So talagang yung mga conferences, yung mga consultation that the parents are being asked to attend, especially if there are concerns in regards with academic performance of the students, hindi present.
4: Mm-mm.
6: Ayun, tingin ko yun ang number one. Mm-mm. Nawawala si parent sa scenario ng pag-aaral ba ng mga bata.
4: Oo. So making themselves available. Uh-oh. Ano? Ang sabi nga hindi naman natin kailangan ng perfect parents dahil wala noon. Pero ang kailangan ng ating mga anak ay present parents at ina-affirm ng mga eskwelahan ngayon yung pangangailangan na maging present ang mga magulang. Doc P, ano yung mga naobserbahan mo? Ikaw ang iyakan ng mga estudyante dahil guidance counselor.
7: Opo. Siguro yung kay principal yung attendance, sa akin naman yung presence nila. Yung kasi usually yung mga bata talaga ay may pinagdadaanan sa mental health nila, emotional, social. So, meron ding spiritual. Siguro yung ano, yung understanding nila and yung presence nila kapag ang bata ay may pinagdadaanan ng problem, may pinagdadaanan na struggle and academic pressure or pwede na ring peer pressure na para bang they are ready to listen and understand the children. Kung ano yon para yung bata, feeling niya, loved siya and valued siya dun sa na-experience niya. Hindi ba na de-disregard yung nararamdaman niya?
4: Through the years, papaano nag-iba ang mga estudyante? Kasi yung tingin din sa authority, nagbabago eh. Diba? Dati talagang kapag pinatawag ni teacher, kapag pinatawag ni principal, ang mga bata, ano yan, kumbaga merong pagtingin ng mataas sa authority. But now, parang yung treatment to authority, parang peers na rin eh. Gawa ng, because of technology, yung alam ni teacher, alam na rin ng estudyante, hindi ba? So, through the years, ano yung mga changes na napansin ninyo sa dynamics ng relationship ng teacher at saka ng mga estudyante?
6: Ako ang napansin ko noon ang mga estudyante is pagtatawagin ni teacher, they will listen. Ang una talagang gagawin nila, pakikinggan.
4: Mm-mm.
6: And then wait for the teacher to finish. And then, ngayon, hindi. Ang mga bata would defend themselves. Wala ka pang sinasabi. Maan na sila, expressive eh. Naging expressive. Pero, ang ano doon, yung wala ka pang sinasabi, pwede namang iba ang ire-report mo. Pero, ide-defend agad. Parang feeling nila, meron ka agad na hindi sasabihin na ano, puna. So, yung parang, ganun din siguro yung puna.
4: Mm-mm.
6: Before, ang puna natin, constructive criticism, parang ano, katulad niya, nag-a-assess ka. Di ba, mga bata. Saan po ako mali? Di ba? Ano po yung tamang sagot? Ngayon, hindi. Bakit po ako mali dito? Di ba, ganun na. Maganda in a sense naman yung pagiging expressive nila.
4: Kasi ibig sabihin, confident sila.
6: Oo. At saka open yung communication niya. Diba? Pero ang hindi doon, yung mindset muna niya na ang teacher ay hindi na namang, hindi namang magbibigay ng puna na would not help, but would make their work better, and would help them. Parang it would, the teacher would give an assistance, ano, pero hindi agad yung pupunahin because may mali. Ganun ang estudyante ngayon, magiging defensive muna sila bago makinig.
4: Ayun. So, nakikita natin yung changes sa panahon. Mm-hmm. Changes ng pagiging estudyante noon at estudyante ngayon. Marami rin ang pagkakaiba ng magulang noon sa magulang ngayon, di ba? Mga magulang noon, kapag pinatawag ng teacher at ng principal, eh, ganun din, makikinig muna. Pero meron ding mga magulang ngayon, very defensive, di ba? Kapag tinawag na ng teacher.
6: Ang magulang ngayon, result oriented, no? So ang basihan nila yung grades. So pag ang basihan nila yung grades, yun agad ang titingnan nila instead of yung process, no, na bakit nagkaroon ng ganito. So tingin ko ganun, ang agad grades. Masyadong na-magnify yung grades, kaya ngayon yung bagong grading system, medyo binawasan nila na mag-magnify. O ano, pilit nilang magpa-paradigm shift tungkol dun sa grades.
4: Oo.
6: Talagang mahabang ano yun.
4: Dapat holistic, ano? Holistic. Uh-oh. Are the children resilient emotionally, mentally, resilient ba physically? Pag-usapan natin maya-maya sa pagpapatuloy ng kwentuhan natin, yung tungkol naman sa emotional at mental health ng mga kabataan. Papaano nga ba magtutulungan ang tahanan at ang eskwelahan para makapagtaguyod tayo ng mga kabataan who are strong, not just academically, but emotionally, spiritually, sila ay matatag at resilient. Yan po ay sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, eto po at sasamahan tayo ni na Pastor Romel at Susan Guevara para naman sa ating Usapang Worship.

0: Maraming salamat Pastor Romel and Mar Susan Guevara, ang atin pong mga partners pagdating naman sa usapang worship. Alam niyo po, importanteng bahagi ng pag-raise natin ng ating mga anak ay ang pagpapatatag ng kanila ring pagkilala at pananampalataya sa Diyos. Discipleship in the family, yan po ang isa sa ating mga advocacies dito sa Masayang Tahanan. Kaya nga po, sa darating na September 26, meron tayong paanyaya para sa lahat. Ito po ang CrossGen Family Summit na hatid sa inyo ng PCEC Family Commission. Iba't ibang mga generations will be represented there, and it will be an opportunity for the entire family to bond together. Para po ito sa mga anak, edad 14 years old, pataas, mga magulang, lolo't lola, you are welcome to join us sa CrossGen Family Summit, hatid sa inyo ng PCEC Family Commission. Ayan po, nakikita na ninyo ang QR code. Pwede nang iscan para naman makapagpa-register na po kayo. Kung kayo ay grupo 5 pataas, 350 na lamang ang babayaran. Kung individual registration, 450 naman po. Magkita-kita tayo September 26. Kasama natin ngayon dito sa Masayang Tahanan, mga guro buhat sa... Ito po, Taytay Methodist Christian School. Kasama natin si Principal Angeline.
1: Hello again.
0: At si Dr. P.
2: Magandang araw po sa Masayang Tahanan, mga kapitbahay.
0: Ayan, talagang suki yan eh. Nagsishare yan ng link ng ating Masayang Tahanan. And of course, Pastor Jeremiah.
3: Magandang araw po muli.
0: Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa mental health, kasi yan ang usapin na maraming mga magulang ang struggling din, kasi hindi namin alam paano ba magiging kaagapay ng aming mga anak pagdating sa kanilang mga mental health struggles. At kadalasan mga magulang pa nga ang trigger eh. Hindi ba? Eh, Doc P, sa iyong karanasan bilang guidance counselor, ano ba ang iyak ng maraming mga estudyante ngayon pagdating sa kanilang home life? Of course, without revealing names and details ng mga naikonsulta sa iyo.
2: Siguro general na lang din po, no? Based din sa pag-aaral. Usually, yung mga sa mental health concern ng mga students natin is, syempre, una yung academic pressure. Mm. So, merong mga ganun din po.
0: Mm-mm.
2: Pero, through the help of the teacher, and yung explanation naman ng mga lessons na gagawa po nila. So pagdating naman po, next is yung tinatawag nating emotional concern nila. Yung mga pakiramdam nila, paano nila i-handle yung mga pinagdadaanan nila. Lalo pag teenager na po, kasi maraming ng mga physical changes. And at the same time, they want to have their independence.
0: Mm-hmm.
2: So medyo nagkakaroon na ng conflict siguro between parent and the students po. So, ang role I think ng parent is being with them, mag-communicate. Halimbawa po, yung mga estudyante, syempre, nasa school, mag-share sila sa amin ng mga problems nila. So, sige, I would like to invite your mom or dad para ma-share ko sa kanya yung pinagdadaanan mo. Sasabihin, miss, wag na lang po. Sabi ko, don't worry, I would be able to explain that. Mapapaliwanag ko naman yan kay mommy and daddy.
0: So may takot.
2: Opo, may takot. Kaya lang, mababait ang mga bata. Uh-huh. At gusto rin naman nila ng matulungan sila ng mga magulang. And required sila, kasi if they will not invite the parent, ako po ang magko-communicate sa kanila. So, yun po. And ako naman po, nakikita ko siguro, yung stigma siguro, na hindi siguro minsan maintindihan ng parent, ano ba yung pinagdadaanan ng bata. Pero kapag pumunta na naman sila, na ipaliwanag, kailangan po ng anak ng help, kailangan po na natin siyang pagtulungan, the school and the home po. At pag-usapan natin, doon naman nakakakuha naman po kami ng magandang resulta. Kaya lang not all po ganun. May mga challenges din na kailangan talaga na parang minsan ang school na lang yung sasalo ng mga ano. Kaya ang gagawin namin, salamat kasi meron din tayong ibang mga program sa paaralan na natutulungan sila na maging resilient and yung mental health nila po ay maging okay through chapel services, mga retreat. So from that, nagiging matapang sila, nagiging hopeful sila, and empowered through the Word of God.
0: Ayun. Mas mahirap bang maging estudyante ngayon kaysa noong araw? Kasi madalas ang iyak ng mga bata, hindi ninyo kami naiintindihan. Nagbago na ang mundo. And you are still stuck with the world that you knew before. Sa observation po ninyo, Principal Angeline, and of course, itong estudyante dati na ngayon ay nagtuturo na, mas mahirap bang maging estudyante ngayon?
1: Ngayon, mas mahirap ba? Kasi mga competencies binawasan eh, no? Ngayon eh, kaya meron tayong tinatawag na strengthened ng curriculum ng senior high. Kasi nga, ang concern doon is the mental health of both the teachers and the students.
0: Yes.
1: Kaya binawasan. Siguro ang nagiging mahirap doon, yung pressure. No, coming from, yun nga, yung achievements, pag nakakita ka ng marami nag-a-achieve, eh lalo nga may social media, parang makikita na lahat, no? So, ang tendency is, parang dating nila, nakaabot ba ako doon? Doon sa standard na yon na pinapakita ng SOCMED? Parang nakikita nila sarili na parang, hindi akat ako maabot doon, no? So, yung pressure na yon, and then, yung magulang ngayon, siguro kasi nga mahirap ang buhay, ang tendency ay they are working so hard. And the role of the student is to study. And lalo ngayon, ang mga bata daw ngayon ay yung household chores, hindi na ginagawa eh. Kasi ang reason nila, they are busy working with their school tasks. No? So kaya ang tendency ng mga bata, yan ang naririnig ko sa parent eh, wala na nga pong ginagawa yan sa bahay. Di ba? Ang ginagawa na lang po niya ay mag-aral. No? Kaya sabi ko, pagawin nyo nga po. Para yung standard ba niya, medyo maging tama lang. Kasi na-pressure. Pressure ang bata ay may pressure sa school. No? May pressure sa bahay. May pressure sa SOCMED. Tingin ko mas yung pressure.
0: Ang biro nga aanhin mo yung highest honor kung hindi naman mautusan sa loob ng bahay. Di ba? Marunong nga sa napakaraming bagay, academically, hindi marunong maghugas ng pinggan yung mga ganyan. So, importante rin, nabibigyan pa rin ng responsibility sa loob ng tahanan, hindi ba? So, Pastor Jeremiah, ano yung kaibahan nung estudyante ka pa? Kailan ka ba nag-senior high school? Kailan ka
3: 2017.
0: 2017. So, this was
3: grade 11.
0: Pre-pandemic.
3: Yes, pre-pandemic.
0: Pagkatapos, nagdaan ng pandemic.

0: na umaga bago pumasok, kaya nilang gawin eh.
1: Oo.
0: Dahil sa technology. Unlike sa amin po nung kahit papano, gabi magpupuyat kami para maisubmit namin bukas. Ngayon, mamaya ang deadline, ngayon mo umpisahan, kaya nila.
1: Mm-mm.
0: Pero doon naman po sa pag-advance ng technology, makikita din natin na nagkaroon din ng mga iba't ibang stress sa buhay ng mga estudyante. Kaya kahit na nagiging accessible, nakakagawa sila ng mga homework, activities, pero dahil dun sa ang dami na nilang social media accounts, iba-iba, ang dami naman nilang stress na nakukuha. So tingin ko po dun naman din yung kaibahan na unlike sa amin nun, merong mga stress pero compared po ngayon talagang mas matindi yung stress na na-experience ngayon.
1: Sa ibang mga bansa, ipinagbabawal na yung paggamit ng mga gadget sa eskwelahan, hindi ba? Parang ilang mga bansa na talagang, ano yan eh, kumbaga nakita ng mga mambabatas nila, ng pamahalaan nila, yung danger, yung downside ng early exposure to gadgets. Kayo bilang mga educators, nakita ninyo yung panahon na nung nag-aaral pa tayo, walang gadgets, pagkatapos. Tapos ngayon, sinusuportahan nyo ba yung ganitong move?
2: Yes, kasi sa school, bawal hanggang junior high ang may cellphone.
1: Oh.
2: Ngayon, kung gagamit ng laptop, there should be a permit to bring laptop, which shall be signed by the teacher who is requesting for the laptop and the parent that they will allow the student to bring the laptop.
1: Mm-hmm.
2: So, ang senior high school, iyan yung pinapayagan namin. Kasi pag nagre-report sila, nagmi-mirroring na lang eh.
1: Uh-oh.
2: Yung cellphone ang gamit nila. So, yun. Ang nakikita ko kasi, pag may gadget, ang daming distraction.
1: Distracted sila.
2: Oo, distracted. Kasi nung tayo eh, pag ang teacher nagsalita, talagang yun lang.
1: Uh-oh.
2: And then the book. The book, the teacher.
1: Mm-mm.
2: Then, ballpen, nag-highlight tayo. No?
1: Mm.
2: Pag nakita ko, pag may cellphone, hindi eh. Maraming notification eh. Naka-silent man, pero baka mamaya naka-vibrate. Or the thought of merong siyang inaantay. Or merong siyang kailangan buksan. So, nakita ko pag may gadget talaga, ano yan eh, factory of distraction.
1: Factory of distraction. So, as an educator, ano yung inyong pamanhik sa ating mga magulang? Yung iba, baby pa lang, bata pa lang, exposed na sa screen ang kanilang mga anak. So, ano yung inyong pamanhik at advice sa mga young moms and dads natin?
2: Para sa mga magulang, ang gadget may benefit pero marami siyang downside.
1: Mm.
2: Lalo na kung bata pa nga ang mga estudyante, hindi pa responsible and they need to be guided, no? So kung wala yung magulang to guide the child, and definitely wag mo na gumamit ng gadget.
1: Oo.
2: There should be an adult to guide the student or the child to use it.
1: Mm-mm.
2: Or else it will serve as distraction.
1: Mm-mm. Yung iba nagiging digital pacifier ang mga gadgets nila. At saka, tama ba, Doc P, merong epekto sa brain development ng bata kapag masyadong maaga yung exposure niya sa gadgets?
3: Opo. Kasi, di ba, ang bata, yung ano niya eh, dapat yung creativity niya lalabas, 'di ba? Kapag ka po bata, pag may nakita siyang paper and pen, magdo-drawing siya.
1: Uh-oh.
3: Pero kapag nakita niya na yung phone, hindi na ganun ka-active yung pag-iisip niya na maging creative kasi yung eyes niya doon na po naka-focus. Kaya ano po eh, yun nga po eh, i-add ko lang din sa effect, yung dehumanizing effect ng social media or yung mga technology na meron tayo, na instead na lumalabas yung uniqueness natin as creation of God, nawawala na para bang yung talino mo, matalino ka, kaya lang dahil sa AI, doon ka na nagiging dependent. So, nawala na yung uniqueness na binigay sa'yo ni Lord na matalino ka, anak. Yung creativity and critical thinking as well. Then, ginagaya na yung sa fashion, kung ano pa man nakita nila sa TikTok, meron ka palang sariling identity. So, kaya nagiging dehumanizing yung effect ng social media. Kaya, but ang pamanhik nga po namin sa parents, siguro yung sobrang bata, ay

0: I think hindi po dapat. Bilan na lang ng mga laruan, coloring books, mga
1: clay.
0: Yeah,
1: may nakiklay pa ba ng mga bata ngayon?
0: Opo. Tapos, yung pag-boring sila, dapat bigyan ng gamit sa school para makapag-drawing. Kasi yung pamangkin ko po ganoon. Sabi ko, wag ka na munang mag-phone. Kinuha niya yung ano niya, yung color niya tsaka yung ano niya, notebook, nag-drawing po siya kasi nga naboboard po siya. Kaya lumabas yung creativity niya and nai-enhance pa yung talent niya sa arts. So yun po.
1: Yung iba nga, tuwan-tuwa yung mga bata kapag binibigyan sila ng mga magulang nila ng malalaking kahon and out of the big boxes, gumagawa sila ng rocket ship, gumagawa ng kung ano-ano, mga parang bahay-bahayan, hindi ba? So, it's high time na bigyan natin sila ng mga tools that will enhance their creativity sa halip na ganda
2: gadget.
1: Ng term.
2: Dependent sa gadget.
0: Yes, dependent.
1: Ang atin namang pastor, ayan, pastor, sabi nga natin, maraming mga benefits ang gadgets, meron din namang mga downside. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina. Nung araw, nagka-cram tayo. Para matapos yung ating mga requirements. Sabi mo, dumoble pa yung cramming ng mga bata ngayon. Gigising ng madaling araw bago pumasok ng school, gamit ang technology, tapos nila yung kanilang mga requirements. Ano yung nawawala kapag gano'n, na minamadali yung pag-aaral, minamadali yung proseso para ma-achieve nila o ma-accomplish nila ang kanilang mga school requirements?
3: Siguro nawawala po yung kanilang pag-appreciate doon sa mga dapat nilang natututunan. Instead na naglaan sila ng time habang panahon, binabasa, ina-analyze, iniintindi talaga, yun po yung nawawala eh. Kasi very instant, i-type mo sa AI, ilagay mo yung question, andon, siguro para praise mo ng konti, para hindi ma-detect ng teacher. Di po ba? Pero hindi na
1: parang
3: nila
1: bihasang bihasa ka.
3: Kasi ako po sa mga student ko, lagi ko sinasabi, huwag kayong gagamit ng AI. Kasi alam ko kung gagamit kayo o hindi. Alam ko kung kayo yung sumulat, alam ko kung kinapipaste nyo lang. So yung appreciation po dun sa learning, yung mga bagay na natututunan, kasi hindi mo naman binasa pero okay sa'yo kasi may na-submit ka. Pagbabalikan mo, natutunan mo ba anong pinag-aralan mo? Hindi ko alam eh. Yun na yung isasagot nila.
1: Nakalimutan nila na absorb. Mabilis makalimutan. Walang absorption kapag cramming ng cramming ng cramming. Yes. Hindi ba?
3: Yes.
1: So it's important to go through the process and to appreciate the process. Huwag puro instant. Kasi wala masyadong learning kapag instant yung nakasanayan ng isang bata o kahit tayo na mga adults, hindi ba? Mangarap tayo. Mangarap tayo para sa education dito sa ating bansa. I'm sure ang dami ninyong wish list for the education, quality of education in the Philippines. Ano ang mga pangarap ninyo para sa edukasyon sa bansa natin?
0: Pang Miss Universe ang tanong.
1: Pang Miss Universe.
0: Siyempre, as a guidance counselor, ang pangarap ko talaga yung maging resilient ang mga bata. Kasi we cannot avoid yung mga problems, challenges, and struggles. So, kailangan maging sila, yung matatag ba. They bounce back. Then, rooted in Christ. Na parang palagi na kung may problema man ako, yes, there are people who are willing to help. Pero lagi pa rin nilang maaalala na there is God who is the source of hope and that God will empower them. So talagang yun po kasi talagang sa mga cases na ka natatanggap, yung maging healthy sila mentally para ready to to face the world and maging victorious sila.
1: Yes. So pangarap ay maging resilient ang mga kabataang Pilipino. Principal Angeline.
2: Sabi nga mangarap. Di ba? O sige, mangangarap na tayo. Ang pangarap ko yung yung the government will really fully support. Not just in policy, no? Pero yung talagang in terms ng yung support nila sa public school, kita naman natin. Pero kaming mga private schools, no? Minsan kasi yung halimbawa, policy bibigay sa amin, medyo mabagal din eh. Meron lang bibigyan ng ilang panahon, pero kahit yung seminar doon, kami mga private school minsan nagagawa ng paraan, yung associations, para to discuss about the new policies. Meron namang initiative, kaya lang tatapusin muna nila yung public school. Masarap mangarap kasi di ba naririnig natin sa ibang bansa.
1: Oo.
2: Talagang well support in terms ng yung facility,
1: yes.
2: Di ba? Sweldo.
1: Oo.
2: Right? And then yung technology, yung mga equipment na pang-enhance sa pagtuturo. Yun na nakita ko yung support ng government. Kung mga ngarap na lang tayo.
1: Ayan. Ipapag-pray natin yung pangarap na yan. Bilang isang young educator, ano ang pangarap ninyo para naman sa edukasyon ng ating bansa?
3: Yan. Bilang isang young educator po at lingkod din ng Panginoon, gusto ko talaga yung pagiging Christ-centered. Siyempre po, dahil bilang Kristiyano, yun yung gusto natin eh, na ang isang estudyante, nag-aaral siya, una, para sa Panginoong Jesus. Yung kanyang buhay, yung kanyang pag-aaral, ay isang maging patotoo, maging worship niya sa Panginoon na dahil ito ay para sa Lord, gagawin niya lahat ng makakaya niya para maibigay niya yung glory sa atin pong Panginoong Jesus.
1: Wow! A Christ-centered education, education that is well supported by our government, education that produces resilient children. Naku, kaisa ninyo kami sa mga pangarap na iyan para sa edukasyon dito sa ating bansa. And personally, I'd like to thank the three of you. Kasi alam naman natin na ang daming opportunities para sa inyo sa ibang bansa. Diba? Ang mga educators na Pilipino, love na love ng mga eskwelahan sa ibang bansa. But thank you for choosing to stay. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you for choosing to be partners with our tahanan para magkaroon tayo ng mga kabataang Pilipino na mahalang Diyos, mahalang bayan, marunong makipagkapwa. Ayan, saludo tayo sa ating mga teacher, saludo tayo sa ating principal, mga kaibigan natin mula sa Taytay Methodist Christian School. I'd like to pray for you. Gusto ko rin ipanalangin ang mga tahanan na nakatutok sa atin ngayon. Panginoon, maraming maraming salamat po dahil mahal na mahal ninyo ang aming mga anak. Higit sa kaya naming pagmamahal na ibigay sa kanila. Mahal ninyo sila, binigyan ninyo sila ng mga dedicated na teachers, Panginoon. Maraming maraming salamat kay Principal Angeline, maraming salamat po kay Doc P, maraming salamat po kay Pastor Jeremiah. They are but representatives of the different educators that we have in our country. Panginoon, pagpalain ninyo ang mga teachers na nananatili dito sa Pilipinas. Alam ko na kahit sila man ay may mga struggles din, pero sa lahat ng kanilang mga hiling, sa lahat ng kanilang mga pangarap, sa lahat ng kanilang mga iyak na hindi namin nakikita, Panginoon, kayo po ang siyang umagapay sa kanila. Ang mga pangarap na nasambit ngayon, Panginoon, ay aming mga panalangin. All of us desire, O Father, that we will have a quality education here in our country na hindi lamang para doon sa mga may kaya na pag-arali ng kanilang mga anak sa mga magagandang eskwelahan. Ang pangarap po namin, Panginoon, magkaroon ng dekalidad na edukasyon sa aming bansa na aabot sa lahat ng mga batang Pilipino. And Lord, as parents, we also dedicate and surrender ourselves to you. On our own, hindi namin kaya. Kaya ang panalangin namin, O Diyos, kayo ang aming maging katuwang. Kayo ang aming maging kaagapay. Tulungan ninyo kami to partner with the schools that we have right now so that we can raise children who are God-fearing, children who love their being Filipinos, children, O Lord, na mayroong compassion, integridad. Panginoon, maraming salamat dahil pinagkatiwalaan ninyo kami ng mga buhay. Dalangin namin na sila ay aming mahubog ayon sa plano at ayon sa destiny na ibinigay ninyo sa kanila. Bless our teachers, bless our schools, bless our homes, and bless our nation. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat uli sa ating mga BFF mula sa Taytay Methodist Christian School at maraming maraming maraming salamat sa ating mga kaagapay, si Angel, Shira, ang ating kumparing Benji, at si Precious Grospe Cruz na editor ng ating programa. Para po sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay, ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides, palaging nagpapaalala para maging masaya ang atin pong tahanan, si Kristo ang dapat iuna. God bless our families. God bless the Philippines.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
2: "Ayoko na po dito. Aalis na po ako."
1: "Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
2: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita."
1: "Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita."
2: "Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka."
1: "Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita."
2: "Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin."
1: "Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin."
2: "Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong-malayo."
1: "Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo."
2: "Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan."
1: "Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo saan ka man tumuhin."
2: "Kasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze."
1: "At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan."
2: "Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay."
1: "Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at iyayakapin pa."
2: "Nakakapagod pala. Ayoko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina."
1: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
3: Sulat ni Nanay at Tatay sa atin.
4: Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa habagkainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ng isang matanda, nagsa-self-pity ako sa tuwing sisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan ng bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na anak, matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo, katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo ba anak noong bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang nangungulit hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na yung katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo pa ba nung bata ka? Pinagtiyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na rin marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo kahit sandali lang. Inip na ako sa bahay, maghabong mag-isa at walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho, subalit nais kong malaman mo na sabik akong makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo anak noong bata ka pa, pinagsyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa balik ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na sana ako kung maihiman o madumi sa higaan. Pagtiyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal, hindi na naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala, Kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina.

0: Your family is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: Maybundak higala, good morning to all of you. Welcome to our program, Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with the XFE. Ikaw higala nagapaminaw sa 1197 DXFE, the good news radio of the Far East Broadcasting Company. This is your friend, Norman Molinos. So, nga akong kaoba din sa studio, walaan kundi si Ma'am Sally. Good morning, kanimo, Han.
2: Good morning, Han. O good morning sa itong mga suking tigpaminaw o nagasunod sa ito ang FB Live. Maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw sa itong mga kaamigo o amiga diha sa North and South Cotabato, other than diri sa tibuok na rehiyon, of course, sa Davao. At itong mga amigo o amiga, especially diha sa DXKI, maayong adlaw sa inyong tanan diha. At itong mga kahigalaan, at itong mga kaparyentehan, at itong mga loved ones. And of course, dinhi sa tibuok na rehiyon sa Davao City, at itong mga nagasigig, paminaw stua, nagasunod sa itong programa, maayong adlaw po sa inyo, ha? And remembering to greet si Ate Nene Albania og si Kuya Ben, talagang they are one of the avid listeners og nagasunod sa ato ang programa, og dili lang sa atong programa kundi sa tanan nga programa sa DXFE. Maayong adlaw sa imo, Ate Nene and Kuya Ben, and also the rest of those atong mga kahigalaan, atong mga nagapaminaw sa ato kanunay.
1: Yes, atong desigon sila, Han, sa pagkanunag yun sa pagsunod. Kaya nga ito ang programa matag Sabado lamang kini, no? O ginaot pang kuyugan nyo kami sa usa ka oras sa ato ang programa Family Life. O nato kita'y mga nindot nga paghisgutan karon, no? May tungod gayon sa ato ang relasyon, ingon nga bana o asawa. And we'd like also to greet ang atong mga suking tigpaminaw, labi na gyud na sa kabukiran karon, no? Tingali busy sa ilang pagpanguma o diha sa kadagatan sa atong mga mangingisda. O wherever you are, no, makadungog sa among tingog sa radio o makapaminaw o makatanaw sa ato ang FB Live. Kamusta man kamo? Hinaot pa nga kamo ay naasama ayong panglawas o malipayon kuyog uban sa inyo hang mahal sa kinabuhi.
2: So while you are sitting there, maybe others are preparing sa pagkaon, especially ang mga nanay or si ate nagatabang sa nanay, tanan din ha, may mga ginahimo, may mga kanya-kanyang mga chores, may mga responsibilities. We hope that naamoy mga pahiyom sa inyo mga aping, no, as you do your work today. Kasi makapalipay pod sa tibuok na pamilya kung unsay ato ang countenance na, you know, ginapakita po din, ha. And I hope na dili lang pakita lang nato, kundi it has to start doon yun sa ato ang kasing-kasing.
1: Tinood na siya. Nindot kayong ipagpahinumdum sa ato mga suking tigpaminaw. Labi na yun sa ato mga bata karunan nga nasa sulod sa balay. Hinot pang tabangan nato ang ato ang hinahan.
2: Yes.
1: Ato si nanay o si tatay, no? Magtinabangay. Mumag yun na ang kalipay sa usa ka ginikanan kung ang ilang mga bata makita nila nga hands-on pod, no? Yeah, so sa balay, like maghugas sa pinggan,
2: yes,
1: no? Magluto,
2: manilhig,
1: okay, ug uban pa, no?
2: Arrange diha og mga gamit-gamit. Okay, tama na, Han. Maas maayo gyud na kalipay gyud na tinuod sa mga ginikanan, na magtinabangay kamo din, ha. It will help lighten sa load sa inyong mga ginikanan o sa isa't isa. So usahay, you know, kailangan lang na i-start ninyo doon sa inyong mga kwarto na siguro masyadong nang aurod sana na masyadong messy tanawon, no? So pareho ra gud na tong makwarto po dito nagamessy la murag oy kailangan na maiayos. So mas maayo ra gyud na siguro if you can also go out sa inyong room mismo pag human sa inyong room baka pwede na ninyo magtabang diha sa sulod sa tibuok panim sa tibuok sa inyong balay no unsay inyo hapang matabang and that will be remember kasi pamilya man ta so mas kinahanglan gyud na naay ang atong pagpakita sa atong paghigugma ay atong love for each other is we also help one another
1: tinud na siya
2: yes.
1: Sakto gyud na imong gisultihan kinahanglan sa usa ka panimalay usa ka pamilya aduna gyud paghigugma ay no anong pagtinawagay tinabangay
2: yes.
1: Sa matag usa og kini makahatag gyud og maayong ehemplo ilabi na gyud sa atong mga kasilinganan, di ba?
2: Yes.
1: Makita nila nga kita, ang atong pamilya, matarong Diyos nun, no? O dali na to silang mapakita nga si Jesus, anagyod kaya ka na to. By the way, Han, August 1 and ay ko pero no bagong buwan na di ay 13 paspasa sa panahon
2: paspas August oo. September October
1: next
2: November,
1: month December. Bear month na wow,
2: yes.
1: We are now in the third quarter of the month and so we are thankful to God for seeing us through for these past few months, no? And now
2: yes.
1: We are facing a new month, the month of August. O ginaot pang padayon kita gala sa pag rayon sa atong pagtuo, no? Diha sa atong Ginoo na siya gayod matinumangon, siya gayod ang matinumanon o magpadayon sa paggamit ka nato. Kung kita andam usa magpagamit diha kaniya.
2: So tinuod ka na siya no kasi wala gyud tay mahimo kung kita lang kundi na we really need God and of course his sustaining grace sa to every day so that's why mas maayo gyud na magmapasil ano
1: salamatan
2: mas maayo na we are thankful na ang ato ang we are grateful no especially sa Ginoo na siya naghatag sa ato ang kinabuhi.
1: Amen to that.
2: Yes, oo, Han. Kasi tinuod yun dapat every halos every moment na naatabuhi ta maayong paminaw magpasalamat yun sa Ginoo. Tanan siya ang tinubdan.
1: Yeah.
2: No?
1: I'd like to greet si Josie Benavides. Singo niya, blessed Saturday morning everyone and to sa to adohan si Ma'am Sally and si Sir Norman.
2: Hi Josie. Thank you so much for keeping in touch.
1: Yes, and also happy watching kay Marilu Sato.
2: Oh, namiss nato ni sila no last time maragola tay mga interactions. Yeah.
1: Hopefully that they can interact with us. They can also give their input, no?
2: Yes.
1: So as we go along with our program this morning.
2: Tinuod ka na siya. So ato ang ipag-greet only few people ang ako na lista din here. That's why ang mga ato ang mga suking tigpaminaw, we would like to encourage you kung namoy mga i-greet bitaw din ha, na mga mag birthday ba, mag wedding anniversary or unsa pa inyo mga gusto lang ninyong i-greet sila, just write doon sa ato ang comment box no para mabasa nato kana siya. So I'd like to greet a belated happy birthday sa to ang pamangkin si Dimple Molino.
1: Nasa Cebu.
2: Wala akong mag-greet today no. I don't know kung sino may mga birthday but palihog ipadala inyo mga greetings if ever. Okay. And then of course advance happy birthday sa to ang friend na si Pastor Calvin. Tirado.
1: Diha sa Kidapawan City.
2: Oo, Kidapawan. Advance happy birthday. And advance happy birthday sa atong ikaduhang apo na si Miggy.
1: Uy, hapit na. Huh?
2: At 2 years old
1: wow.
2: Na siya sa August 5.
1: Hapit na yun.
2: Oo, and of course, another na mag-birthday ay si Angie Oral. Yo, I don't know ha kung may mga naapa mo'y pwedeng ipadalang greetings din hi. Ito lang talaga sa listahan ko han.
1: Yes.
2: Na mag-greet for their birthday this week, no? Ayan. And then sa mga mga naglipas na ano na panahon.
1: And if this is also their first time han to follow our FB, no? Sa to ang FB live, maybe this is your first time to watch. We would really appreciate if you can also send a message to us. Just tell us if this is your first time and
2: yes.
1: asa kan dapit nagapaminaw o nagatanaw, no? So we would love to really to know ang mga nagatanaw o nagasunod sa ito ang programa.
2: Yes, at saka other than that, mas maayo po na maka-participate po mo sa ito ang pagahisgot-hisgotan. And by the way, Han, I'd like to take this opportunity na atong i-welcome sila ni Cha Rena and family, anak ni Kuya Chody and ni Ate Bing. They
1: They're coming this afternoon.
2: This afternoon. The whole family. Kasi they will be staying here for a year. Wow, so maayong pagbalik. Diri sa Pilipinas.
1: Balik bayan,
2: especially diri sa Davao. Cha and family. Okay, so ang ato ang mga reminders, ato ang mga suking tigpaminawhan, mga couples especially. Of course, ang inyohang date, ang inyohang time.
1: Kanu na gyud natong painom doon, di ba? Kasi importante kayo nga doon nagyumoy time. Time with your spouse. Kay kung di na to tagaan kini og panahon o gayon, o di na to pangitaan og oras, chances are di gyud na to mahimo kini tungod lagi sa kabisihon, no? You are too busy, especially nowadays. And so that's our encouragement to each one, tagaan ninyo og panahon to spend time with your spouse.
2: With your spouse. And also, siyempre, ang inyohang pamilya po. Kasi siguro, baka bawat isa sa inyo, mga busy kayo, no? Busy, eskwela, sa pagtrabaho. Tapos, dyan na lang kamo magkita-kita na talagang buong-buo ang pamilya pag weekend. So, that's why mas maayog yun na maka-spend time put mo as a family, no? Iba talaga yung ano, yung bonding na mangyari sa whole family.
1: And we'd like to also to encourage them to visit our FB page, no? Family Life, just type Family Life, no? And not only sa itong FB page, we'd like to encourage them to visit our FB
2: website.
1: Ang sa itong website,
2: han? FL website.
1: FL website.
2: Yes, so familylifephilippines.com. Family Life PH.
1: familylifeph.com. Okay, makita ninyo dito ang atong nagkalainlaing programa, and you know more about, you'll know more about what Family Life is all about, Family Life Philippines.
2: Yeah, so again, visit course. Sorry for cutting you, Han. Ayun yung aming encouragement to visit our website and our FB page, no? Tapos, ang isa is, our invitation for you to try, no? Being in a home builders group. We have this home builders group na we are meeting weekly. This is for couples. And pwede bagong menu or dugay na menu na ay problema sa marriage or walang problema, you think. So, this is for all of us. All of you na mga married couples. So, why don't you give it a try? You just keep in touch with us para among ma-explain sa inyo if you need to know more about this.
1: Home Builders Group Study for Couples. Welcome. Good morning sa kay Wilda Prospero. Blessed Saturday morning, everyone. That's coming from Wilda Prospero. Good morning, kanimo, Wilda.
2: Hi, Wilda. So, siguruhan, we are about to have our topic. But before that, of course, meron pa tayong song. But I'd like to give this yung question
1: to,
2: sa ilaha.
1: For them to consider.
2: Then
1: maybe to prepare them as we talk about this topic this morning.
2: Yes, kasi di ba, August na ba ya? And kung August na, anong ma-remind sa ito about August? Actually, dito sa Philippines, we celebrate Buwan ng Wika. That's a National Language Month. So, mag-istorya po tayo about communication siguro sa sunod. But later this month, actually, we will also be honoring our mga Filipino heroes kasi national
1: bayani.
2: Kasi National Heroes Day yon sa last Monday of this month of August. So pero so mag istorya po tayo doon pag nagsulting heroes ay dili lang yung mga national heroes. So just as our national heroes serve with love and sacrifice, we are also called to be heroes in our homes. Ayon, kita no mga bayani, mga heroes punta sa ato ang ato ang tagsa-tagsa ka pa ni Malay. And we do that, we serve with love, with sacrifice every day. So with that, of course, ato ang pangutana ani dinhi, kanus-a naging hero ang inyong kapikas sa inyo?
1: Okay. Kanusa, kanusa naging or nahimong hero,
2: nahimong hero
1: ang imong kapikas diha kaninyo. Mukha na itong pag-ahisgutan karon. But before that, here's the beautiful song sa atong tanan.

0: Yes, it's amazing grace, the grace of God in our lives. Amazing kayo ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi, higala. Kung wala ang grasya sa Ginoo kanato, tingali yon sa kanyang tabo sa atong kinabuhi, di ba? So we need to be grateful sa grasya sa Ginoo, sa gugma, sa kaluoy sa Ginoo nga atong matagamtaman sa matag adlaw. Like to greet si Jerilyn Datuon. Good morning, Sir Norman Molinos and Ma'am Sally. God bless your program today. And also sa kay Anita Barbarino. Good morning, Anita. Is this your first time to connect with us, or maybe naka-connect ka na before? Just tell us kung asa ka, taga-asa ka, if this is your first time. Again, thank you, Jerilyn and Anita. And to those of you who are watching us, again, this is our program, your program, Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with DXFE.
1: Yes. Thank you so much, Jay, for your greetings and also yung uban nga subaybay sa to ang programa. Okay. So, ang nakahuna-huna na bata, diha sa to ang question. Kanusa ba naging hero ang imong kapikas diha sa inyong panimalay? Or ikaw mismo, kanusa ka naging hero? Kaya din ha. Kasi ang ato ang paghahisgutan is be a hero in your marriage.
0: Wow. Be a hero
1: in your marriage.
0: Nang
1: question kasihan is, unsa man ako, basta magsulti ganit tag hero, unsa may nagsulod si imong huna-huna.
0: Murag imuhang ginatanaw ang imong kapikas nga taas, nga respetado, nga aduna kay pagtagad, no? Pagtahod diha kaniya. Or kung pwede siguro, imong idol na ako na, ha? Hero na ako na siya.
1: Yes. At saka usahay ako, basta mag-ingon nga hero, na mag-abot dahil na sa mong huna-huna. Kanabitaw ng mga monumento. Mga monumento sa mga national heroes.
0: Mga karaang tao.
1: Mga tao.
0: Bantugan ng mga tao.
1: Oo, na talagang they have done something na to protect our country. Di ba? Yung ganon. Pero ang pinaka-importante karon na itong huna-hunaon po is, of course, dili lang na itong mga nakapatik doon or butang diha sa mga monumento na ng mga tao, no? Kasi para naman sa to, like if we talk about spiritual na aspeto or dinha sa larangan sa kabayanihan, sa to ang pamilya mismo, ha, kinahanglan na mag-umpisa din ha, no? Makita nato na pag when we talk about heroism, being a hero, now sa spiritual siguro aspeto, mahuna-huna na ko han. Na talagang it starts with being a hero there sa ato ang panimalay, no? Ay syempre like mga national heroes na buwis ng buhay. Now, diha sa atong panimalay, what are we doing there? So it has to start from there sa loob ng ating tahanan, sa harap ng altar ng Diyos, at saka of course between the husband and wife. Paano kayo nagiging hero sa isa't isa?
0: So specifically this morning, we'll be talking about how can be a hero to our spouse, no? Yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga.
1: Kasi generally, no, being a hero in your marriage. So sa isa't isa, at saka appeal mapo na sa mga bata. But of course, mas maganda na unahin natin yung being a hero sa isa't isa. So, pero ang question na isa is, what makes a hero? Now, dili lang, di ba usually mga bata, no, mga Superman,
0: Batman, Spider-Man,
1: Iron Man, ganyan. So, parang pagkita mo, naka-uniform yun. Di ba, han? So, actually, pag naghisgot ang heroes sa tinood lang, ang importante talagang, it's not just having that suit or sa uniform or sa suot, no? But it is the character that counts.
0: Inood.
1: It is the deep care and compassion diha sa mga sa matag-usa.
0: So dili makita sa uniforme.
1: Hindi lang makita. Kasi pwede ka naman naka-uniforme pero deep inside you don't have that care, Inood. You don't have that compassion sa imuhang pamilya, sa ubang mga tao. But let's talk more una doon sa to ang within the family. So it's not it's not about the uniform. But it is
0: It's not about what you wear.
1: What you wear.
0: But what is your inside of
1: inside
0: you?
1: Your character. Of you.
0: The compassion, you know, the care and the love.
1: Yes.
0: Muna ang pinaka-importante. Sa usa, nga naa di sa usa. Mm-hmm. Either sa bana or sa asawa.
1: Yes. Yes. Okay. So, mao na ito nga paggahisgutan karong buntag. So, being a hero in your marriage.
0: So, bangutan na. Igsoon, bana, hero ka ba sa imong asawa? Mm. Or sa asawa, kung ikaw asawa, hero ka ba sa imong bana?
1: Ayun. Nga, kanusa ka naging hero?
0: Mm-hmm. Unsa may imong gihimo? Nga naging hero ka?
1: Oo. Kailan ka naging bayani? Para sa iyong pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Or yun yung mga listeners natin, kailan ka naging bayani sa iyong pamilya? Or kailan naging bayani yung iyong partner, yung iyong husband ba, or iyong wife, dyan so, sa iyong pamilya?
0: Muba ka na ang pagtanaw, paglantaw sa imong kapikas, higala, diha ka nimo. Or lahi ang ilang paglantaw. Instead, you are a hero sa ilaha. Murag di man ka hero, murag wa man kay bili, wa man kay pulos, di ba? Murag dili ka nila matagan o pagtagad. Again, so, nindot kayo nga sisgutan na ito kini because we would like to be a hero to our spouse.
1: Yes, hero, bayani. Mm-hmm. Ayun. So, being a hero to your spouse, anong ibig sabihin yan para sa inyo? Ayun, yung another another na ano, na question natin yan. Mm-hmm. What does it mean to be a hero in your marriage?
0: For what sure, man, na po na sila huna-hunaan. To be a hero, I should be or I would be like this, di ba? Naba mo yung huna-huna, unsaman,
1: yes.
0: Practical nga practical nga mga tubag, higala. Unsaon man, unsibot pasabot nga ikaw hero. Mahimong hero sa imuhang kapikas, ha? Taga daw na itong pagtagad ang uban, ha? Ug panahon or chance, no?
1: Yes.
0: To participate with us. Okay? Naba, higala. So just type diyas niyo ha, maybe one word, okay, or phrase, no? What does it mean to you to be a hero?
1: To be a hero in your marriage, in your family.
0: Okay.
1: Or sa isa't isa.
0: Mm-hmm.
1: Diha, okay? Sige daw, maghulat mi din he. But hindi na ta, pwede na magsige na lang taglingkod ang hulat din he. So, while we are talking, and then...
0: Maybe they can add on, no? To what we have that we will discuss.
1: Yes,
0: today.
1: And pwede na nila mahatag ilang mga experiences.
0: Yeah, or maybe they would agree or disagree. Mm-hmm. Or they would add more to that.
1: Yes.
0: Diba? Okay,
1: yes.
0: So, una, okay. Atong hinumduman higala, ang unang yun nga importante nga maging hero tayo sa atong kapikas is we need to have an active listening ear.
1: Active
0: listening, ha? Dilingon nga... Kasi daghang biya pamaagi sa pag-listen. Di ba?
1: Yes.
0: You can be listening pero your mind is outside. I mean, far away from your spouse, di ba?
1: Pwede ka mag-pretend na mag-listen.
0: Yeah, you can be pretending to listen. Mm-hmm. But what we are talking here this morning, soon, for you to be a hero to your spouse, una sa tanan, you need to have an active listening ear.
1: Active talaga aktibo. Siya. Oo, okay. Aktibo.
0: In other words, when you say active, kinahanglan kung ikaw maminaw, adunay ginatawag na tughan nga pagtagad, no?
1: Pagtagad.
0: Importansya.
1: Tanan, nagahatag kag attention. Kasi, ma-imagine ko lang ha, yung itong mga national heroes actually, yung they fought for our country, yung ganon. Kasi, tayo as heroes, no, we are great. Dapat we are going to fight for our relationship, for our marriage, for our family as well. So, hindi man ka pwede maka-protect sa imuhang pamilya if you are not listening. So, yung mga national heroes, di lang man basta-basta na lang sila nag-protect sa ito ang nasod kung hindi po sila naminaw kung what's going on in there.
0: So, sa halagihan, tingali itong una, bago pa silang ninyo, bago nag-syuta pa sila, maayo kayong mupaminaw, di ba? Maminaw. Pero tingali sa pagkadugay na silang kaminyoon, wala na yung panahon nga maminaw si Mr. or si Mrs. But again, no, you want to be a hero to your spouse, we need to reactivate. Katong imong kanunay nga sigugag paminaw sa imong kapikas, tingali na wala na. So, hinaot pa nga atong mabalikan na.
1: Okay.
0: I'd like to read gingon ni Anita Balbarino. Si Anita Balbarino na is from Lupon, General Baptist Church. Ingon ni Anita, sa sugod sa among kaminyoon, sa wala pa na dawat namo ang tinuod anay nga tinuod anay ang Ginoo gubot sa lukot. Oh, gubot sa lukot daw. Nahimong anaa ang dakong pagmahay, walay kalipay apan sa dihang dadakpan na kami sa Ginoo nila. Niya malipayon. Kay malipayon na gyud sila, no? Importante ka gyud ay no nga kita na adag kay Kristo. Ngunit diha, malipayon nang nagngalagad sa atibuok pamilya ug nahimong hero ang akong banak karon.
1: Wow. A clap for that.
0: Since na diagnose ko cancer, walay laing nagatima na po sa ako sa ang akong bana.
1: Mm-hmm.
0: Oh, maayo kayo. Ika-12 session na nako this coming August 5.
1: Oh.
0: What a sakit ko paramdumon ug malipay pud
1: ko,
0: no?
1: So cancer patient.
0: Patient si Anita. At the same time,
1: Sister Anita.
0: Yeah,
1: thank you so much for sharing with us about that. Sa imuhang mga maayong mga insights and at the same time letting us know sa imuhang sitwasyon para at least ma-appeal po na,
0: you know,
1: nato.
0: I think this is one of practical ways of being a hero, especially sa mga bana, no?
1: Yeah.
0: Maging hero mo sa inyong asawa, like for example, you take care sa masakito ni mong asawa, di ba?
1: At saka, very, very, nakarelate dayon ako, han, no? Kasi, and it has to start with active listening to what are the concerns of your spouse. Ayun kasi we're talking about listening, eh. So if you are not sensitive, you are not listening, you are not actively talagang nagapaminaw yun ka kung ano ba yung mga concerns niya sa mga ginashare niya or even no sa pag-observe ni mo, dili pud ka maka-respond appropriately. And yung senior ba ni
0: Anita?
1: Anita, very ano yun, very naka-relate yun ko din, ha. Yung taking care of each other. Oo. Of course, tayo, especially sa to ang status na ngayon, no?
0: Idara na
1: tayo. So, talagang mas lalo nakikita mo yun, no? As yung habang tumatagal tayo sa marriage relationship, nakikita mo na that you really need each other, no?
0: And then, you have to listen to one another.
1: Mm-hmm. And then, kung ano ba yung kanyang mga ginago through.
0: Mm-hmm.
1: And because of that, we are able to respond properly. And ito yun kasi, mm-hmm, diba, tayo may mga sakit-sakit din.
0: Mm-hmm.
1: And ang pinaka-latest ko talaga nung yung may injury ako sa knee. And then, you have done a lot pushing the wheelchair, mm-hmm, and everything. Yung coming with me na pa-rehab, everything, yung parang nasulti ko gani na it's a taste of yung ginasulti na for better or for worse,
0: mm-hmm,
1: in sickness and in health, no? Till death do us part. But of course, you are able to minister, to help one another, to care for one another, unang-una, doon nga nagapaminaw ka.
0: Mm-mm.
1: You are actively listening to your spouse sa iyang mga ginasulti, o sa iyang mga concerns, o mga ginabati. Pero siguro, as we talk about listening din, kanabitang bitaw na, as we listening without fixing, bitawhan.
0: Mm-hmm. Kayo sahay lagi kini mga bana. Very quick to suggest, quick to give solution, no? To the point nga di na sila maminaw, kaayo silang kapika, silang asawa. So I'm talking to the husbands now, ha.
1: Yes.
0: Na muni kasagaran yung ngungo sa mga asawa. Tinuod na siya. Muni mga yang ngungo sa mga asawa nga ilang bana murag mubura kayo ang ilang kita. Yahang threshold sa attention sa pagpaminaw, attention span, and that's why they can just easily give solution to the tingali na doon magmuta na lang na lang isulti ang asawa, reklamo ng asawa, no? Like, busy kayo siya, di ba?
1: Yan, makasulti yun ba?
0: Sige daw, isulti daw yung kaagi.
1: Like, usahay magsulti ko na, alam mo, sakit. I feel dizzy, no? And by the way, itong dizziness ko parang halos everyday, di ba? And I remember the first time, mga few times na nagsulti ko sa imo, ha? Tapos nag-anak ka dayo na, basi na ingon ana. So kinahanglan ingon aning imo.
0: Akin lang inom lang kag tubig.
1: Inom lang kag tubig. Tas so ako naga-share ako nahan, you know, I don't feel okay mm-hmm. today. I feel dizzy. Tapos biglang magsulti kasi ko, baka kailangan lang yung ano, baka kailangan lang yung blood circulation.
0: Akin lang ka mag-exercise. So,
1: maglakaw-lakaw ka kaya. So parang ang feeling ko na nagsulti gani ako na ano, na I'm not feeling okay. Tapos ipalakaw-lakaw. So to me, there is no understanding. Okay. Yung parang gusto mo ma-fix, naghatag ka dahil ng solution. Mm-hmm. Pero ang ako, ang gusto lang actually is pwedeng ano, paminawan lang sa nimo akuhan. Mm-hmm. Tapos parang you empathize with me na okay, so ano ba talaga ka, ano ba talagang nafe-feel mo? Mm-hmm. That must be very hard for you kasi feeling dizzy ka nga, di ba, murag matumba ka. Ganyan. So, may mga ingon ana bitaw na mga sitwasyon. But of course, we have learned a lot from that. Na pag-istorya, maay na lang kay we're able to talk about that. And thank you for listening.
0: Yeah.
1: Na naintindihan mo ako. And then, that's why may mga panahon usahay na ikaw pod. Okay. Uy, murag dili may paminaw ko. Tapos may mga panahon usahin na murag magsarap kaayong balikan ba na. There was a time nga nasabi ko sa okay, it's good. Mm-hmm. At least you're able to understand. Yung mga ganyan. But actually, kanang mga ingon anak po mga tinubagan, dili po siya helpful. So, naka-learn and then as we talk together, so paano yung mga ganyan? Kailangan lang listen. Okay, so Han, what do you think? Mm-hmm. How can I help you? Yeah. Ayun yung mas maganda yung mga ganyan. But you really have to be patiently and actively listening. So, ayun yung ginasultihan na. Ito sa ano, sa listening without fixing and actively listening sa gisulti mo. Na mas ayog yun talaga na kanabitang you have to hear the feelings first.
0: The feelings, okay.
1: Oh, hear the feelings first. Tapos, ano, you can just let your partner share bitaw their heart without immediately na offering a solution. Mm-hmm. Kasi usahay, gusto lang nato bitaw. Like ako, katong mga asawa din ha, katong nag-license to, di ba? Pag nag-share tayo, usahay, gusto lang nato na parang ipahibalo sa itong kapikas. Mm-hmm. And then, we need someone na maka-understand sa tua, na maka-empathize sa tua, not necessarily na maghatag nag-solusyon, di ba? Kundi, kanabita mo, palambing mo lang. And then, parang this is the time na parang nagapangita po kag iyahang care sa imuha. Mm-hmm. Pero kung tubagon kag ingon ana, so dili siya maayo. So mas maayo gid talaga no na hear the feelings first, let the other person share first, and then validate the feelings, di ba? So we have learned a lot sa abo ang interaction na mag-asawa. Mm-hmm. Paano ma-validate yung emotion.
0: Mm-hmm.
1: Parang accept yung ilahang perspective as real and important kahit na usahay parang iba imong pagtan-aw o bitaw no, yung parang usahay is just easy to say na pagbangon lang ko diha o mag-exercise o mag-inan. So parang ang pag-validate sa emotion yung atong na-learnhan is okay, so parang it seems like murag lisod good ang imuhang that can be very lisod yun kasi syempre like if you feel dizzy mo kag matumba.
0: Diba? So what can I do?
1: What can I do?
0: Okay, what can I do?
1: Help you?
0: Or maybe can I just be with you? Can I just sit beside you? Okay?
1: Yes. Oo. So, kana siya yung parang

0: mo na yung needs na yon. Dili na lang na pag-abot ng oy, today is the day na magbayad din ha kapag magdali-dali. So being a hero is you have anticipated that already and ma-address mo na yun.
1: And especially the salute sa balayhan. Simple, yes. Like for example, nakita ni mo dagkan ng tambakan ng basura yes. No, sa garbage can. Do, oh. Di na kinahanglan na maghulat ka sa imong asawa.
0: Mag-ikon pa na.
1: Na oy, ilabay na ng basura, no? Take any the initiative,
0: yes.
1: No? Ikaw na mismo maglabay niini o nakita nimong daghang hugason sa banggirahan kung sa tuwa banggirahan.
0: Salamatan ha. Salamatan kasi nako na, oh. Na ano na appreciate ko talaga yon ha.
1: So in other words, ikaw husband, nakita nimong asawa nimo busy tingali yes. Na ginabuhat, ikaw na mismo magbuhat niini.
0: No
1: need to wait for your wife to tell you na, "Han, can you please wash the dishes or can you please cook or can you please do these things?"
0: Ito yung mga daily realities. Tingod
1: na siya, gubang faucet, di kinahanglan ang asawa pa mangita og tubero, no?
0: Oh.
1: Aron pag-fix up sa mga guba
0: yes.
1: Ng grupo.
0: So mga even little things,
1: yeah, even
0: no?
1: Even little things. But, kita nimo pag-open mo sa refrigerator way sulod, no? At tingali, along the way, gikan ka sa trabaho, palit ka something, no?
0: Yeah, that's yeah. Being a hero, di ba? So dili na maghulat na, oy, ang atong basura, nagapanimaho na. Oy, wala na tayong makaon. Wow, that's great. Meaning to say, anticipate mo na yon. At saka, nakinahanglan na, huna-huna mo na na, what are you going to do? At saka, what, tinuod na, han, tama yon na you don't have to wait for the other your spouse na isultihan ka pa, i-remind. Yeah. Although, sahay, syempre, makalimutan din natin. But, ayun, it helps a lot talaga yon.
1: Tinood na siya. Sa ito pa, makita na ito din prinsipyo higala. Love notices needs before they become request. Nakita na nimo ang panginanglan. Nga, di ka nagpahulat sa ikaw i-request imong kapika. So, nahisgutan na ito doha kahigala, no? Nga, paano tayo maging hero sa ato ang kapikas una, active listening. Ikaduha, natawag na itong dependable support.
0: Support.
1: That's why we need to be supportive gayon sa ato ang kapikas. Ha?
0: Yeah.
1: So, since this is spouse, vice versa niya, not only just for the husband.
0: Dili lang sa husband.
1: So, atong balansihon. Ha? Kaya basing may unsam, kadlo, yung mga bana. No? Murag ang bana may kanunay ma-mention. So, this is husband
0: yes.
1: And wife. Okay?
0: Yes, tinawad ka na. At saka yung isang nakita ko din dyan, ha? Is kanang giingon na provide a breathing room parang give your spouse time to rest then or step away from daily stress kasi kana bitaw nga nakita mo na ng imong kapikas ayun yung kanina mo na daghan ingon nimo na daghan na siyang mga murag busy siya may ginahimo siya so instead of imo pang ingon na oy kaning ato mga plato dinhi adugay na ni dinhi bawa na ano nahugasan so parang ano, take initiative. And actually, ano, tinuod yun na kana siya, no? Kaagi mapo siguro mo, ana. And ako, that's why I am affirming you, Han. Salamat
1: thank
0: yun.
1: You,
0: kasi what you are saying, talagang ginahimo mo. Kasi that happens din sa tua. Na okay, usahay, maghuna-huna ko na, uy, hugasan ko niya na lang na. Tapos, so usahay, madaghan dito, hugasanan. Tapos alam mo na nagapasalamat yun sa Ginoo sa imuhan. Kasi kanunay na ko na sulti na dili ka nag-complain ba, dili yun ka mag-ingon. Ako pa siguro magsulti, oy, ganiha pa nag-ingon ani, pero ikaw talaga ay,
1: you are a hero. I want to be a hero for you, Han.
0: Salamat. You are a hero. Maghilo, diretso mo na lang, imo na lang panghugasan dito, pangayusin dito, wa, naisulti, basta, gihimo mo ng imo mahimo. So, parang to me, that's you are giving space to your spouse na usahay yung parang like usahay madugay kong matahan madugay kong mata tapos alam mo na appreciate yun ako na you are a hero in that regard kasi usually nga mag-anak kapag aniskwa so ano you still need rest han so, sige mag-ano ka lang mag-rest ka lang yung parang tas ikaw na lang to maghimo so dapat kung akong maghimo dito sa diha sa sulod sa balay so parang you give me time to rest
1: I think that's the the greatest gift, or not the greatest, one of the gifts that you can offer, that you can give to your wife or to your spouse, no? To give them space.
0: Space. Yeah. Give space and time to rest. Correct. As well, no? Mm-hmm. Sa mga kadaghan ba yan, mga stress na kinabuhi. Tapos another one, han, mm-hmm. is, how about ka ng standing as a team? Standing as a team. Mm-hmm. Yung parang, of course, na, mas kailangan man talaga. Standing as a team is you back mm-hmm. each other up. Mm-hmm. No? And then protect their peace. When, kung na ay mga outside pressures, actually, di ba? May mga pressures ba tanggi na experience? Mm-hmm. Kanabita na pressures doon sa mga unsay ginasulti sa uban, pressures doon sa... Mm-hmm. Unsa pa'y mga pagkinahanglan ni mo na murag may kalisod na mga sitwasyon.
1: Especially han kung namoy mga family meetings or clan niya usahay na kay madungog nga di mayo.
0: Yes, oo.
1: Mahitong si imong kapikas, no? Mm-mm. So, kinahanglan na kay di mo kinahanglan tubayan o di mo kinahanglan suportahan tong ilang gisulting mga chismis, no? Mm. But to give support, kinahanglan ni mong
0: mabak-up
1: ni mo ang imong kapikas. Labi nung kanyang mga bata, han, reklamador kay mga bata, mo reklamo sila sa decision sa inyong papa or decision sa inyong mama. Diba?
0: Pitaw, no?
1: So, saan na itong pakita nga we back up our spouse?
0: Yeah. So, like for example, mag-adto ato ang bata na, unsan na si papa, uy, anong mag-ingon anak, may hang desisyon. Mm-hmm. Oh, para nakugi question niya pa yung desisyon, no? Mm-hmm. So, instead na tubayan, siguro, why, ano ba yung talagang nangyari? Anong ganito did you talk about it? Alam mo na, yeah, atuan ang istoryahan tapos dili nato na parang ano tawag diyan isira. Mm-hmm. So dapat that's why you as a spouse be parang how can you help na nagiging hero ang imong kapikas pon sa imong anak. Mm-hmm. So you protect your spouse yung parang okay, anak, yaw, I understand what you are feeling. But siguro naana po yung reason si Papa na ingon anak ang iyang gihimo. So siguro ato lang tanawon daw ba in the long run. Or maybe you can just ask questions, no? Kaysa sa showing this respect.
1: Correct.
0: So parang back your spouse up, no? Mm-hmm. Doon sa mga pressures. At appeal, tinuod na siya, han. Appeal po din ha ang imo ang membro sa pamilya. So that's why... like for example, if you see like ato mga disrespect o sa mga remarks, make sure that nakita sa imong anak na talagang ginaprotect mo ang imuhang kapikas, no? Na dili nimo itolerate.
1: You have to support as a team.
0: Support. So you have to stand as a team.
1: Wow.
0: Kayong mag-asawa.
1: Wow. Here's another song sa atong tanan.

Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Good evening mga kaibigan. Isa na namang programa ng Sa Panahon ng Paghilom ang hatid namin sa inyo ngayong araw na ito ng Sabado. And salamat po for joining us kahit na saan man kayo naroroon, sa Pilipinas, sa abroad, or wherever you are. Thank you and we are glad to be able to be with you sa gabing ito. Ayan, kami po ang inyong makakasamang mga host sa gabi na ito. Ako po si Carmen Go Vargas and ang aking pong inaanak at isa po siya sa leader din ng Living Waters Philippines. Ayan, and thank you talaga pagka nahihila ko ito kahit na may duty at puyat. Puyat. Ayun, puyat na nga last night, magpupuyat na naman ngayong gabi. So, welcome back natin si Gerald Balite. Magandang gabi, Je!
1: Magandang gabi, Ate Carmen, at sa mga nanonood. Long time no hosting. Glad to see you and glad to be back. At binabati ko ang mga nakikinig dyan sa radyo at sa Facebook. Kumusta kayo? At napakaganda ng ating topic sa araw na ito, sa gabing ito. Diba? At excited na ako. Yun. Carmen, kamusta naman?
0: Ayos lang ako. Ito. So, pag kami nakikitang mga kasama natin sa Living Waters, syempre, nababati na ano daw. Hindi daw ako tumatanda. Yeah?
1: Wow! Nagsimula na ang 20 weeks. 30 weeks.
0: Yung 30 weeks last, ano pa yon? Many years ago yon. 20 weeks na ngayon. Oh, pero Che, remember ang inabot natin 25 weeks, di ba?
1: 25. Yes.
0: Oh, di ba? Buti nga maiksi na 'yung sa kanila pero malaman pa rin kasi nung time natin ang dinagdag ay 'yung Pinoy kind of values ang nilagay. Pero ngayon, 'yun na. 'Yun talagang kailangan lang muna ng healing ng ating mga ano kapatid. And ano ha, madami na naman sila ngayon. At natutuwa tayo and there are so much willing na yun, si Lord ang mag-heal sa kanila. Yun.
1: Nice.
0: So, ikaw, kamusta ka naman? Kayo ni AA at ang mga bata.
1: Okay naman po. Birthday ng lola ni AA. Happy birthday.
0: Oh.
1: Kaya po nandito ako sa office ng Living Waters. Kasama kayo. Sa kabilang... sa kabilang kwarto.
0: Opo, nandito kami sa office ng Living Waters. Kaya, ayan, mamaya magkwekwentuhan pa kami ni Je after the program. Pero, I'm glad you're here, Je, and thank you, you're available. And happy birthday kay Nanay. Anong pangalan ng ano, ni Nanay?
1: Lola Conching. Pero ano na po siya, wala na po siya.
0: Parang
1: first birthday niya na...
0: Without being here.
1: Yan. 90 heaven. Years old na sana siya ngayon.
0: Oh, okay. Pero galing ha, nagse-celebrate pa rin kayo together.
1: Yes. Ayan.
0: Oh, pero ang topic natin sa gabing ito ay tungkol sa yung because of the infidelity of a father. Ayan, tatay muli tayo ano. Eh hindi naging okay ang growing up years ng ating guest. So kung tatanungin kita, Je, was there also an experience on your side ng infidelity? Hindi naman ikaw ano?
1: Ang tatay ko po ano loyal eh. Sabi nga ng nanay ko, mambabae ka na dun. Kasi laging lasing. Ang problema niya iba. Laging lasing at laging nagsasabong. Kaya ang nanay ko siguro sa sa misandry niya. Mambabae ka na, lumayas ka na dito. Ganun sinasabi.
0: Kasi pagod na rin siya sa problema sa tatay mo. Pero ano, ang outcome...
1: Pero natatawa tayo pero hindi siya nakakatawa. Pero tapos na kasi.
0: Pero ang outcome though different yung situation yon ng ating guest. Pero ang outcome, meron pa rin ano,
1: yes,
0: wounds, mga sugat din sa buhay mo. At sugat din kay nanay mo. Imagine, itulak na niya na magkaroon ng other woman. Para lang, siguro, mahilom siya. Gayong hindi naman okay din ang paghilom niya. But anyway, talking about infidelity, pareho tayo, napaka-loyal ng tatay ko rin sa nanay namin. Hindi naman siya tinutulak ng ano, nanay ko. Pero ano ha, honestly, there is a culture sa Chinese, kasi Chinese si Daddy. There's a culture sa Chinese na pwedeng magkaroon ng what you call concubine. Although, hindi niya gusto. Kaya lang, sa kultura pala ng Chinese, hanggang hindi nag-aasawa ang panganay, kasi panganay siya sa magpipinsan, wala siyang kapatid eh. He has to marry a woman in China para yung mga pinsan niya makapag-asawa. Sabi ko, what kind of a culture is that? So napilitan siya to have a relationship with a woman na actually taga-alaga nung lola ko. Sorry, that's part of the old. Hindi ko pinuput down ang culture ng daddy ko kasi napakaganda ang Chinese culture and I'm proud to be part Chinese. Pero may ganun pala. Pero ang nakikita ko sa father ko, he really stayed with us. Pagkapakasal lang niya doon, just to show them, oh sige. Kaya hindi naman siya nagkaanak doon eh. Talagang dito siya sa amin. And kami lima. Imagine mo, lima kami. And he really loves my mom. But it's part of the culture. At pinilit siya ng kanyang nanay. Sa Chinese din, and sa atin ding Pilipino, napakahalaga ng word na filial, yung honoring our parents. And I guess the Lord, alam naman ni Lord yung kanyang pinagdaanan. And the Lord bless him also with a long life. 92 siya nung kinuha siya ng Panginoon eh. So, I can see that he was really faithful. Pero may effect pa rin. Kahit nakita naman namin na he really loves our mom and stayed with us, may effect pa rin yon. Kasi alam namin, aware kami doon sa wife niya sa China. And na-meet din namin yon. And because there is forgiveness, yung half-brother namin who is adopted, kasi hindi nga sila nagkaanak, we recognize them as part of him pala, isa lang as part of the family. I'm saying this po not to put down my own parents because they are also with the Lord na and they have their own struggles also and wounds. May effect pa rin whether the father is faithful or not. Kaya lang dun sa guest natin, grabe yung effect sa kanya. And hindi natin matatawaran yung pinagdaanan ng ating guest. But we are so glad there is healing sa Panginoong Jesus. Ayan. Nako, pag narinig ng mga kapatid, di ko pinuput down si daddy at si mommy. It's just part of the reality ng buhay natin. Pero I am thankful na kahit ganoon, the Lord is good. Our family is blessed also. Iba yung story ko, iba yung kay Gerald, pero iba din yung sa guest natin. And sa guest natin, gusto nating makita what kind of healing the Lord has given her. So, yon. So, we will have a quick break. And mamaya may invitation pa kami sa inyo ni Gerald. Stay with us po.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
4: Tagumpay! Sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpila.
10: 702
9: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
0: This is 702 DZAS at ang programa ng Sa Panahon ng Paghilom, hatid hindi lang ng DZAS pero lalo na po ang Ministry ng Living Waters Philippines. Kami po ang inyong mga kapiling. Ako po si Carmen Go Vargas.
1: At ako si Gerald Balite.
0: Yan. Ang guest po natin ay aking na-meet last year lang, Je, sa gawain natin ang leadership training sa Cebu. And silang mag-asawa ang nagpunta doon. And then, just this year, nagpunta kami ng Baguio to be part of the intro to healing ng ating mga kapatid sa Baguio. And ang title ng kanilang intro to healing is Breaking Chains. Wow! Grabe nun, wow. Tindi nun. The chains that bind you, binibreak ni Lord. At nakakatuwa, mamaya itatanong muna natin yung story na yon before we ask her sa kanyang mismong journey. So, i-welcome na po natin. Isa po siyang OB-GYNE or OB-GYNE, however you want to pronounce it. And she's married to a pastor, si Pastor Matt, na naging guest na po natin dito sa programa. They have a daughter, si Galilee, and meron upcoming baby pa ulit na nasa tiyan niya. Lalaki na yon, si Matthew. And excited din kami to hear yung panganganak niya at paglabas ng baby na to. So when we see them again, nandun na si Matthew. So anyway, welcome natin ang ating guest for tonight. Walang iba, kundi si Doktora Andrien Angiwan. Ayan. Tama, no? Doktora, good evening sa'yo.
10: Good evening po, Tita and Gerald.
0: Yan, salamat for saying yes. Busy din ang schedule ni Doktora and ano yung clinic hours niya. Buti na lang naisingit ngayong gabing ito. Ayun. Pagod-pagod pero sige lang.
1: Wala mo nang manganganak ngayon.
0: Oh, please. Andito po siya sa to programa. Paki-pasa muna sa ibang doktor. O talaga dyan, naisip mo yan. Hindi ko ba naisip yan. So anyway, baka batiin mo ang iyong loved ones, ano, Dr. Rain.
10: Ay, hello po sa mga nanonood, kay Mama, and ewan ko kung manonood si Papa. Pero kahit sa hindi mo my na. Family, wag na lang manood si Papa.
0: Sorry po. Ayan. And anong pangalan pala ni Mama at Papa? Ay, baka Julie. Naman malalo. Sige, wag na nga. Sige. Biro lang. Pero ayan. Thank you, Doktora, for... paano nga i-pronounce ang pangalan mo? Rian? Rian, ano? Ayun, si Rian na lang, Rian. Thank you for saying yes. Your story is not easy. Nung una kong marinig yan, nasa Baguio kami, sabi ko, oy, bigat naman ang pinagdaanan ni Rian. Pero kwentuhan mo muna kami, Rian, doon sa gawain ng Breaking Chains sa Baguio. Konting ano lang, ano ba yan? Konting history lang. Bakit kayo nagsimula ng gawain na ito?
10: Okay, kasi nung after nung leadership training po sa Cebu last November, sobrang parang nakita namin yung need ng ganong klaseng ministry po dun sa area namin. Kasi parang ang dami pong tao na may hurt sa church pa lang namin, father wound, mother wound, mga families na hindi buo. Yeah. Ganyan. Tapos mga people din na nanggaling sa ibang churches kasi may spiritual hurts din sila. And para bang, yeah, nag-church naman tayo every Sunday pero parang hindi na pa-process po yung mga ganong hurts. Parang walang avenue para pag-usapan. No? Lalo kasi masyadong sensitive yung mga ibang topics, lalo yung about sa family. And meron din po yung mga may history ng sexual abuse. So parang sobrang nakita namin na very crucial po yung ganong ministry. And kung ganun yung nakita namin sa church namin, alam namin sa ibang churches ganun din. So we really wanted to bring the Living Waters ministry po sa Baguio. Nakakatuwa kasi Small church lang po kasi kami sa Baguio, parang nasa house lang yung church namin. So parang nung sinabi ni Pastor JV, tinanong namin si Pastor JV kung ilan ang target. Mga 50, sabi niya ganun. Naku, kaya ba natin yun? Sabi kong ganun sa husband ko. Ang challenge pa po kasi sa amin, di ba yung mga ibang intro po, ginaganap nila sa mga churches? Eh kami kasi, dahil small church kami, tapos feeling na amin, baka hindi sila mag-open up kung ka-church lang din nila yung mga ka-small group nila. Parang sabi namin, gusto namin inter-church. Tapos, gusto namin outside our church. Para walang stigma na, ah, yung church na yan, ganito. Parang gusto namin, ano siya, neutral ground for everyone. Kasi, syempre, iba-ibang denominations po, di ba? Baka ayaw nung mga Baptist or Pentecostal na makipag, ano, dun sa church, kung may specific na church. So, yun po, parang, sabi namin, kaya ba namin, naiilan lang yung galing sa church namin. So, yun po, naghanap kami ng neutral ground na kung saan gaganapin yung intro to healing, yung breaking chains. And nag-invite po kami ng people from different churches. Ang challenging po kasi doon is, yun nga sabi ni Pastor JV, 50. So parang, tas nag-set po kami ng deadline, kasi June 12 to 13 po yun, diba? Nag-set kami ng deadline na May 30 or 31, dapat close na yung registration. Eh parang nung time na yun, parang hindi pa namin nahihit yung 50. So parang, hala Lord, nakakahiya naman kina Pastor JV, magpupunta pa sila from Manila, tapos kulang-kulang yung mga magiging participant. So parang ginawa namin, in-extend po namin. Tapos dun na, so pag-extend namin nung deadline ng registration, hindi namin in-expect na abot ng 104 participants.
0: Grabe no, Je? Grabe.
10: To the point na parang in-extend namin hanggang June 3 lang po yata. Parang ilang days lang may dumagdag na 20, tapos sa susunod na araw, 20 na naman. Tapos ang dami pa pong gustong humabol, pero parang kami na yung umayaw. Kasi kulang na ng ano, small group volunteers. So yun po, doon namin na nakita na, ah, grabe. Parang sobrang baba lang nung gino-goal namin. And sobrang kulang nung faith ko. Kasi parang tumitingin ako dun sa numbers. Pero kaya palang i-double ni Lord yun in just a matter of days. So yun po, parang natuwa kami kasi sabi ni Pastor JV, largest, parang largest intro po yata yun.
0: Yeah, ito yun.
10: Group.
0: Ayun usually,
10: po. And
0: usually, ano, mga
10: churches.
0: Oo, mga 50, ganyan nga lang. Kaya yun ang sinabi sa iyo ni Pastor JV. Pero amazing.
1: And for alam, sure, babalik ang Living Waters dyan.
0: Ay, for sure.
10: Ay, tama po. Yeah, abangan po namin yan.
0: Oo. Tsaka nakakatuwa sa kwento din ninyo, hindi ba? Yung iba, hindi pa nagpapalista, nagbayad na para.
10: Oo, may ganun po.
0: Para hindi matanggal.
10: May ganun po. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Wala, kasi mag-sign up muna sila tapos saka sila magbabayad. Oh. Yung ginawa ng iba, nagbayad na bago sila mag-sign up. So, hiya po namin matanggihan kasi nagbayad na.
0: True, kaya grabe.
10: Ganun.
0: Kaya, the Lord really wants to heal our brethren sa Baguio. Ayan, kaya. We're thankful na both you and Pastor Matt are so willing to be conduit ng Panginoon dyan. Yun! Pero si Rian ay meron din pong sariling pinagdadaanan. At pinagdadaanan pa rin in the sense na healing doesn't take one time big time. It takes a while. So, kwentuhan mo muna kami as a backgrounder, as a iyong buhay, ano, yung relationship mo with your father before nalaman mo yung kanyang infidelity.
10: Ano po kasi ako, dalawa po kaming magkapatid, and then eldest po ako, syempre girl, no, talagang malapit sa tatay, daddy's girl po talaga. Tapos si mami ko kasi working full-time, so ako lang naiiwan siya kasi daddy sa bahay. So talagang siya po yung kaklose ko talaga between the two of them before. Mm-hmm. Talagang daddy's girl, daddy, daddy, puro ganon. Siya yung kalaro ko lagi. Siya yung nagturo sa akin magbasa ng mga lessons, ganun. So parang hero yung tingin ko kay daddy. Parang sobrang ano ba?
0: Pinitingala mo, pinagkakatiwalaan.
10: Yeah, pinitingala. Oo. na parang siya yung pinakamalakas, pinakamagaling, ganyan. Ganun po. Tapos nakikita ko pa siyang nag-preach sa harap pag Sunday, kasi nga pastor po siya, di ba? So parang nakikita ko at a young age na pag nagsasalita siya sa harap, nakikinig yung mga tao. So parang person of authority. Ganun po yung tingin ko sa daddy ko. And very malapit po talaga. Before
0: paano,
10: po, yan, yung mga...
0: Paano mo nalaman? Paano mo na-discover na he's having a relationship?
10: Yung nangyari po kasi, parang 3 years old ako, tapos pregnant po yung mami ko. Ay, hindi, mga siguro mga 5 na pala kasi pregnant na yung mami ko. 5 years old. Pregnant po yung mami ko dun sa ading ko. And then, biglang ginather po sila, parang kinuha si mama tsaka si papa, parang dinala sila somewhere sa isang hotel malapit sa amin for an emergency meeting, something like that. Tapos, after that, parang sinabi na sa akin na daddy, aalis na si daddy, parang ganon, pupunta sa abroad. Ganon. So, syempre, nung time na yon, 5 years old po ako nun, hindi ko pa masyadong maintindihan bakit. Ang sinabi po kasi nila sa akin na reason is kailangan na daw ni daddy mag-abroad kasi kulang na yung kinikita niya sa pagpapastor. And ayun po, kailangan na niyang umalis, ganon, para bigyan, para masustain yung needs namin. Ang hindi ko lang po ma-reconcile, bakit parang overnight yung plano na aalis si daddy pupuntang ibang bansa? Parang, di ba yung
0: biglaan.
10: Mga... Opo, bakit biglaan? Hindi ba yung mga ganong ano bagay, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan? Pero bakit so sudden? Parang ganon. Tapos parang wala nang 1 week po. Ayun po, umalis na si Papa. Pero parang kinonvince ko na lang yung sarili ko na siguro yun talaga yun na talagang aalis siya kasi kailangan namin ng ano, finances, ganon. So yun po, parang, so yun, nung umalis siya, hindi ko pa po actually nalaman kaagad. Parang medyo kasi ilang years din po siya doon, parang naririnig ko na lang kay mama na nagkaroon ng kaya pala nawala yung mga katulong namin before is meron po silang complaint kay papa na sexual ano po, parang assault, mga ganun po. Kaya po pala parang nakailang palit kami ng helper. Dati parang lumayas yung una tsaka pangalawa, ganun.
0: Okay.
10: Is dahil ganun. So, pero hindi ko po naintindihan na yun yung reason kaya siya umalis. Parang ano, akala ko talaga dahil lang dun sa ano, dun sa pera.
0: Sa kailangan
10: po.
0: Pera. Pero ang bata mo pa noon, ano, to even realize that. So, when did you finally realize na ito pala yung dahilan and how did it affect you?
10: Nung... ano po, nung bumalik na si Papa eventually.
0: And how old were you?
10: Siguro mga less than 10 na po ako.
0: Ah,
10: mga
0: so mas,
10: 9 siguro.
0: Mas medyo may
10: yeah.
0: Konting kaunawaan ka na. Okay.
10: Opo. So nung bumalik na si Papa, nakita ko parang may something. Parang, syempre, mas malaki na ako nun. Parang napansin ko na bakit ganun siya? Bakit ganun siya makitungo sa mga babae? Lalo na yung mga friends ko na ka-age ko, like yung mga nasa church na mga younger girls, maakbay siya, ganon.
0: Very physical.
10: Yeah. Meron siyang kinakalong, meron siyang inaakbayan, ganon. Parang sa murang edad na mga less than 10 years old, parang nakikita kong unusual yon. And then nagiging source po ng away nila ni mama.
0: Okay.
10: Yung ganun, pag pinupuna siya ni mama, nagiging source po ng away nila.
0: Mm.
10: And then, yun po, parang kapag nag-aaway sila, parang lumalabas kay mama na kaya nga siya na, ano, na paalis pala ng di oras dahil dun sa pagiging ganun niya. So parang dun ko lang, hindi talaga, parang napagtagpi-tagpi ko na lang po sa utak ko later on. Na
1: tuloy
10: ganun.
1: Pa rin yung pagpapastor niya nung umalis siya.
10: Yes. Nung umalis po siya, may ibang pastor na nag-take over dun sa church na iniwan po niya. Pero nung parang umonte po kasi yung membership, hindi siguro naalagaan ng maigi. Kaya nung pagbalik niya, he took over na naman. Tapos ayun na naman, nag-umu-okay na naman in terms of number, no? Pero strength po kasi ni Papa yung mag-evangelize, yung magdala ng kaluluwa sa church, yun talaga yung strength niya. Pero yun nga po, yung weakness niya naman, yung ganun.
0: So, nung malaman mo at ma-realize mo na this is what your father has been doing at napansin mo nga, how did it affect your ano na pagtingin sa kanya? Yung nagbago ba or parang in denial ka? Yung ganun.
10: Nakakaano po eh. Nawawalan ako ng respeto. Mm-hmm. Kasi kahit kinokorrect na siya, hindi pa din siya yung mag-humble kumbaga na magpapakumbaba na mali siya. Parang i-justify pa niya na anong akbay? Anong hawak? Anong parang i-justify niya na hindi naman 'yon yung nakikita mo, parang ganoon, de-deny pa niya. Parang papalusot pa siya. So wala pong repentance sa part niya. And nakakahiya para dun sa mga ka-age ko na dinadala ko minsan sa church, na nakaka-experience nung ginagawa niya. So parang, tapos mahilig po siyang ano eh, parang Friendster pa po yata noon kung hindi ako nagkahamali. Ayun, parang makikiselfie siya sa kanila, ganon. Parang feeling niya, ano ba, magkaka-age ba tayo? Parang ganon. Daddy, ang tanda mo na, parang ganon. More of shame po yung nafe-feel ko. Shame and inis kasi parang nakakahiya na nga yung ginagawa mo, hindi mo pa din aminin, hindi ka pa din magpakumbaba, parang ganon. So
0: hindi
10: dahil nga po
0: repentance.
10: Walang repentance, wala po, oo. Nagpatuloy po yun, ganon na ganon, hanggang lumala nang lumala po.
0: So ano yung parang effect sa'yo? How did you look at yourself? Ito yung ginawa ng tatay mo, pero ikaw ang naapektuhan. And how, I mean, ano yung effect sa'yo noon? Aside from inis na sinabi mo.
10: Mayroon pong time na nagkaroon ako ng suicidal tendencies. Kasi meron, yung best friend ko po kasi, pati yung best friend ko, pinuntirian niya din eh. Meron siyang parang tawag dito, yung mga green stuff na
0: green joke, parang, ganon, words.
10: Yeah, na parang nakinikwento niya sa best friend ko, ganon. Tapos parang sabi sa akin nung siguro mga teen na po kami nito, teenager na po siguro kami. Parang sabi niya, bakit ganun yung tatay mo? Ganun. Pastor pa man din siya. Ganun. So, hindi ko masagot. And then, hiyang-hiya ako for that. And parang, nung time na yon si Mama went to travel pa. So, parang kaming dalawa lang ni Papa. Kasi parang si Mama tsaka yung kapatid ko nag-travel. Tapos kaming dalawa lang ni Papa naiwan sa bahay. Tapos, galit na galit ako sa kanya, hindi ko siya kinakausap. Hindi din naman siya nagre-reach out na I don't even know if he knows na something is wrong with how I feel. Tapos yun po, parang may time na gusto kong saktan yung sarili ko. Pero parang naisip ko na lang na parang nakasalanan yun, then magagalit si Lord sa akin. Pero yun po, parang gusto kong kunin yung attention niya para maintindihan niya yung gravity nung ginagawa niya. Kasi hindi nga po talaga niya naiintindihan. Parang gina-justify lang niya over and over again. Ganun po. Parang yon yung shame and yung inis ko sa kanya. As in, grabe po talaga.
0: Yun. So, sa growing up years mo, aside sa ito, how you look at yourself, na you also want to take your own life, ano yung naging view mo on love and marriage or family? Paano na iba? O na iba nga ba o hindi? You're hoping for your own family para maiba yung what you're experiencing sa yung sariling bahay.
10: Parang ang ano po sa akin noon, to compensate po for the shame that he caused, parang I wanted to be perfect. Ganon. Kasi parang kahihiyan na po siya. No, and nakikita ko yung struggle ng nanay ko kapag nag-aaway sila, yung hurt din ng nanay ko, kasi lumala pa po yun ng lumala eh, until hindi lang yung akbay-akbay, talagang dumating, umabot dun sa point na talagang he had to be removed na talaga from the church dahil dun sa kalokohan niya.
0: Sexual
10: Parang,
0: harassment din.
10: yes po. Although kahit nasabihin mong hindi parang consensual yung nangyari, pero eh, paano naman consensual yun kung ganun naman kalayo yung gap nung age? So, parang ang nangyari po sa akin, I wanted to be perfect. Parang feeling ko it's the way, my way to compensate for the shame. Na parang kapag gusto ko walang maipintas sa akin. So, gusto ko po first and last boyfriend, ganon. Gusto ko kaya din po ako nag-try mag-excel sa academics, ganon. Kasi gusto ko, parang instead na mag-focus sila dun sa kahihiyan ng pamilya namin, dun na lang sila mag-focus sa achievements ko, parang ganon. So, yun po yung parang way ko ng pag-compensate dun sa shame. And then, yung sa, in terms naman po of love and relationship, ayun po, sabi ko, gusto ko first and last boyfriend. And sabi ko, ayoko ng kagaya ng tatay ko. Parang pastor, no? Pero hindi naman like, hindi sumusunod or hindi maayos yung personal life. So gusto ko someone who prioritizes family. Gusto ko someone na may integrity, kumbaga. And hindi guarantee yung pagiging pastor doon. And
1: pastor na ba yung nag-jowa ka? Pastor na ba yung asawa mo?
10: Friend. Yeah, pastor na po siya. And medyo may ano ako kapag pastor eh. Parang may, hindi ko alam kung it's a good thing ba akong pastor. Pero parang ang gusto ko po kasi hindi pastor, ang gusto ko anak ng pastor. Kasi gusto ko someone na nakaka-relate din dun sa pressure na yung pagiging anak ng pastor, parang ganon. So, ayun po. And ang challenge po sa akin, gusto ko someone na nanggaling sa maayos na pamilya. Parang someone na maayos yung parents. So, kung paano trinato ng tatay niya yung nanay niya ng maayos, ganon niya din ako tatratuhin, parang ganon. Pero dahil ganon nga yung gusto ko, medyo nahirapan din po ako in terms of parang believing na may mamimit akong ganon. Parang ang nasa isip ko po, kung galing siya sa maayos na pamilya, paano niya matatanggap na ganun naman yung klaseng pamilyang pinanggalingan ko? Hindi ba parang ikaw kung galing ka sa maayos na pamilya, gusto mo yung maayos din, parang ganun. So, yun po, sabi ko, paano ko ngayon i-explain or sasabihin na ay yung tatay ko ganito? Parang baka ayaw niya nang ma-associate sa family ko kapag ganun. So, yun po yung parang naging challenge naman sa akin na parang parang kahit na I can do my best na maging mag-excel ako sa lahat ng bagay, pero there's one thing na hindi ko alam kung matatanggap ba niya about sa akin, which is yung sa pamilya ko. So parang ganun po.
0: Totoo yung sinabi mo because of what your father did, yung ginawa niya. Ang hirap nga. Tama yung tanong mo, tatanggapin kaya ang pamilya ko? Tatanggapin kaya ako? Hindi kaya isipin ng mapapangasawa ko na magiging ganun din ako? I would not be faithful. May effect din na ganun, no? At saka yung mababa ang tingin mo sa sarili mo kasi this is what your family is. This is what your father is. Kaya, yun na lang anak ng pastor.
10: Kaya anak ng pastor yung gusto ko, hindi pastor.
0: Pero pangasawa mo, pastor din. Si Pastor Mate.
10: Na anak din ng pastor.
0: Ayoko nga pala. Ilang generation sila ng mga pastor.
1: Nagkaroon ba ng effect yon yung ano, na pastor siya, ganon. Di mo naman siya pinag-isipan, sinigurado. Meron ba mga ganon? Kailangan makasagarado ako. Okay ka.
10: Actually po, nung ano, parang nung nito, after nitong sa intro to healing sa Baguio, parang na-realize ko kung bakit iba siya sa lahat ng nakilala ko before. Well, one is, yun, anak siya ng pastor, tapos nanggaling din siya sa maayos na pamilya. Maayos po kasi yung family nila na wala pong mga ganitong issues yung father niya. Talagang, kumbaga, man of integrity yung father niya. And nakita ko po, parang kay Matt kasi, nung pinakauna pong date namin, parang he started agad with a confession.
1: Wow.
10: Agad. About sa past niya. So parang, ano po kasi, di ba kapag when you go on a

0: Para pinapakita niya kaagad sa akin yung dark past niya. Para ano, kung matatanggap ko ba, parang ganon. So ako po, parang dahil nga doon na nag-start na siya with a confession, parang sabi ko, ha, siguro matatanggap din nito yung tungkol naman sa akin. Na
1: Oo
0: hindi ko
1: nga.
0: na best foot forward, parang ganon. Eh ang nakakatawa po kasi, yung church po na nagtanggal kay Papa, yung pumalit po na pastor dun sa church na yon is friend ni Matt. So, alam po niya na yung story about kay Papa. So, hindi ko na kinailangang ikwento sa kanya kasi alam na niya. So, parang yung issue ko na kung matatanggap niya yun, natanggap na din naman na po niya.
1: Oo
0: Kaya,
1: nga.
0: ayun po.
1: Oo nga, kasi
0: Parang na-realize ko
1: Oo
0: ang
1: nga.
0: powerful ng confession.
1: Oo nga. I think ginawa na rin yun ni Matt, ni Pastor Matt. Kasi alam niya ang story mo, and then sasabihin na rin niya yung kanya. Para on ano na kayo equal level yun, tama ba ako doon? Anyways.
0: Yes po. Opo. Eh alam kasi niya na first and last, I mean first boyfriend ko siya. I mean wala pa ako naging boyfriend before. So alam niya na baka hindi siya, baka mag-fall siya sa standards ko. Kasi nga wala pa ako naging boyfriend. Eh siya, in terms of ano naman, siya naman yung palpak in terms of relationships, ganyan. Kaya doon na po siya nag-start. So
1: Wow.
0: yun po. Kaya parang very powerful. Oo nga, no? Parang sa Living Waters, sabi ko, nakikita mo din yung sincerity ng isang tao. Like in terms of dating, ganyan. Pag sa kakayahan niyang mag-confess ng mga kapalpakan niya.
1: Correct.
0: Mga sins niya, ganon.
1: Parang, first time ako nakarinig ng ganyan na nag-confess kagad ng mga, ano niya pa.
0: Yes po.
1: He's very sincere. Ayan. And sige, babalikan pa natin po ang more kwentuhan with Dr. Rain. And alamin natin, paano sila napunta sa Living Waters? Mag-asawa na ba sila? O nung single lang isa sa kanila? Sige, titingnan po natin yan. At kwentuhan tayo more ng ating guest for tonight. We'll take a quick break and stay with us sa panahon ng paghilom.
2: Ayan, at kami po ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom dito sa DCAS in partnership with Living Waters. At bago tayo magbalik sa ating napakagandang storya ni Doc Rien, ay iniimbitahan po namin kayo na iset nyo na sa calendar nyo sa November 7 ay magkakaroon po ng conference ang Living Waters na gaganapin sa CCF Maine. At mga more details ay babanggitin po namin sa mga susunod. Pero gusto lang namin na i-reserve nyo na yung araw nyo yan. Dahil po 25 years na ang Living Waters sa Philippines. So yung mga hindi pa po alam kung ano yung Living Waters at gustong get to know more kung ano ang Living Waters, you can start with a conference at pupunta po dito sa Pilipinas ang founder ng Living Waters at more details will be i-discuss namin sa mga susunod. Ayan.
1: Right. At ang title natin dyan, may plot twist pa
2: ang buhay mo. Yan.
1: Oh. Kaya hindi lang mga bago nating tagapakinig o kasama sa Living Waters, even yung mga alumni natin, yung mga matagal na nating nakasama. Kasi this is 25 years, Gerald, di ba? So that means mula umpisa hanggang sa ngayon, marami-rami na rin ang nakasama natin.
2: Yes.
1: And you are most welcome po.
2: At talagang nagkaroon ng plot twist nung tayo ay nag-Living Waters. Kaya
1: tama
2: naman, kung ano yung naramdaman namin at natamasa naming plot twist sa aming mga buhay, ay gusto rin naming matamasa nyo. Kaya naman, iniimbitahan namin kayo dyan sa aming conference.
1: At saka yung Gerald, yung mga nag-work abroad, umuwi na lang kayo on November.
2: Wow, yes.
1: Oh, diba?
2: Reunion.
1: Oo, oh, reunion yan. Grabe, parang na-imagine ko. Oh, nandito ka. Yung mga ganun, no? That would really be a very ano, fruitful and happy occasion. Ayan. Kasi ang sineselebrate natin, yung goodness and faithfulness ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayan. And please don't worry, hindi naman ho tayo perfect. Kung medyo

0: Oh, nadulas muli kayo. Balik lang. Balik
1: Correct.
0: lang. Hindi ba yung madalas natin sabihin, Gerald? Many times of going back to the cross, of going back to the Lord. And
1: Yes.
0: He always welcomes us. Yung parang yung the prodigal son, sasalubungin niya tayo with more of His hugs, embrace, and His love for us. Yan. So balik lang. November
1: Yes.
0: 7 yon. Okay. Ang guest po natin ngayong gabi, by the way, kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
1: At ako si Gerald Balite.
0: And our guest is si Doktora Rian Angiwan. Yan. So, magandang gabi muli, Rian. Thank you ha, na hindi madaling magkwento ng ganong istorya ng buhay. Kanina nga nag-iisip ako, tama ba nagkukwento rin ako ng buhay ko? Kasi nga, para ano na lang sasabihin na ibang tao. Pero it's part of freedom.
1: Ganun talaga pag host ka, guest ka na din.
0: Yeah. Kaya minsan ayoko nagkikwento eh. O sige, ano to? Sabi nga ni Benji, ano yon? Ayaw niya magkwento tungkol sa masturbation niya, pero ano, sa buong mundo narinig yun on air. Parang ganon. O nakakasawa yung mga nagpapatotoo. Pero there is freedom. Grabe, there is freedom.
1: Correct.
0: Oh, sige, balikan natin. Ano yung iniwan natin tanong kay Rian, kay Doktora na, ano nga ba yung iniwan? Paano ka pala kayo napunta? Natatawa ako, sorry ah. Paano kayo napunta sa Living Waters? Ayan. Ayan.
1: Paano? Okay. Ayun po. Yung kapatid ko kasi na 2012 pa po to, no? So as an effect nung sa amin, sa nangyari sa family namin, grabe din yung effect sa kapatid ko. Parang naging may time na parang naging atheist na siya, tapos nalulung din siya sa mga substances. And then, narinig ko yung Living Waters sa parang, hindi ko sure kung DZAS yun. Parang nakikinig kasi si Mama sa radyo, tapos narinig niya nga yung Living Waters. So sabi niya, isearch ko. Tapos sinearch ko, para sa kapatid ko. So sinearch ko, nahanap ko sa website si Pastor JV. Tapos inad ko siya. Tapos may message ko siya kasi nga gusto kong pasalihin yung kapatid ko. Kaso sabi niya, kung parang nagiging atheist daw yung kapatid ko, hindi siya pwede. Kasi yung Living Waters is para sa mga may relasyon sa Panginoon. Yon. So sabi ko, so hindi pala pwede dito yung kapatid ko. So pero yun yung unang time na narinig ko yung Living Waters. And then fast forward na to many years na I had na my own family and our own struggles din. Syempre sa marriage namin, meron din po kaming naging marital struggles din ng asawa ko. And ang hirap po kasing mag-ask ng help kapag pastor ka, 'di ba? Parang kanino ka hihingi ng help? So, syempre, ang limited po ng options namin. So, we ask for help dun sa isang ninong namin po sa Urdaneta. And then he referred us to Pastor JV na sa Living Waters. Tapos parang sabi ko, parang familiar. 2012 pa po yun.
0: Oo nga. And
1: Tapos nung may message ko si Pastor JV sa Facebook, nakita ko yung old conversation namin nung 2012 pa na, kaya pala, kasi nga nakausap ko na pala siya before about sa kapatid ko, but this time, hindi na for my brother, pero sa amin na pong mag-asawa. Kaya we decided po na pumunta nun sa Cebu. Hindi naman po namin, basta gusto lang naming mag-Living Waters, hindi naman namin alam yung mga programs. Pero parang nung tinitingnan ko kasi, may 9 weeks, may 20 weeks, eh di ba parang kailangan mag-commit ka regularly to a certain day, a certain time. Hindi ko po kaya yun sa work ko kasi we deal nga with emergencies. So parang ang kaya ko is yung mag-alat ng isang linggo na tuloy-tuloy. Kaya ano po, swak sa schedule yung LT. Hindi ko naman alam na leadership training yun. Basta gusto ko lang na kaming mag-asawa, makapag-Living Waters kami. So yun po, kaya kami napadpad sa Cebu last year.
0: Parang ano na siya ate na, full circle moment. Narinig niya sa radyo, ngayon sila na yung guest sa radyo, di ba? Sila naman yung
1: Oo din.
0: mapapakinggan at ime-message si Pastor JB.
1: Oo
0: nga,
1: kaya
0: pero
1: salamat.
0: narinig mo ulit ng nanay ko. Ibig sabihin ate, may nakikinig pala sa atin. Meron naman. Kahit papano, nanay ngayon eh. Ayan, thank you nanay. Ayan. Pero we're so glad na you came sa Cebu kasi doon yun narinig lahat ng ginawa ng Panginoon.
1: Opo.
0: And
1: And
0: bitin pa
1: hindi
0: nga
1: namin
0: yun eh.
1: pinagsisihan. Talagang life-changing po talaga sa aming mag-asawa yon.
0: Yun. And
1: Yung
0: Gerald,
1: naranasan na.
0: para sa kaalaman mo, they're going to start a pilot program sa Baguio. Ayan. Wow! Kailangan makasama tayo dyan. Yes! Ayun, di ko lang Para alam pa kumain ng paano. strawberry taho. Oy, mas masarap yung ano. Ano? An ube, mas
1: Strawberry
0: ube
1: ice
0: taho.
1: cream.
0: Sige. So anyway, sige. So, Lahat ng
1: umaten.
0: gamot.
1: Ikaw
0: Ano po?
1: talaga.
0: Lasa ng gamot. Ayan. Pero si Rian, di naman siya naglasang gamot doon, doktora siya. Pero
1: Honey,
0: anyways.
1: masarap, masarap, oo.
0: Oo,
1: Strawberry
0: masarap.
1: ice cream.
0: At saka ano, gusto ko flavor pareho, ube and strawberry. So, balik tayo
1: Uh-uh.
0: doon sa kwento mo, Rian. So, ano, how did the Lord minister to you? Na natanong na natin ng konti niyan si Pastor Matt, pero gusto namin malaman yun sa iyo. And how did the Lord meet you sa Cebu? Kasi 7 days, 6 days yon. Tama, 6 days. So, kwentuhan mo kami.
1: So ako po, parang yung iba naman yung struggles ni Matt nung pumunta siya doon, iba din yung akin. Parang may part po kasi sa akin na hindi actually yung sa father ko, parang feeling ko nga naibaon ko na yun sa limot. The reason why I went there po is parang gusto ko magkaroon ng healing. I have trauma po sa hospital na hindi ko sure kung familiar kayo sa mga yung mga pinagdadaanan ng mga doktor during
0: Hindi nga.
1: residency
0: Kwentuhan mo
1: training.
0: kami. Ano ba yon?
1: Oo. So parang nakaranas po ako ng verbal, emotional abuse to the point na I think I had anxiety attacks na din, hindi lang siguro ako
0: Oo.
1: talaga nagpa-consult kaya hindi na diagnose. Pero sa sobrang bullying na naranasan ko, meron po yung time na sa sobrang taranta ko, yung pangliligo ko po na tubig, dapat minimix mo pa yung hot and cold eh. Naibuhos ko
0: Wow.
1: sa mukha ko, hot. Ganon,
0: Oh,
1: kasi
0: wow.
1: wala na yung presence of mind ko, so nagkaroon ako ng second degree burn sa face. Mga ganon po. 4 years na ganon yung pinagdaanan ko. So, grabe po yung trauma. Para lang maging OB. Parang ganon. Sabi ko, Lord, bakit naman kinailangan kong pagdaanan yon? Parang feeling ko, there are easier paths naman. Ganon, bakit yun yung parang niloob mo na pagdaanan ko? Parang, naka-recover na ako in terms of dun sa pinagdaanan ko sa family, ganun. Tapos nung naging doktor naman ako, ganun naman yung pinagdaanan ko na parang feeling ko unnecessary siya na magkaroon ka ng ganun kalalang trauma para lang maging magaling na specialista, parang ganun. Yun yung daladala ko po, parang questions. Nag-feeling ko, akala ko masasagot, parang ganun yung iniisip ko na maiintindihan ko kung bakit, ganun. Pero hindi ko alam na pagdating ko dun sa Cebu, mas malalim pala yung father wound ko. So instead na, parang instead na humingi ako ng humingi kay Lord ng sagot dun sa mga pinagdaanan ko, parang mas naintindihan ko siya na kaya pala ako naging prone sa bullying kasi nung such a young age po, di ba iniwan po ako ni Papa? Parang nasanay po kasi ako na, yun nga, daddy's girl, pinoprotect ako ni daddy, hero ko si daddy. Nung umalis si daddy, parang tapos may mga nambubuli sa akin, hindi ko po kayang lumaban. Kasi nasanay ako na merong nag-fend off sa mga bully, parang ganon. Until nung lumaki na ako, hindi ko pa din kayang lumaban. Ganon, hinahayaan ko lang na ibully nila ako. Kaya pagdating nung pinagdaanan ko pong ganun sa ospital, hindi ko din sila kayang labanan. Kaya parang nabully lang ako ng nabully. And dun ko nga nakita na yung mga tao kasi, syempre, nasa secular world, no? Talagang ang hurt na tao, nananakit din ng ibang tao.
0: Correct.
1: And kaya ako naranasan yun, hindi dahil yun yun yung will ni Lord. Siguro for me, napahirapan ako, pero nagkataon lang talaga na I was dealing with people who were also hurt in so many ways. Kaya ganon yung ginawa nila sa akin. So parang dun ko siya mas naiintindihan. Ang hindi ko lang po in-expect noon sa Cebu is mas malalim po pala nasugat yung mga kakalkal sa akin. Kasi nung pinag-usapan na po yung mother wound po kasi nauna po yun eh, parang wala masyado sa akin. Pero nung father wound na, dun na yung parang grabe pala. Parang akala ko ano na ako eh, kasi parang I turned out okay naman. Kasi 'di ba yung iba po pag ganun yung tatay nila, parang nagiging rebellious, ganun napapariwara. So ako, I compensated differently. So parang sa isip ko, napagtagumpayan ko siya. So okay ako. Hindi ko alam na kailangan palang i-deal yun na nun nabuksan po siya nung sa Cebu. So, grabe, parang all throughout the week, parang yun lang lagi yung iniiyak ko kay Lord. Hanggang sa huling araw, yung sa father wound ko, ganun pala siya kalalim, na hindi porke I turned out okay, na hindi ako naging rebellious, ganyan,
0: Correct.
1: hindi na malalim yung sugat. So, yun po, parang yun po yung yun yung naging effect niya. Very powerful yung naging effect niya. And yung mga, nakita ko din yung nakapag-confess din po ako nung sins ko, parang ang gaan, ang gaan po after, na nakita ko very powerful yung effect po sa amin na
0: Ganda
1: mag-asawa.
0: no, Ate Carmen, kasi doon mo marirealize na sabi kasi nung iba, ba't pa ako mag-inner healing? Okay naman ako, wala naman akong mga struggle ngayon. Although, pinanggalingan niya yan sa family niya, ito yung mga naramdaman nila. Pero sasabihin nila, okay naman ako, may It turned out
1: trabaho, di
0: well, naman, oo. ayan, turn out well. Pero hindi nyo nakikita, it affects yung mga ibang parts ng buhay nyo. And minsan, kino-compensate lang natin siya with other things na mukhang okay, like yan, pag-aaral, pwedeng, 'di ba, sa iba shopping or overwork, 'di ba? Work na lang ng work. O kaya nandoon na yung ano, yung parang yung value nila sa pagtatrabaho, sa ministry, The
1: 'di ba? Yung
0: ministry,
1: iba
0: right?
1: sa
0: Yes.
1: ministry talaga mag-ano sila, nandun na yung ano nila sa ministry. At pag hindi sila na-acknowledge ng mga ano nila, congregation, medyo nagdadamdam, nalulungkot. Yan.
0: Ito yung Gerald tinatawag natin na more of doing rather than Ayan. being. Ang being, first time ko rin naintindihan when I became a part ng Living Waters, yung being. Nakikita ko nga pala, most of the time I perform. Yan, para matanggap ako, I perform para
1: Yes.
0: maintindihan ako or para rin i-compensate yung sarili kong kawalan. Yung pala yung kabuuan ng pagkatao ko, my being, yun pala yung kulang, yun pala yung wala. At yun yung gustong hilumin, ayusin din ng Panginoon. So, when you realize all of these things, was there an experience dun sa 6 days na yon, Rian, na the Lord really spoke to you? Was he very gentle? Was there a vision or a word coming from him for you? Iyak ka nga ng iyak, pero ano yung sinabi sa iyo ni Lord exactly?
1: Meron yung time na kasi nga po yun talaga yung na-stir sa akin, yung sa father wound. And parang I wanted na ma-deal ko yun. Nung sa part na ng forgiveness, parang feeling ko kasi my dad never asked for forgiveness, really. Even until now. No, parang although he changed for the better, pero yun talagang parang magpakumbaba talaga na sa aming buong pamilya. Hindi kasi wala pong ganun. Pero parang I wanted God to show me why I should forgive my dad. Ganun. So parang ang nangyari po, so hinihingi ko yun kay Lord. Sabi ko na parang, Lord, ipakita mo sa akin yung tungkol sa tatay ko, bakit ko siya kailangang patawarin kahit na hindi siya humihingi ng tawad. And then that kinagabihan po noon, or madaling araw after that, nagising kami na si Galilee, nilalagnat. Nagsuka, nilalagnat. Dun sa, during the conference po, na nanginginig, na nagsishiver siyang ganyan. Nagising kami, and then, suddenly po, dun sa pagkagising ni Galilee, nag-flashback sa tatak ko, yung isang kwento ng dad ko, when he was young, na nilalagnat din siya, nagsishiver, but there was no one to take care of him. So dun ko po kasi naalala na yung dad ko po kasi abandoned by his parents. Not naman really abandoned, pero ang dami po kasi nilang magkakapatid. Parang 12 sila. So parang tapos Catholic family, iniwan na lang sila sa kumbento para magsakristan. So dalawa silang naiwan doon. So parang ang priority na alagaan yung panganay and yung bunso. So silang mga middle children, iniwan doon, parang pinaubayan na sa parents, sa madre. Ganon, until lumaki po talaga silang sariling sikap, sila yung naglalaban ng damit nila. And kinikwento niya sa akin, meron yung one time na nagkasakit siya, na nilalagnat siya, hindi siya makabangon, walang nag-aalaga sa kanya, bata pa siya noon, wala siyang matawag. Ganyan, parang gagaling na lang siya on his own. Ganyan, so parang ano talaga, self-survivalist, kumbaga. Hindi siya nakaranas ng parental love nung bata siya. And parang nung ganun po na nagising kami na nanginginig sa lagnat yung anak ko, bigla pong pinaalala yun sa akin ng Lord, yung kwento ng daddy ko na ganun. And unti-unti po parang nabuksan yung isip ko na kaya pala ganun si daddy kasi ang dami din niyang wounds nung bata siya. Ang daming niya pong experiences na parang ongoing yung service nila sa church, dun sa Catholic Church. Nagsiserve siya as sacristan. Tapos may nakita siyang ano, babae dun sa audience na from afar, akala niya nanay niya. So hinintay niyang matapos yung ano, yung mass. Tapos hinabol niya. Tapos ang layo-layo na nung narating nila, pagkalingon ng babae, hindi pala yung nanay niya. Kasi halos sa isang taon, once lang po niya makita yung nanay niya. So sobrang naglong po talaga siya ng affection ng magulang. Parang lahat po yun, nag-flashback sa akin na naisip ko, ah, kaya pala ganun si Papa. Kaya pala, sobrang wounded niya pala. Ayun, sobrang wounded pala niya nung bata siya na yung mga wounds na yun, naiyak ako. Ayun, yung mga wounds po na yun, hindi na deal. Sa pagkabata niya, hindi na deal hanggang lumaki na lang siya. Oo, nakilala niya si Lord, pero hindi kasi yung inner healing kasi, syempre kung ganoon kalalim yung sugat, 'di ba? Ganoon din dapat kalalim yung pagdadaanan mo bago ma-heal 'yun. 'Yun po, wala siyang naging ganung pagkakataon. Until naging nagkaasawa na lang ganoon. So lahat ng mga 'yon caused him to siguro marami siyang mga unresolved issues and who knows kung na-abuse din siya nung nandun siya sa kumbento kasi nga he grew up naman with, you know, people na hindi niya kaano-ano. So dun ko po parang na-realize na my dad was also a victim. And because of that, hindi niya ako nagawa niya yung mga bagay na yon na hindi niya naman intention na saktan kami, yung family niya. Pero wala eh, ganun yung parang hurt nga siya. Kaya na-hurt niya din kami. And after that, parang nagkaroon po ako ng compassion sa tatay ko. Naawa na lang din ako. Parang nagkaroon ako ng awa na he had to go through something like that. And sabi ko, siguro kung hindi siya hihingi ng tawad, ako na mismo yung magpapatawad sa kanya. Although matanda na din po kasi sila, pero parang part of me gusto ko din na siguro hindi pa too late, no? Ayun po na sana maranasan din nila yung ano, yung naranasan namin sa Living Waters po.
0: Sa pilot program nyo, paupuin nyo dyan si si tatay at si nanay. Oo.
2: Alam mo, Ate at Doc Rian, dun mo marirealize bakit maraming mga pastor ang nagfo-fall. May mababalitaan na lang tayo, napaka-powerful na evangelist, napaka-powerful na ganito na yung church, ang laki-laki. And bigla na lang may puputok na scandal na meron palang mga ganito, ganyan. Kasi hindi po solusyon na pagpastor na kayo, nag-aral kayo ng Bible, ay kahit kabisado niyo yung Bible, 'di ba? Na ano siya na hindi siya solusyon na wala ka ng issue kasi it's not really in the brain or sa utak, 'di ba? Kailangan talagang katagpuin ka ni Jesus sa puso. And hindi mo mapaliwanag 'yun eh, kahit alam mo mapupunta ka sa impyerno, ganito ganyan, masama 'yan. Pero yung puso mo, yung may longing siya, may butas siya na parang gustong-gusto mo talagang gumawa ng mali or in kahit nga ayaw mo eh, parang meron ka talagang urge to do it because parang masarap yung feeling or merong something na nabibigay sa iyo or naging addiction mo na siya. And hindi po 'yun masusolusyunan ng pagiging pastor. At nandito po ang Living Waters para katagpuin kayo. Wala pong judgment dito kung pastor kayo or bishop na kayo. Mayroon pong mga umaattend na pare, pastor, bishop, mga church leader. Open po ang Living Waters to help you in your struggles.
0: Amen to that. And sana po, you know, pride din minsan eh, Je and Rian, na ayaw aminin sa sarili. Sige.
2: Mahirap kasi 'di ba na
0: true.
2: Ano na ako eh, dami-dami ko nang nililid. 1,000 na tao tapos sasabihin nag-struggle pa ako. 'Di ba mahirap po siya.
0: Yeah, and we've heard of so many testimonies na after Sunday preaching, sa Monday they go on sinning, magkakasala. And then Wednesday or Thursday nagpe-prepare na naman ng next sermon, ng next teaching. And we're not judging people here. We're just talking about the reality ng kasalanan ng bawat isa. Kami rin ni Gerald, kami rin ni Rian, we have our own sin and addiction. And at times inaatake pa rin ho kami. But we always choose to go back to the cross, to Jesus, who wants to heal us continually. And we'll never reach perfection, as we say, until we go to Him sa kanyang kaharian someday. And we pray na kayo din po would experience His healing. Ayan, the progress, the joy of being healed, and will continually be healed by the Lord. Pagbalik po natin, ay tatanungin naman natin si Doktora ng kamusta na siya ngayon. Kamusta yung experience niya ng healing from the Lord. So stay with us po dito sa panahon ng paghilom.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
0: This is 702 DZAS at member tayo ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. And ang programang ito po ay hatid din sa inyo ng Living Waters Philippines. Ayan, na magse-celebrate ng 25 years this year. And we hope you can join us on November 7. Sabi nga ni Gerald kanina, mark it on your calendar, join us. Baka makita nyo pa nga doon si Pastor Matt at si Rian, si Dr. Rian on that day. Ayan. Again, kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
2: At ako si Gerald Balite.
0: And our guest is Dr. Rian Angiwan. Yan. Je, meron kang tanong.
2: Yes, may tanong ako. Anong, Doc, anong pinakamahirap na parte ng healing process na ginawa sa iyo ng Panginoon? Parang surgery, di ba? Naalala ko, doktor yan. Pag merong healing, may surgery, medyo masakit.
1: Yeah. Yung sa akin po, well, I think yung one of the difficult things po with my dad is, yun nga po, hindi kasi siya talaga humingi ng tawad. Like, di ba tayo? Parang, that's the one and only thing sana na yung hinihintay natin. So, parang the challenge is kung paano mo papatawarin yung isang tao na hindi naman nagpakumbaba or humingi ng tawad. But then, ayun nga, parang, siguro, enough, prepare na ni Lord yung heart ko na dun sa pinakita niya sa akin during the conference na nagkaroon na ako ng compassion para kay Papa, na parang naisip ko na lang yung hirap na pinagdaanan niya nung bata siya. And for me, parang dun nag-start na naging maawain na lang ako towards Him. Na instead na galit yung maramdaman ko, or isisi ko sa kanya lahat ng mga naging pains and struggles namin. Kasi kung naaalala nyo, tita, dun sa testimony ko nun sa Baguio, di ba, parang there was a time na I had to stop sa pag-aaral ko sa med school. Di ba, kasi they couldn't support me financially anymore. Dahil yun yung time na natanggal nga si daddy sa ministry. So, hindi nila ako mapag-aral. So, parang grabe po talagang hirap na pinagdaanan ko noon in terms of kung saan kukuha ng pagkain, paano mabubuhay. Na parang gusto kong isisi sa kanya na kaya ako nagdaan ng ganong hirap dahil sa kalokohan niya. But then parang napalitan po lahat nung galit ko, napalitan ng awa towards him. Kaya nung nakita ko na siya after Cebu, ako na po yung nag-initiate na sinabi ko sa kanya na ganito yung naging effect sa akin nung mga ginawa mo, nung mga nangyari noon, and quiet lang siya. Parang naluluha, ganon. Hindi siya nag-apologize, pero siguro yun na yun. Parang basta for me, in my heart, alam ko na, yeah, it's a process. And babalik siguro, paminsan-minsan yung mga flashback nung mga kahihiyan na naranasan ko, mga hirap na naranasan ko nung time na yon na hindi nila ako mapaaral. Pero more than that, parang mas nangingibabaw pa din na I feel privileged despite that. Kasi at this stage in my life, na-encounter ko yung inner healing na hindi ko na kailangan ding ipasa sa next generation pa sa magiging anak ko yung pains na naranasan ko. Kasi di ba ganun yung tendency po, parang maipapasa natin. So yun po, parang yeah, it's a process, and I'm privileged na at this stage, eto, niloob ni Lord na maranasan ko. I feel blessed po.
0: Yun. And siguro, gawin na natin yung kanina, sinasabi ni Gerald, off the air. Ano nga yun, Je?
2: Anong mensahe mo sa mama mo at papa mo? Especially sa papa mo.
1: Sa papa ko, okay.
2: Baka merong bago.
1: Okay.
0: Unahin mo na muna si mama. Si mama muna para ayan, medyo makakambyo ka. Go.
1: Si mama po, sobrang Sobrang bilib ko kay Mama kasi she held our family together. Even if we had a dysfunctional family, on time na Daddy was removed from the ministry, si Mama yung tumayong breadwinner ng family. And for the sake sa aming mga anak, hindi niya inabandon si Daddy. So, thank you, Mama, sa lahat ng pagtitiis mo for those 40 years na kasama mo si Papa. Salamat kasi naging very strong ka. And salamat kasi nakita ko sa'yo kung paano yung maging real woman of God was very strong in her faith. Na hindi man siguro na model ng isang pastor, but you modeled it to us. You know, the reason why I learned to love the Lord is because of you. Kasi nakita ko sa inyo how you love the Lord, how you were so faithful to the Lord, how prayerful you are. You're a woman of faith and a woman of God. And I thank God na ikaw yung naging nanay ko. And I thank God for your strength and for simply being my mom. So, yeah.
0: So, nanay pa lang yan, ha? Umiiyak na. Your message kay tatay mo.
1: Kay daddy naman, I will never be proud siguro of the past ng family natin. Nahihiya pa din ako kapag naalala ko yung mga nagawa mo na. But that doesn't mean I don't love you. And I know you were so madami kang magkukulang, imperfections. And I know na dahil yun sa mga naranasan mo din, dahil yun sa pagiging abandoned mo as a child. And I want you to know that na still, I love you and I'm happy na nasa ministry ka ngayon, na kahit matanda ka na, you're still serving the Lord. So I ask that God will restore to you the years that the devil has stolen, that kung hindi pa namayagpag yung ministry mo noon, then I pray that this time you will experience the blessing of God as you follow Him ng maayos, ng may integridad. And ayun, I hope na maranasan mo din yung healing na naranasan namin.
0: Yeah, yeah. And habang nag-share ka, Rian, yun din yung desire ng heart namin. I believe yun din ang desire ng heart ni Gerald, that what the enemy has stolen, the Lord yes. will give it back or heal back yung needs ni tatay mo. Yeah. So if I know there are parents listening now, and maaring I hope lalo na yung mga nasa abroad, sabi nila malungkot sila kaya nakakagawa sila ng mga maling bagay. What is your message for them, Rian, for parents? Na may effect ko, mga tagapakinig natin at mga nanay at tatay, may effect yung infidelity. And Gerald, hindi lang mga tatay ngayon ang going through this kind of infidelity, pero pati ang mga babae, mga nanay. Kasi ang katwiran, and I'm not judging you, ha, pero this is the reality, ang katwiran ng sinasabi natin kasi malungkot sa ibang bansa. Naiintindihan po namin yon. Pero may effect. So anong message mo sa kanila, Rian?
1: So before you even think of doing something na alam nating mali, no, let us think of the lasting impact na pwedeng magkaroon ito sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay. Because one mistake can change our lives and it can affect generation after generation. And wag na natin pong gawin yung mga bagay na alam nating hindi nakaka-glorify sa Lord o maganda sa pakiramdam. But the consequences, hindi po madaling i-deal. And we do not want to inflict wounds to the next generation because the next generation will do the same to the next generation. So let's stop that cycle. And I hope that whatever pains na naranasan natin from our parents, we don't pass it on anymore. Amen. So it ends with us. It ends in our generation.
0: Mabuti na lang, maganda pa rin ang naging buhay ni Rian eh. I mean, hindi niya sinira, hindi nagpariwara. So ang message mo naman dun sa mga katulad mo, Rian, na ang parents ay hindi rin faithful or may ginawang mali. It doesn't also mean na infidelity lang. May mga parents na may mga kasalanang hindi man katulad sa iyo pero may effect pa rin sa mga anak. What would you like to tell them?
1: We don't have to follow their footsteps, guys. our relationship with the Lord is not based on our parents, but it's individual. So allow yourself to be fathered by the Lord, to be mothered by the Lord. Whatever it is that's missing sa earthly parents natin, kayang-kayang punan yun ni Lord sa mga buhay natin. And I hope na yun nga, gaya nung sinabi ko, putulin na natin yung cycle na yun, i-break na natin yung ganong cycle na yung abused is nang-abuse din, yung nasaktan is nananakit din. So let's end it here sa generation natin. Ayun.
0: And unless may tanong ka, Je, ang last question ko lang is what do you look forward to now that you are being have been healed and is still being healed by the Lord?
2: Yes.
0: What do you look forward to?
1: Yeah, I look forward to becoming a better mom, a better wife, a better Christian, na I can also be an instrument of God's healing, not just, you know, as a doctor. But I know that there are so many Christians in their churches who are hurting right now. And I want to be, you know, an instrument also through Living Waters, to be part of the healing team also, to be able to spread the love na naranasan ko through this ministry, that I'll be able to share it also to others because I believe na ang dami pong nakakailangan ng healing ministry po dito din sa amin.
0: Yeah, and that's what you're going to be doing, yung pilot program sa Baguio. And ang gusto lang po namin din i-emphasize is the Living Waters that we're talking about is not just the ministry, but Jesus Himself. He is the living water. Siya talaga yung nag-heal sa bawat isa sa atin. So we give praises to Him. Ayan. May pahabol ka ba, Je, before we end the program?
2: Pinaiyak na
0: natin. Pinaiyak na natin si Rian. Pero it's so good. Ayan. Rian, i-ano mo na kami. Panalangin mo na kami at ang mga tagapakinig natin wanting also to be healed by the Lord.
1: Yeah. Okay. God, we thank you for this time. Oh God, that you have given me this opportunity to share how amazing and powerful you have been in terms of healing the wounds that I received or experienced in my family, Lord. Thank you for Je and for Tita Carmen and for the Ministry of Living Waters. In DZAS, we pray, Lord, na kung paano nito naabot yung nanay ko many years ago, I pray that this would also reach the right people and the people who are waiting and searching, Lord God, for your healing. I pray, Panginoon, that you will open up their hearts and there will be a way, Lord, that one day they can also receive your healing. kung sa ministry din po ng Living Waters, and we pray for the families, for the Christian families, O God, especially the families of pastors who are experiencing a lot of struggles and trials, Lord, similar to what we've experienced before. I pray, O God, that you will cover all these Christian families, O God, with your precious blood. Panginoon, na huwag niyo pong loobin na mawasak ang pamilya at mawasak din po ang kinabukasan ng mga anak. Salamat po, Panginoon, sa aming mga host, sa bawat nakikinig, at sa mga magagandang gagawin niyo pa, Panginoon, sa pamamagitan ng Living Waters. Ikaw po ay aming pinupuri at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Nako, salamat sa bravery mo sa pag-share na ito. And sana, narinig ito ng iyong tatay. Pero kung hindi man, mga kaibigan, may replay naman po ang episode na ito. Kaya
1: ready akong makinig.
0: Kasi when I say replay, kasi ito, pinopost namin din sa website ng Living Water. So you can hear it again and watch.
2: Baka
0: it.
2: May mag-send sa tatay.
0: Ayan. Okay. So, ayan. Sa Philippine time, I don't know lang sa ibang bansa, Philippine time, it's 9:30 hanggang 11 ng gabi tuwing Sabado. So, thank you again, Doktora Andrien. Ayun, ang iwan. Andrien, haba ng pangalan ni Doktora Rien. Pero thank you sa iyo, ha. Wow. May wala na. O, sige.
1: Okay na po.
0: Okay na yon. Thank you rin kay Pastor Matt at saka kay Galilee. And of course, thank you sa iyo, Gerald.
2: Thank you din po.
0: Yan. And si AA, nasa bahay pa yata. So, AA, hello. And kay Jeriah at kay Jaire. Yan ang mga anak ni Gerald. And Lourdes and the DCAS team, salamat sa inyo sa pag-assist sa pag-alalay sa ating gawain na ito. Ayan. At ako po, nagpapaalam muna sa ngalan ni Benji Cruz at ni JV Di Choco. Maraming salamat po and continue to spread the word about God's love and goodness. At yung mga past episodes natin, and you can check it out online para po marinig nyo ang istorya ng bawat isa. Ng kung paano sa kabutihan ng Panginoon. He has healed and is continually healing us. Ayan. Salamat po. Paalam na muna kami. Bye-bye. Thank you and bye. God bless.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Panibagong episode na naman ng ating mapapakinggan, isang buhay na magbibigay sa atin ng inspirasyon. Pero bago yan, meron akong tanong sa inyo. Bugtong-bugtong. Ayan, buntot sa harap, ulo sa likod. Buntot sa harap, ulo sa likod. Ano kaya ito? Kung alam mo ang sagot, mag-comment ka sa ating Facebook page. Kung nanonood ka sa Facebook, comment down below sa ating 702DZAS FEBC Radio TV page o kaya naman sa YouTube, 702DZAS FEBC Radio TV. Malaking gamit itong bugtong-bugtong natin na ito sa susi sa buhay ng ating ehemplo ngayong araw na ito. At kung alam mo ang sagot, i-chat mo nga yan. Mamaya sasabihin ko yung sagot. Alam nyo ba, mga kaagapay, meron pong sinasabi ang National Museum on Textile and Weaving na ang karayom at sinulid ay mahalagang bahagi sa kasaysayan at sa kultura ng Pilipinas. Okay, nasabi ko na ang sagot sa bugtong. Karayom. Bago pa man dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo, bihasa na tayong mga Pilipino sa paggawa ng tela mula sa abaka, sa bulak, balat ng puno at iba pang mga hibla ng halaman. At ayon pa sa National Commission for Culture and Arts, mas lalo pang umunlad ang sini ng pananahi at pagbuborda. At umusbong rin dito sa ating bansa ang mga natatanging teknik ng pagbuborda kagaya ng kalakado na tanyag sa paggawa ng barong Tagalog, ng saya, panyo at mga kasuotan na yari sa pinya, sa husi. At dumating ang 19th century, talagang naging sikat tayo, hindi lang sa kasipagan dahil naging sentro rin ng pagbuborda ang mga bayan natin dito sa Pilipinas, sa Lumban, Laguna at Taal at saka sa Batangas. Kaya yung Lumban po, kilala siya na embroidery capital of the Philippines. At ngayong araw po, isang mahusay na manghahabi ang ating makakausap dito po sa Ehemplo. Tayo po ay napapakinggan over 702DZAS sa radio po, sa radio app 702DZAS, sa Facebook, sa YouTube. Yan po. At tayo po ay napapakinggan at ngayon ay mananahi tayo. Tatahiin natin ang hindi ang kwento kundi ang kasaysayan ng buhay ng isa nating ehemplo. At makakasama natin ngayong araw, isa pong master weaver, textile researcher and developer, trainer for hand loom weaving, at meron po siyang over 40 years of experience sa weaving o sa paglalala o paghahabi. Vice chairperson ng Kaunlaran para sa Kultura, Kalikasan Incorporated. At siya po ay naging bahagi ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute mula 1979 hanggang 1923 kung saan nagtapos siya ng kaniyang career bilang Science Research Specialist 1. At isa rin siyang co-author ng TESDA Training Regulation para sa NC2 Upright Hand Loom Weaving na naging mahalagang gabay sa pagsasanay at sertipikasyon ng mga manghahabi sa bansa. Kasama po natin si Ma'am Josie Garlitos. Magandang araw, Ma'am Josie.
1: Magandang araw din po, Ma'am Jo, at sa tagapakinig o tagapanood ng ehemplo.
0: Yes po, maybe
1: kaagapay ng sambayan.
0: Yan, tama po yan. Okay, may mga babatiin po ba kayo? Magandang araw din po. Kayo may babatiin po?
1: Shout out po kay Sir sa chairman ng KPKK, Sir Stephen Ramos.
0: Kanina pa po kayo mag-shout out?
1: Kay Director Julius Liano of the Director ng DOST, Philippine Textile Research Institute, Sir. Hello po.
0: Ay, yung nagbi-video po sa inyo.
1: Sa pinsan ng aking husband at sa aking husband din na nagtyaga na samahan ako din sa studio. Hi.
0: Magandang araw po. Thank you po for coming, Ma'am Josie.
1: Hi. Akin po yung karangalan at kagalakan na naimbitahan niyo po ako dito sa inyong studio.
0: Mm-mm. Paliwanag niyo nga po sa amin, ma'am. Ano po yung Master Weaver?
1: Ang Master Weaver po, pag sinabi kang Master Weaver or kinagurian ka ng Master Weaver, ikaw po ay may kasanayan
0: mm-hmm.
1: sa paghahabi. Marunong kong mag-design. Malaki yung kaalaman mo sa paghahabi. Mm-hmm. Ganun po.
0: Over 44 years of experience sa paghahabi.
1: Yes,
0: ano
1: po?
0: Pwede niyo po ba kaming dalhin doon sa panahon kung saan una kayong nagkaroon ng interest sa paghahabi?
1: Actually, Ma'am Jo, ang susi sa paghahabi ay patience.
0: Which... Wala po ako noon. Wala, kaya pala hindi ako makapaghabi.
1: Ako din po noong una.
0: Ilan taon kayo noon?
1: 19
0: years old. College kayo?
1: High school graduate.
0: High school graduate.
1: Nung nag-employ ako sa Philippine Textile Research Institute. Ang ganun, ang una kong work is mechanical plant operator, which is yung ang una kong hinawakan na makinang panghabi is yung mechanical.
0: Ano po yun?
1: Push button siya.
0: Okay. So, pag pinush mo yung button, automatic na maghahabi.
1: Na siya, And then, nagkaroon ng project tungkol sa pagpunta ng mga technical people sa PTRI. PTRI ay nasa Bikutan, Taguig.
0: Mm-hmm.
1: Bikutan, Taguig City. And that time, under pa siya ng National Science Development Board.
0: Napasama
1: or,
0: po kayo.
1: And then, ang proyekto ng pag-technotransfer sa iba-ibang regions ay isang, napasama itong Handloom Weaving. Kung saan na doon na din ako natuto sa office na maghabi sa manual, yung
0: gamit ang kamay
1: mm-hmm. at saka itong paa. Coordination. Paa at kamay.
0: Ano po yung handloom weaving?
1: Ang handloom weaving ay yun yung proseso ng paghahabi, yung paghahabi na ganun. And then yung handloom machine, yun naman yung makina na panghabi. Yun yung makina na naglalala ng tela. So ang sinulid mo na siya and then yun
0: saka nagiging tela.
1: Ang
0: end product po ng handloom weaving ay
1: napakaraming product ng handloom weaving. Meron tayong mga placemats, blankets, mga alampay, mga balabal, pwede ring mga damit na pangkasuotan, curtains, itong upholstery materials, pwede rin, pwedeng materials for shoes, materials for bags, ganun.
0: Okay. Yung damit niyo po ba kayo ang naghabi niyan?
1: Hindi, sorry. Sana pala nagsuot ako naman.
0: Opo. Noong sabi niyo, kayo ay naging kabahagi ng paghahabi, 19 years old kayo.
1: Yes.
0: Pagkatapos ng high school.
1: Mm-mm.
0: Bakit po ang aga niyong nakapagtrabaho?
1: Mahirap lang kami noon. And then ako yung panganay sa
0: ilan
1: pamilya.
0: Po kayo
1: pito kami magkakapatid
0: noon. Pito, tapos?
1: Tapos.

0: plato, nagsasalansa ng mga soft drinks, namamalengke.
1: Ilan taong
0: nagluluto,
1: Nagluluto,
0: 18 years old. And then pagka bakasyon na punta ko sa kanila, tumutulong sa kantin. Ito ay sa side lang ng dating NSDB or DOST na ngayon. So
1: doon
0: din
1: malapit
0: and then may,
1: lang sa area
0: oo, may karinderya sila. Yung mga taga NSDB or DOST, doon kumakain sa kantina ng tiyahin ko. And then may naging kaibigan siya doon na sabi niya, baka naman pwede yung pamangking ko makapasok doon. And then napaka... Buti ng Panginoon, iba yung plano niya eh. So, hindi pala ako mag-i-stay doon sa kantin.
1: Dita mo.
0: Kundi yun. Pinagawa ng request as trainee. As trainee pa lang ako. Pero yung trainee na yon sa sericulture, yung nagri-reel ng mga seda or hibla para sa mga barong. And sabi ko nga napakabuti ng Panginoon kasi hindi ako doon napunta kasi doon maghapon. Oo, maghapon ka nakatindig, basa ang iyong kamay, malamig, mainit, ganun.
1: Bakit basa?
0: Magre-reel ka. Yung cocoons kasi na ginagawa.
1: Ano ba yung magre-reel?
0: Mag-iikot. Oo.
1: Okay.
0: From the cocoons, yung parang bahay
1: sa
0: ng
1: silkworms,
0: sa silkworms, iri-reel yon para maging filament or sinulid or hibla.
1: Nakakangawit yun?
0: Oo, kasi nakatindig ka. At saka ano, basa yung kamay mo ng mainit, then may malamig, ganun. And then, nagkamali, hindi doon ako napunta.
1: Pero dapat doon ka?
0: Oo. Pero sa weaving ako napunta. Eh yung pa naman yung wala nga akong tiyaga.
1: Sabi niyo nga po, parehas tayo, walang pasensya.
0: Walang pasensya.
1: Saan ka bumili ng pasensya?
0: Ay, humugot. Kasi kailangan ko nga ng trabaho. Kaya kailangan ko ng madaming patience. Kasi yun nga yung key to weaving. Pag wala ka nun, hindi ka makaka-weave talaga.
1: Yung mga simula po ninyo ng weaving, nagkakamali rin kayo?
0: Oo naman. Nagkakamali din.
1: Na full frustrate, ganun. Kasi ako nagsimula ako ngayon, tas ayoko na talaga. Di ko siya binalikan ever.
0: Okay.
1: Pero kayo po kasi, ito ay source of income. And the Lord opened the way para kayo ay dito pala niya dalhin.
0: So, doon na-develop yung patience ko. Imagine yung mga sinulid. Iisa-isahin mo yon, ipapasok mo doon sa pinaka...
1: Napakaraming karayom.
0: Hindi siya karayom eh. Heddles ang tawag doon.
1: Ano yun?
0: Yun yung term sa weaving na instead na needles, heddles naman siya.
1: Malaking karayom ba siya?
0: Not so. Yung mga ganyan, mga 12 inches ang height niya and then may eyes siya sa gitna. Yun. Doon mo ipapasok isa-isa.
1: So maraming ganun.
0: Kung may 2,000 strands or 2,500 strands, yun iisa-isahin mo na
1: mano,
0: ipapasok.
1: Mano-mano.
0: Pero may device naman.
1: Kahit na?
0: Na.
1: Ngayon pa lang, naiinip na ako.
0: And then, ipapasok mo yun sa suyod.
1: Okay.
0: May suyod pa yun na ipapasok mo din doon. May device naman din. And then, pag napasok mo yun, tatali mo doon siya sa cloth stick. And then yun, saka ka pa mag-umpisang mag-weave.
1: Doon po sa panahon na yung start, beginning years ninyo as a weaver, may time ba na natanong niya si Lord, Lord, ito ba talaga ako? Kasi parang ang hirap. Kailangan discipline, kailangan focus, di po ba?
0: Hindi na ako nagtanong kay Lord kasi yun ang hiningi ko, trabaho. Sabi ko, Lord, bigyan mo po akong trabaho kahit janitor. Basta permanent. So doon niya ako inilagay. And then, unti-unti, talagang baitang-baitang yung pag-angat ko
1: pag-grow mo.
0: Pag-grow ko sa institute. Hindi kagaya noon na ngayon na basta qualified ka kung may vacant na position, makakapasok ka. Pero noon hindi, noong panahon na yon.
1: So nagsimula po kayo as?
0: Mechanical plant operator.
1: Tapos?
0: Naging science aide.
1: Ano po yung science aide?
0: Kung baga ang job description niya, yung magtutulong ka sa mga, sa laboratory.
1: Ah. Okay.
0: Maghugas ng beakers, maghahanda ng mga kasangkapan sa research work.

0: Yung mga ganoon.
1: Tapos
0: And then,
1: naging...
0: naging science analyst. And then yun, sumasama na ako
1: yung
0: sa mga
1: science
0: trainings.
1: Analyst po ay...
0: Ayun, actually, hindi naman nag-analyze ako, kundi nasama ako nga sa project dito sa Weaving wherein nagkakaroon kami ng technology transfer sa mga regions. Sinasama na ako noon. And then, dumating yung araw na ako na yung nagko-conduct, hindi na ako yung assistant lang ng supervisor. Yun.
1: And it has been your craft for over 4 decades.
0: Yes. Yun na yung naging life ko. Yun naging passion ko.
1: Kailan po kayo nakapag-asawa?
0: March 2019.
1: Mga ilang taon po kayo na? Huwag na po tayong mag-19.
0: 23.
1: Kinakabahan po
0: ay,
1: yung
0: ma'am, joke.
1: Inyong
0: gusto
1: husband.
0: Ko lang pong i-correct yung kanina yung sabi nyo, nag-start ako ng 1979 at nag-retire ng 1923. Opo. Natandaan ko po kanina
1: okay.
0: Kasi so year 2023 po ako nag-retire.
1: Okay.
0: Yun.
1: Ang nabasa ko ay 1923?
0: Oo. Ang nasabi nyo po.
1: Ah, okay. 2023 ang inyong retirement. So, few years pa lang kayo retired. And kumusta po yung naging kabuhayan po ng family po ninyo? Sabi nyo, noong kayo ay 19 years old, 18 years old, talagang you took it upon yourself na tulungan ang magulang para maitaguyod kayong 7 magkakapatid.
0: Yes,
1: kumusta po
0: ma'am.
1: Sila?
0: Okay naman po ang naging turnout noong mga panahon na yon. That time, ako naman yung nagsusupport sun sa kapatid ko para makapag-aral siya. And sumunod kasi sa akin ay lalaki, and then ako yung nagsupport sa kanya para makapag-aral sa Guzman Institute of Technology ng Automotive. Iyon. And then, yun yung naging stepping stone niya. Nagkataon naman yung husband ng tiyahin ko is working sa Dubai. Sa abroad.
1: Nakapag-abroad
0: oo,
1: siya.
0: So, nakapag-abroad siya. Iyon na yung naging ano. Medyo umangat na kami noon.
1: Nakatulong na rin sa family.
0: Nakatulong na rin.
1: And during those early years po, ano yung mga pinakamabigat na naranasan po ninyo sa inyong buhay?
0: Noong time ng high school ako, kasi pinanganak kami sa Tanawan, Batangas, pinanganak ako doon. And then 1972, lumipat kami ng Mindoro. Lumipat kami ng Mindoro wherein wala kaming, merong kamag-anak kaming nakasama, distant relative. So, nawalan kami ng connection talaga doon sa mga kamag-anak namin sa Batangas. Pati yung environment, iba na.
1: Kasi, bakit po kayo lumipat daw?
0: Nalugik ang father ko sa ano, sa pag-iitik, pag-alaga ng itik. Kasi 1965, pumutok si Taal Volcano. So nalason yung mga shells na pagkain ng mga itik, and then yun.
1: Nawala ang mga itik.
0: Nawala.
1: So tumawid kayo ng isla.
0: Oo. Kasi yung pamangkin naman ng mother ko na doktora, nakapag-asawa ng agriculturist na taga Mindoro, ayun, niyaya nila yung father ko. Since yung father ko din, mahilig siya sa farming, sa pagsasaka. So yun, ang hirap ng buhay namin noon, Miss Duke. Kumbaga sa ano, ayoko nang balikan, ayoko nang alalahanin.
1: Gaano po kahirap?
0: Oo. Ang dumating yung araw na, yung parang nahubaran kami, yung lahat naming dala na mga gamit sa galing Batangas, ultimo yung mga kakanan namin na mga babasagin, nangawala yun. And then, ano, hindi naman konkreto yung bahay namin sa Batangas, pero nung lumibat kami ng Mindoro, ang laki ng pagkakaiba. Oo. And then kami yung kumbaga sa ano, virgin ano pa yung
1: lupain.
0: Kami yung nagbukas, nagkaingin, kasama kami ng
1: Tatay mo.
0: Tatay ko, nanay namin.
1: Mm-mm. So parang halos walang tao pa noon sa Mindoro.
0: Kunti pa lang. Pati mga kalsada, kahit na tanghaling tapat, madilim. Kasi mga puno yung nakaano. Ganun. And then, may time na ang pagkain namin is yung balinghoy.
1: Kamoting kahoy.
0: Kamoting kahoy. Mm-hmm. Yun, kamote. Mm-hmm. And then, gigising kami ng 2 a.m. Mm-hmm. para mag-harvest ng mga vegetables.
1: 2 a.m.?
0: Yes.
1: Ba't ang aga?
0: Kasi imamarket yun ng
1: mga titinda.
0: Oo. Okay. And lalo na pag maliwanag ang buwan, yung sikat ng buwan, maliwanag, maaga kami.
1: Mm-hmm.
0: Tumutulong kami na mimitas ng mga sitaw, talong, yung mga sili, mga ganun, na idadalhin sa palengke ng mother ko para ibenta. Yun.
1: Those were your struggling years.
0: Yes.
1: Pero and, nakikita ko siya parang ang beautiful. Kasi ngayon pa, hindi ka na makakapagpitas ng ganun.
0: Kaya yung
1: mga gulay, di ba?
0: Yes, yes. Yun ang naalaala ko. Pag, ano.
1: Pero hinubog ka ng Panginoon, dun pa lang, dinidiscipline ka na pala ng Lord. Hinuhubog na rin niya yung patience mo,
0: yung plan,
1: yung discipline mo, yung pagiging determined mo. And then, sabi niyo po, nasa Taguig area kayo. So, paano naman kayo napunta doon sa Taguig mula Mindoro?
0: Yun nga po yung naging kasama ako ng aking tiyahin.
1: Ah, ikaw lang?
0: Ako lang.
1: Pero yung family mo nasa Mindoro?
0: Nasa Mindoro. At okay. Saka sumunod na yung brother ko na pinag-aral ng aking tiyahin na in exchange noong pag-aaral niya, tumutulong siya sa karinderya din and then ako ganun din.
1: Mm-mm. Mga kaagapay, ang ating pong kausap ay si Ma'am Josefa Garlitos. Siya po ay merong over 40 years of experience sa weaving. Siya po ang vice chairperson, kaunlaran para sa Kultura Kalikasan Inc. At isa rin po siyang co-author ng TESDA Training Regulation para sa NC2 Upright Hand Loom Weaving. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Secondary Education sa Arellano University at may Civil Service Professional License. Kailan po kayo nakapag-aral doon po sa gitna ng inyong pagtatrabaho?
0: Bali, working student po ako, ma'am. Nung mga panahon na yun, allowed pa na mag-undertime. Nung mga panahon, hindi pa mahigpit. Umaalis po ako sa office. Minsan, pag may units ako ng bandang 3 or 2, aalis ako sa office ng 12. So, half day ako niyan. So, kaya konti lang din yung na-incur ko na ano, na accumulated leaves kasi nagamit ko siya doon. Binabawas kasi po yun.
1: Ah, okay. So, hindi naman nababawas sa sweldo, nababawas
0: po
1: siya
0: sa leaves. Sa leaves siya nababawas.
1: Regular ka na po noon? I mean, may plantilla position ka na?
0: Meron na po.
1: Ah.
0: Meron na.
1: Okay. And then, pinagsabay nyo, no? Trabaho
0: at pag-aaral.
1: At pag-aaral. Gano'n po kalayo yung distance po ng binabiyahe nyo?
0: Siguro mga 12 kilometers din or more than. Kasi from Taguig to Pasay, dito sa May Bendia, yun po. Bali, dalawang sakay.
1: Okay. Medyo talagang kailangan din talaga ng
0: sacrifice,
1: no? Ang dami nyo pong sacrifices. Pero yun po, kung inyong karanasan ay isang mahusay na patunay na lagi naman nating sinasabi na education is the ticket to success. And
0: yes,
1: yung inyo pong pag-aaral, pinagtuunan nyo po ng pagkakataon ng panahon and ng sacrifices para maabot yung ganitong estado. And doon po sa weaving po ninyo, ano po yung mga dinidevelop po ng TESDA na nakakatulong din sa market natin. Kasi di ba lalo na ngayon, ang challenge, China, daming mga kalaban natin sa paghahabi.
0: Yes,
1: bago
0: yes
1: mo siya matapos, ilang oras, samantalang pwede
0: sa
1: ka nang
0: China
1: bumili.
0: Oo.
1: Ano po mga naging challenges po ninyo?
0: Ang mga challenges po noon ay yung ano po, ang challenges natin sa ngayon sa paghahabi, yun nga po yung gaya ng maraming gumagaya, yung mga imitation ng mga designs.
1: Oo.
0: Gaya itong China, sorry naman China peace. Ang galing yung manggaya eh. O even yung mga weaves natin nga sa mga yung mechanical, oo, mechanical looms nila ginagawa. Eh dito sa atin ano man walang. So yung in terms of efficiency or production napaka ano natin.
1: Huli.
0: Huli tayo kasi iba yung sa atin eh.
1: Hanggang ngayon po ba? Ganun pa rin?
0: Yes, ganun. May nabadami ako nakikita sa Divisorian na mga ganun. And sana, palagay ko naman sa ngayon na giging aware din yung gobyerno natin sa mga ganun cases ng yung ating mga designs ay ginagaya nila and then ibinabalik dito sa atin. Binibili natin
1: sana. Basta tayo rin bumibili.
0: Tayo rin bumibili. Pero sa parting kolderera, binaban ng, ano, ng mayor nila na magpasok ng mga ganoon na mga tela. Kasi babagsak yung ating, ano, yung ating handloom weaving industry.
1: So nakita niyo po yun eh, yung pag-grow through the years. Ano
0: yes.
1: Po? Tapos yung nakita niyo rin na medyo nahuhuli ang Pilipinas. So ano yung mga kailangan po sa tingin niyo na ng improvement dito po sa industry na ito?
0: Ang nakikita ko pong improvement ay more assistance pa. Sa ngayon po ang hindi sa ako'y galing sa DOSTPTRI, Philippine Textile Research Institute, pero nagkakaroon din po ako ng pagsubaybay sa kanila sa mga ginagawa. Although kahit nung umalis po ako, nagsisimula na itong innovation na mga hubs or center, yung sa spinning, yung paggagawa ng sinulid. Kasi ang raw materials, isa po yung sa malaking hamon sa mga maghahabi. Kasi kung minsan naubusan tayo ng mga materials. Materialis.
1: Saan po galing ang raw materials
0: natin? Ang raw materials natin, kung polyester, mostly nanggagaling ng China.
1: China
0: so,
1: pa rin.
0: Oo, lalong pinayayaman natin ang China. And then pag cotton, mayroon tayong pinagkukunan yan sa US, India, may nagbibigay, nag-ano din sila, nakakaangkat din tayo dyan at sa iba pang mga bansa na nagpo-produce ng cotton. So, sa ngayon, ang DOSTPTRI ay nagkaroon ng mga regionalized na mga spinning or innovation hubs na nag-manufacture or nagpo-produce ng mga yarns or sinulid na galing na dito sa atin yung Philippine cotton natin. So yun. And then mayroon nang mga developed na research na bine-blend yung cotton sa abaca, bine-blend sa pinya, and ngayon yung bamboo, cotton bamboo, mga ganoon. So napakalaking innovation na yun sa atin. And then nakikita ko rin yung tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, gaya nga ng DOSTPTRI, ng TESDA, ng Department of Trade and Industry, the NCC, NCCA. Yan, tumutulong din sila. DOLE. Yan, tumutulong sila.
1: DTI.
0: DOT. Oo, Department of Trade and Industry. DOT Tourism, nag-ano din sila. Bali, nakakatulong sila. Pinopromote nila yung tela natin, yung mga gawa sa atin sa pagsusuot sa mga, kunyari sa mga fashion shows, yung mga ganyan.
1: Pang special occasion talaga, no, yung mga hobby. And,
0: hindi naman, ma'am. Meron ding pang ano lang din.
1: Ano po yun?
0: Yung mga hobby natin na pwedeng pang araw-araw, pwedeng office uniforms.
1: Parang hindi ko yata pang araw-arawin yung hinabi. Kasi ibang tingin ko sa kanya dahil ginawa ng kamay, parang extra special. For me lang naman, kung authentic siya na hinabi. Talagang ano, meron siyang special na kalalagyan. And kanina po na-mention nyo, may mga raw materials po tayo na inaangkat from China, from the West, yung cotton, and then may India. Dito po sa atin sa Pilipinas, ano-ano po yung mga raw materials? Saan po ito gawa? Pwede mo ba natin bigyan ng idea yung ating mga kaagapay? Kasi marami mga bata na nakikinig din ngayon, hindi nila alam. Halimbawa, yung pinya, fiber, pwede pala siyang maging damit. Siyang maging barong. Sige nga po, bigyan niyo po kami ng mga
0: gaya
1: idea.
0: Po ng hibla ng pinya, isa po ito sa mga tinatawag na queen of fibers, yung pineapple, kasi bagamat napaka-sensitive niya, pero napakaganda po ng pineapple.
1: Matibay po ba?
0: Pag nahabi na siya, matibay na siya. Matibay na siya. And then, pag daw po kayo ay may pure na pinya na suot, para na kayong naka-aircon. Kasi malamig siya sa katawan. And then, meron tayong tinatawag na pinya husi, yung seda or silk.
1: Yung husi ay galing sa silk?
0: Opo. Yung sa silkworm. Sa silkworm. Mga, and then, yung may tinatawag tayo na ibe-blend siya sa ano, sa doon nga sa pinya seda, and then yung pineapple fibers.
1: Okay. And then, bago po tayo pumunta sa ibang products pa, yung pinya, anong ginagawa sa kanya para siya maging hibla?
0: Ini-scrape siya yung kinakayod, pinapalabas yung fiber niya. Inaalis yung laman-lama. Hanggang sa lumitaw yung fiber niya, yung hibla niya, ini-scrape siya. At yung dahon yon.
1: Ah, dahon ng pinya.
0: Okay. Dahon ng pinya, hindi po yung...
1: Alam mo yung fruit.
0: Hindi po.
1: So, yung dahon ng pinya, yun ang ginagamit.
0: Opo.
1: Yung sa husi po, ito yung sa silkworm.
0: Oo, sa silkworms.
1: Banana.
0: Banana.
1: Dahon ng banana po ba yun?
0: Stalks.
1: Ano po ginagawa? Ganun din?
0: Oo. Ini-scrape din yung iba naman by retting, yung binababad, or merong dinidecorticate sa
1: ano po yung
0: machine naman na machine na wherein na inaalis nga yung mga, we call that in Tagalog, mga lahod-lahod. Yung mga laman-laman ng saha.
1: Ng
0: we
1: saging.
0: Call that saha ng saging hanggang sa lumabas yung hibla niya, yung fiber.
1: Okay, so meron tayong pinya, silkworm, ano to?
0: Banana.
1: Saging, ano pa po?
0: Abaka.
1: Abaka. O, yung abaka po ay dahon din?
0: No, stalks din. Para parehas ang saging. Ang abaka lang, mas matibay siya sa banana.
1: Ginagawa bang barong niya ang abaka?
0: Hindi. Pwede.
1: Pwede.
0: Talaga. Combination ng silk. Para maging high-end yung ano. At meron din na ano pure, kailang may grade-grade kasi yung abaka eh. Merong pino, yung fine strands, sinusort yan ng mga nutters para gagawin siyang ano. Baro.
1: Yung abaka po ay nagiging anong mga product?
0: Madami din. Pwede din siyang apparels ng damit. Pwede rin siyang materials for placemats, for bags, for shoes. Madami siyang ano, wall covers, ganyan, wall decor.
1: Sa mga fashion show, sikat na sikat ang abaka eh. No?
0: Yes.
1: Saka sa mga wedding, mga design. So, meron tayong abaka. Ano pa po?
0: Meron din tayong rami.
1: Ano po yung rami?
0: Rami, isa siyang plant na nagbibigay din siya ng mga hibla.
1: Rami,
0: oo. And then, meron tayong bamboo. Ito yung latest ng DOST-PTRI wherein yung bamboo dinidecorticate din siya. Inaano yung mga hibla. And then, biniblend siya sa cotton. Ganon, para maging isang yarn for weaving. Yun. Pwede rin siyang apparels. Pwede nga shawls, scarves. Madami.
1: Yung buri.
0: Buri.
1: Buri.
0: Buri, buri. Dalawa kasi ang pwede dyan sa buri eh, na nakukuha from the petrol or dun sa stock din, dun sa palapa. So, mayroong dalawang klase din. Merong by hand or manual na pulling noong or extraction ng fiber. Manual, binubunot isa-isa. And then, merong retting. Yung ibinababad siya sa ilog hanggang sa lumabas yung hibla niya. Ang mga produkto naman na nagagawa sa buri, yung sabi ko na hinuhugot, yun yung ginagawang mga fashionable hats na ini-export natin sa Europe. Mm-hmm. Diyan patay na patay ang mga Europeans sa ating mga buntal hats. Mm-hmm. And then pwede rin siyang gawin na mga handbags, yun, materials para sa mga slippers, daw ng slippers, ganoon. And then raffia is also from Buri. Ito naman yung young leaves, yung talbos ng Buri. Uh-huh. Ginagamit naman siya as decorative naman materials. Pwede rin siyang wall covers, yung mga ganyan.
1: Parang pangbanik din.
0: Handicrafts, yung mga bags.
1: Ang galing.
0: Ayun.
1: Dami naming natututunan po sa ating bisita ngayon. Alam niyo po, mga kaagapay, siya po ang owner at manager ng Mama Sofia's Handloom Woven Products dyan po sa Oriental Mindoro, kung saan patuloy niyang isinusulong ang pangangalaga sa tradisyonal at panghahabing kamay. Bumalik po pala kayo sa Oriental Mindoro at ang hatid na ninyo ay pagninegosyo. Mm-hmm. Opo, ikwento nyo nga po sa amin paanong, bakit napili po ninyo ulit yung lugar kung saan parang ayaw nyo ng lingunin. Tapos bumalik po kayo.
0: Bumalik po ako doon, daladala yung teknolohiya ng paghahabi para maibahagi ko sa mga kababaihan doon na mga jobless, walang mga trabaho. Mm-hmm. Pero ang pinaka main goal ko, mailapit ito sa mga indigenous people ng Mindoro, itong mga Mangyans. Mm-hmm. So nag-start muna ako sa mga women na mga walang trabaho. And Mama Sofia's is named after the death of my mother 3 years ago. So parang tribute ko yun sa kanya. Yun. Mm-hmm. So at saka yung passion ko, Ma'am Jo, sa weaving na hindi na mawala sa puso ko na mag-weave, mag-hobby. Mm-hmm. Kasi parang yun na yung, bukod kay Lord, yun na ang naging life ko. Mm-hmm. So, yung pagmamahal ko din sa mga hobby, parang yun ang nag-push din sa akin na why not na hindi ako magtayo ng sarili kong akin. Kasi that time, yung mga tinuruan ko yung during the training, nakikita ko sila na nandoon sa mga trade fairs.
1: Sila na may mga negosyo na.
0: Isa-isa ko yan. Mm-hmm. Ni isa-isa ko yan, pinapasyalan ko sila sa kanilang mga stalls. Yan, ganun. Mm-hmm. Yan, tuwan-tuwa na ako.
1: At naging mission nyo nga po, na-apply nyo rin yung inyong natapos na secondary education,
0: yes,
1: no?
0: Ma'am,
1: Bachelor
0: Jo
1: of Science. Dahil naging teacher din kayo sa mga classroom na walang borders.
0: Yes. Mm. Hindi siya, yung ginalawang ko, hindi 4 na sulok lang. Diba? And then yung pagka-election, karay-karay ako sa mga voting center. Diba? Ganun pag-teacher. Mm. So sabi ko, I love this. Eto na. Dito
1: yung
0: na ako.
1: Calling po ninyo.
0: Oo, kasi I love people. Mm. I love places. Mm. Kasi from through weaving, pag nagkoconduct ako ng training, nakakamit ako ng mga iba-ibang tao. That time, alam ko pa, memorize ko yung mga pangalan ng tao. Pero ngayon, hindi ko na matandaan din yung ano. Pabati na lang sila sa, hi, Ma'am Jo, ganun, ganun.
1: Saan-saan pong lugar kayo? Nakapag-train din po ba kayo sa ibang bansa because of this craft?
0: Training. Hindi ako yung nagkunda, kundi ako yung trainee.
1: Naka-attend.
0: Oo, naka-attend ako ng training. Textile extension sa India for 3 months.
1: Wow!
0: And then sa Australia. Mm. Ganun. Pero konti lang. Mm. Mga 7 days lang. Mm. Ganun.
1: But praise God, ito po ay mga magagandang pagkakataon din ng inyong buhay. Sabi nyo nga, you love going to different places,
0: yes,
1: and meeting other people. And si Ma'am Josie Garlitos po ay ginawaran bilang Distinguished Service Awardee for 44 years in her service. At siya po ay merong Hall of Fame Award. Grabe naman, Hall of Famer ka. At ilang Best Trainer Awards mula sa DOST, Philippine Textile Research Institute. Paano po kayo umabot sa Hall of Famer Award?
0: To God be all the glory and honor. Kailangan ano, ang parang pinaka basihan nila, kailangan maging 3 years consecutive ka na best as best trainer bago ka maging
1: nasa tugatog ka na.
0: Maabot mo na yung tugatog, yung pinaka ano na yun. Meron bago pa ako nagkaroon ng Hall of Fame Award, meron na din akong mga Best Trainer Award. Pero hindi siya, ano, hindi siya dire-diretso na 3 years. Meron naman na, ano, may lockdown na isang.
1: Putol-putol.
0: It's okay lang para mabigyan din naman ng
1: chance yung iba.
0: Oo.
1: Gano'n ko po saya? Ano ang pakiramdam na maging isang Hall of Famer?
0: Para nasa cloud nine. Hindi. Nakakaiyak sa tuwa din na naabot ko yung ganun na award. Pero ano pala, lumaon, parang sabi ko it is just a piece of paper, a piece of plastic. Mas maganda yung naririnig ko, lalo nga Ma'am Jo, noong may social media na tayo, yung mga na-train ko, yung mga trainees ko, sinasabi, ay, malaking utang na lugo kayo, Ma'am Jo, kasi kung di namin maabot itong ganitong kalagayan namin, kung di kami natuto sa kanya, yung mga ganun, mas maano yun para sa akin, Ma'am.
1: Mas greater reward.
0: Yes po.
1: But of course, yung ikaw ay ginawaran in acknowledge ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute is really a privilege. Ano
0: yes,
1: po?
0: Ma'am.
1: And bilang mga nananampalataya sa Panginoon, ito ay mga bonus lamang.
0: Amen.
1: And nakikita po namin sa inyo na lagi po ninyong tinataas ang pangalan po ng Panginoon.
0: Amen.
1: Opo. Can you share to us po yung inyong faith journey?
0: Nasa PTRI pa lang po ako, yun, may fellowship na. Hindi, pero parang ano lang, basta maka...
1: Attend
0: lang, ganun. May mga persecutions, ganun. And then, nitong mag-retire na po ako, ay bago pa ako mag-retire, sinasabi ng mother ko, mag-attend daw ako ng church. Sabi ko, nay, ang church naman, nandyan lang sa tabi eh. Habang naglalaban, nakikinig ako. Sabi niya, anak, hindi ganon. Iba yung nasa loob ka talaga ng simbahan. Kaysa yung nasa pader ka, kung ano-ano pang ginagawa mo, naglalaba ka, ganon. So, yun din. At makwento ko sa inyo, Ma'am Jo, yung sinasabi ko na ayaw ko yung nasa room na ganon.
1: Four corners of the room.
0: Nabalik po ako doon. Pero... nagtuturo po ako ng values formation naman. Bible study kami sa mga elementary elementary pupils na ganoon. And then ayun, kalakasan ng
1: Ang inyo palang nanay ay nakatanggap din sa Panginoon.
0: Yes po. Sila po yung nauna bago kami mga anak niya. Ganun. And then may dalawa akong kapatid na pastor, yung isa founder nasa Hong Kong. Yun.
1: Nakakatuwa naman po ang naging buhay po ninyo. Naalala ko po yung sinabi po ni Paul sa Philippians 3, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord." Verse 9, "And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith." Sabi rin ni Paul, "All of these things I counted as rubbish because what I gain is Christ."
0: Yes.
1: Amen. Ganun din po ano sa inyong buhay. And naisip niyo po ba na noong kayo ay 19 years old, ma-experience niyo po yung ganitong success ng inyong pong buhay?
0: Hindi po. Hindi po umano sa isip ko, sumagi sa isip ko yung ganun. Pero ang tinandaan ko lang po yung sabi ng mother ko, Pag may hirap, may ginawa, ang sagot ko sa'yo, kailan ba? Hirap-hirap na ako.
1: Ang tagal nung ginawa.
0: Pero ano, ang natutunan ko sa mother ko, napaka prayerful niya. There is power in prayer talaga.
1: Kayo po ay produkto ng kanyang mga panalangin.
0: Yes, amen.
1: Kayong mga anak niya.
0: Kaming mga anak niya.
1: May mga anak din po ba kayo?
0: Opo, isa.
1: Isa. Ano po ang kanyang profession?
0: Nag-a-apply po siya sa mga restaurants para ang target niya is magsiman.
1: Ah, I see. Ayan. Okay. Pwede nga dinagdagan, ba't isa lang?
0: Mahal po ang bigas. At sa kanto time palayas-layas din no eh, kasi nagko-conduct ng mga trainings ang ganun.
1: Yun po bang anak ninyo ay naturuan yung mag-hobby?
0: Ayaw.
1: Hindi natin masisisi ang mga kabataan. Pero
0: yung apo ko po, nag-try siya. Gusto niya. Gusto niya, kaya lang wala siyang time na ano kasi.
1: Ilan taon na po ang apo niyo?
0: 13.
1: Ah, pwedeng-pwede na, no? Sakto na sa pagtuturo ng hobby. And si Mama Josie po ang ating bisita po ngayon. Ma'am Josie Garlitos, Master Weaver, Textile Researcher and Developer. Isa rin po siyang negosyante na may 44 years of experience sa weaving. Ma'am Jo, doon po sa simula sa pagkuha ng raw materials, paggawa ng magsimula tayo siguro sa pagpitas ng dahon ng pinya. Papunta doon sa magiging barong siya. Mga gaano katagal yung proseso na aabutin para umabot doon sa byproduct na barong?
0: Kung pinya po ang ating pagbabasehan, medyo po may katagalan kasi i-extract pa yung fiber.
1: So, ma-estimate nyo mga ilang?
0: Siguro in 2 months.
1: 2 months? Grabe, no? Ang tagal ng technology ng talaga
0: preparation
1: natin
0: niya
1: sa Pilipinas.
0: Magmula pa po sa pag-scrape, pag-tatagak.
1: Pagbibilat.
0: Ninanat pa po yan.
1: Ano po?
0: Nat. Kasi joints mo yung mga ends niyan eh.
1: Okay.
0: Kasi hindi
1: grabe
0: naman siya continuous.
1: Oo.
0: Kaya
1: po kung meron kayong damit na pinya, na barong, ay nako, magpasalamat kayo sa Panginoon at magpasalamat kayo sa mga taong gumawa niya na nagsakripisyo para kayo umabot sa ganyang kasuotan. So, ang tagal, ano?
0: Pinakamadali na yun, ma'am.
1: Ah, pinakamabilis na yun. Grabe.
0: Hanggang weaving na yun. Pinakamabilis na yung 2 months. Magmula sa preparation. Yung sa extraction, harvesting ng mga leaves.
1: Dito talaga natin masasabing pag may tiyaga, may barong.
0: Oh.
1: And yung pong ano, yung pag, ano dito, yung pagpapadami ng silkworm, madali lang po ba yun?
0: Medyo may kailangan din po niya ng panahon. Kasi mag-umpisa kayo sa magpa-plant muna kayo ng mga mulberries eh.
1: Ah, dyan sila.
0: Kasi yun ang ifi-feed mo sa mga worms.
1: Okay, yung dahon o yung fruits?
0: Yung dahon.
1: Ah.
0: Yung fruit sa tao.
1: Kaya pala parang may mga ano, may mga silk-silk na, ano tayo dito? May mga web yung mulberry trees na parang nandun pala sila nakatira, yung mga silkworm.
0: Yung sa leaves na niya. I-harvest din yung leaves and then ilalagay yung sa, parang may tray yung ano eh, yung mga uod.
1: Doon sila i-develop.
0: Doon sila and then yun. Lalagay na sila doon sa parang tray, boxes na maliliit na ganun. Kung gaano kalaki yung ano, doon mapoform yung cocoons.
1: And kayo po ay matagal nang naghahabi sa Pilipinas. Masasabi niyo po ba na merong pag-asa o may lugar ang paghahabi para sa bansa?
0: Napakalaki ng lugar ng industriya ng paghahabi sa Pilipinas. Para po sa kaalaman ng lahat, madami po ang napatapos ng mga nanay na naghahabi. Mga nakatapos ng mga teacher, mga nurses, mga iba-ibang kurso. To think na part-time job lang ang kanilang paghahabi, hindi pa full-time ito. So, nakaka-encourage din na magkaroon kayo ng negosyo ukol sa paghahabi, medyo matagal lang po ang return of investment. Kaya lang, fulfilling naman po yung ano.
1: Amen. And ito na po, nandun na po tayo sa point na napakahirap nung tanong. Ready ka po ba sumagot?
0: Ma'am, yun, nervous na ako ngayon.
1: Di po, joke lang po. Paano nga po ba maging isang ehemplo sa ganyang pong larangan?
0: Ito po ay nakasalalay sa pagbalanse sa makabago at makalumang kaalaman. Kailangan po bukas yung puso at isip natin sa mga pagbabago. Mm-hmm. Marunong tayong umakma o mag-adapt ng mga changes. Mm-hmm. At kailangan din nga po yung bukas nga ang isip natin tungo sa mga bagong idea, mga bagong teknolohiya, at pagiging mabuting asal din po. Di ba? So, palagay ko po, yun ang ating dapat pagsikapan para tayo ay maging ganap.
1: Na isang ehemplo.
0: Maging ganap na isang ehemplo.
1: Mm-mm.
0: Ng syempre, modernong
1: Pilipina.
0: Pilipino.
1: At syempre po, yung mahalaga, yung meron tayong pananampalataya
0: yes,
1: sa Panginoon.
0: Yes, number one.
1: Mm-mm. Kasi po ang ating pananampalataya sa Panginoon, yun po yung magre-remind po sa atin na hindi natin naabot itong estado na to kung wala ang tulong ng Diyos.
0: Tulong at gabay niya.
1: Mm-mm.
0: Prayers.
1: Mm-mm. Kayo po ay walking miracle para po sa amin, and you have your story has brought hope and inspiration para sa ating mga kaagapay po na numaranas ng challenges sa buhay, and ang ganda po ng plano ng Diyos sa inyo.
0: Amen.
1: That at a young age, 19 years old, tinuro niya agad yung daan kung saan kayo pupunta, ano po yung path. And salamat sa Panginoon, dahil sa pamamagitan po ninyo ay marami po ang natuto.
0: Amen.
1: Napalawig po ang ating kaalaman, skill sa paghahabi. Yan po ang ating ehemplo, si Ma'am Josie Garlitos, na Vice Chairperson ng Kaunlaran para sa Kultura at Kalikasan Incorporated. Invite nga rin po sila, ma'am, sa pagpunta nila ng Oriental Mindoro, ay bisitahin din po ang inyong store.
0: Sure, opo. Ay, mga kababayan, kaehemplo, kayo po ay malugod kong inaanyayahan na bisitahin ang aming paggawaan or weaving center sa sitio sentro, Barangay Pagkakaisa, Nauhan, Oriental Mindoro. And then, inaanyayahan ko din po kayo na kung kayo ay taga Metro Manila, pumasyal po kayo sa Kaunlaran para sa Kalikasan at Kultura. Nandun po yan sa 27 Dexter Street, Project 8, Quezon City. You can contact ka Mr. Stephen De Ramos, siya po yung chairman ng ating center, weaving center. Nag-offer po ng weaving classes doon po. Makipag-ugnayan po kayo.
1: Thank you so much, ma'am.
0: I thank you po.
1: God bless you po.
0: God bless you po.
1: And kaagapay, dito na po nagtatapos ang ating programa. Meron ka bang kilalang ehemplo na kagaya ni Ma'am Jo? Kung meron po, ay ibahagi niyo naman po sa amin at nais din naming mapakinggan ang kanyang kwento. Mahanap niyo po kami sa Facebook page, 702DZAS, FEBC Radio TV. Thank you po sa ating production team, kay Angelica Calayag, Jabez Mancho, kay Parikoy, Benji Musura, at syempre kay Brian De La Cruz. Ako po si Jo Cabrera Alabasto, papaalala, saan man, kahit sa maliit na paraan, kahit kailan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. God bless you.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: sa 702 DZAS. Agapay ng sambayana, narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At yan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din yung ating mga listeners dyan naman sa 1197 DXFE Davao. Sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado, na happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan. Napapanood rin po sa ating pong mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
1: At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Idel Ison, Phil Lagtapon. Ating prod text naman na sina Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV natin na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site.
2: At sa punto naman po ito, ay nais naman po natin pasalamatan kayo pong lahat na amin pong mga nagiging kaagapay o naging kaagapay sa inyo pong patuloy na pakikipagtulungan at partnership sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging mga kabahagi ng ating pong gawain at ministeryo, ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon, bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pang napapanahon at napakagandang usapin, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Galatia chapter 6 verse 9. Ang sabi po, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
1: Kayo po ay aming inaanyayahan na tumutok at makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan niya, maaari niyo ipadala dito sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. Sa ating pagbabalik ay tatalakay tayo ng napapanahon at mahalagang malaman po natin na mga topic patungkol sa batas natin na may kinalaman sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
0: Tabas ng Batas!
3: Manong, sa Makati ho tayo.
4: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
3: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
4: Naku, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
3: Manong, ano yan?
4: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
3: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
5: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
6: Ito ang 702 DZAM.
7: 702 DZAM.
6: Agapan ng Sambayanan. Kasabi sa

0: Ano ba to,
1: Tama.
0: attorney? At ano ba objective natin sa pag-discuss nitong bank secrecy and public accountability?
1: Tama, no? Privacy, bank secrecy, and public accountability. So, kailangan natin tulungan ng publiko na maunawaan ang legal at mga constitutional issues sa likod ng usapin ngayon ng bank secrecy, di ba? At
0: Yes.
1: privacy, public accountability, paulit-ulit natin naririnig dito sa impeachment proceedings, no?
0: Yes.
1: Hindi ito pagtalakay ng kung sino ang tama, sino yung mali, kundi siguro yung binabalanse natin ng ating konstitusyon at ating mga batas ang dalawang mahalagang prinsipyo, no? Ito yung
0: Yan.
1: prinsipyo, no, ang karapatan sa privacy o yung right to privacy, and also yung pananagutan ng mga opisyal sa bayan o yung
0: Tama.
1: public accountability.
0: Accountability. Yes. Kaya naman po, ito ang mga pag-uusapan natin just to lay down ano yung mga topics natin ano, yung kahalagahan ng ng usapin patungkol sa bank secrecy, yung
1: Yan.
0: relevance nito ngayon. Ano ba ang isyung kinakaharap ano dito sa ating impeachment proceedings na may kaugnayan ano sa bank records, sa SALIN? Ang programa po ay hindi tungkol sa politika o sino mang personalidad, kundi ito po ay tungkol sa batas
1: Sa
0: na
1: batas.
0: maunawaan po natin para kung tayo ay nakatutok ano sa mga kaganapan sa Senado, eh may naunawaan po tayo
1: Yan.
0: sa mga pangyayari. Kaya yan po ang ating pangunahing tema sa isang
1: Yeah.
0: constitutional democracy. Paano
1: Yan.
0: ba natin babalansehin? Ako, ito na naman tayo, attorney,
1: Yeah.
0: pagbabalanse ng mahalagang prinsipyo, karapatan sa privacy ng isang tao at ang pananagutan naman ng mga opisyal ng bayan. Hindi lahat po ng legal issues may simpleng sagot. Ha? Hindi po lahat yes or no. Ha? Talagang ika-qualify natin, ika-clarify natin. Kaya't maganda pong itong mga dalawang magandang prinsipyo na ito ng batas, ma-harmonize natin. Ano? Saan ba sila nagtutugma? Bagamat sabihin natin, isa e pang pribado, right mo to privacy, pero isa naman, a public official,
1: Public
0: accountable ka naman. So that
1: yes.
0: malaman ng bayan, ano ba yung yaman mo? Ano? So attorney, sige, umpisahan na natin, ano ba itong karapatan sa privacy?
1: Napakahalaga, no? Kasi simulan natin itong right to privacy, yung karapatan na sa privacy, no? Lahat tayo naghahanap ng privacy kasi nasa
0: Oo.
1: constitution kasi natin 'yan, no? Sa
0: Tama.
1: Article 3, Section 3, na kung saan sinasabi the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. No? So, ibig sabihin, ang privacy ay isa sa mga pangunahing karapatan ng isang malayang lipunan. No? Kaya nga nasa Bill of Rights natin yan, attorney, no? Yung dapat hindi ka basta-basta sinisiyasat, binubuksan ang mga bagay na privado sa iyo. 'Di ba? Ang hirap nga naman yan kung sino-sino ang siyang tumitingin sa mga private matters mo. 'Di ba? Bagamat hindi tahasang binabanggit ang bank deposits dito sa provision na ito, ay kinikilala ng konstitusyon ang kahalagahan ng privacy ng bawat isa sa atin. Whether ikaw ay public official, ikaw ay government official, o ikaw ay isang private citizen, ay meron ka pa rin somehow na privacy ginagalang ng ating batas. Ang
0: Tama.
1: bank secrecy ay hindi ito constitutional right per se. No, ibig sabihin, hindi naman na constitutional right na ikaw ay merong karapatan na sekretohin ang mga laman ng iyong bank accounts o yung mga transaksyon na pumapasok sa iyong bank accounts, pero ito ay statutory protection. Ibig sabihin, ito ay pinoprotektahan hindi man ng konstitusyon pero ng batas. At ito ay kasama sa mas malawak na constitutional value ng privacy, no? So,
0: Tama,
1: pero ang
0: yes.
1: mahalagang punto kasi, attorney, lahat ng karapatan kasi ay may hangganan,
0: May
1: hindi
0: limitasyon.
1: absolute, ano?
0: Yes,
1: So, hindi
0: yes.
1: absolute ang right to privacy. Maraming constitutional rights ang may limitasyon kapag may sapat na legal na batayan at due process para ito ay sabihin natin isang tabi para sa mas malakas na mas mataas na pangangailangan.

0: kailangan. So ang usapin ay hindi kung may privacy ba o wala, kundi
1: Yes.
0: hanggang saan
1: Tama.
0: yung maituturing at maaring limitahan ng batas ang constitutional right to privacy. Dahil nga, no? Mahalaga ang privacy, gumawa ang Kongreso ng iba't ibang mga batas para
1: Ayan.
0: protektahan ang financial information ng bawat mamamayan. Di ba, attorney?
1: Tama, yan. Kasi nga, attorney, para din mahikayat ang mga kababayan natin na mag-impok, ano,
0: Yan.
1: mag-save, oo, maglagay, maglagak ng kanilang pera sa bangko, ano, para nga hindi basta-basta nagagastos, ano, at para ingatan yon yung at hikayatin ang mga mamamayan, kasi ang liit ng porsyento pa rin, attorney, no, na naglalagak ng pera sa bangko, ano. Kaya ito, isa rin ito kung bakit meron tayong Republic Act 1405 or Law on
0: Yan.
1: Secrecy of Bank Deposits. Section 2, no? Ang quote natin dyan ay ito, "All deposits of whatever nature with banks or banking institutions are hereby considered as of an absolutely confidential nature."
0: Yes.
1: Ayan.
0: Yan, ha?
1: Yan po, no? So, confidential siya in nature. Kasi nga po, eh, siyempre, kinita mo yan. Gusto mong itabi, ano, for future use, eh, ba't naman papakailaman ng iba? At bakit nila sisiya sa atin yon, ano? Ganun pa man, meron pong mga exception to the rule. Ano po
0: Yan.
1: yon? Kung may written permission, yung depositor mismo, na, okay, sige, tingnan ninyo. Kung sino yung titingin, sino yung magsisiyasat, pwede yon. Bibigyan niya ng written permission. In cases of impeachment, pwede po yan. Kasi nga, nagiging bahagi ng usapin ay yung
0: Yan.
1: maaring ill-gotten wealth, no? Para makita na bakit ang pera mo ngayon, ang ari-arian mo ngayon ay lubhang napakalaki, ano, na kung ikukumpara sa dapat na kinikita mo lamang, ano? So tinitingnan po 'yan at maaring sa cases of impeachment ay siyasatin po 'yan, ano, as an exception to the secrecy of bank deposits. Kung may order ang competent court, ayan, syempre, may order na yung court mismo, no, sa kaso ng bribery or dereliction of duty. So, malinaw naman, kung may bribery yung case, no, eh, paano mo malalaman kung may pumasok ang ganong amount na pinanuhol kung hindi titingnan yung bank records. Kapag po, idiniposito o kapag ang deposito mismo ang subject ng litigation. Yun ang usapin, yun ang dapat na ma-resolba, no, na issue sa korte, yung mismong deposito sa bangko, eh maaaring silipin po iyan, ano? At iba pa pong mga exception na tinatadhana ng batas. Ang layunin po ng batas natin, ano po, palakasin yung tiwala ng publiko sa ating banking
0: Banking system,
1: system. Opo, at ang bank secrecy ay malawak na proteksyon. Pero nabanggit na nga po ni Attorney Jeremiah kanina, hindi absolute, may mga limitasyon. Mismong batas na ang kumikilala sa mga pagkakataong maaaring buksan ang bank records. Meron din tayong Foreign Currency Deposit Act, Republic Act 6426. Mas mahigpit, ano, attorney, syempre ang protection pag foreign currency deposits, ano? Kinakailangan po ang written consent ng depositor maliban sa mga limitadong exceptions na kinikilala po ng batas at ng mga jurisprudence natin. Ang Republic Act 9160, ito madalas sa atin nadidinig to,
0: Yan.
1: Anti-Money Laundering Act or
0: Yan.
1: AMLA. Ayan. So ang mahalaga pong provision, Section 9, ito po ay sinasaklawan ito yung mga suspicious transaction reports. Kung mapapansin ninyo, kapag po kung nag-deposito kayo sa banko ng more than 500,000, ire-report po yan.
0: Tsaka
1: Kailangan sabihin.
0: attorney, yung AMLA kasi yung anti-money laundering, ibig sabihin
1: Yes.
0: yung nililinis yung maduming pera, di ba?
1: Oo, yes.
0: Nilalaundry, yung laundry, di ba?
1: Oo,
0: Naglalaba.
1: parang yung nangyari na nakita rin natin sa pagdinig sa Senado, hindi ba? Nakuha as kickbacks,
0: Yeah.
1: nakuha as mga suhol, ano, sa mga transaksyon ng gobyerno, dapat pupunta sa, ano, sa
0: Sa bank.
1: gambling
0: Yan.
1: ano sites, ano, tapos ipantataya di umano yung mga perang yon. Pagkatapos, di ba, merong mga chips daw, tapos kung nanalo sila doon, tapos di ba kukubrahin nila yung pera. Yun yung parang sort of, di ba, bahagi ng money
0: Panglilinis.
1: laundering na parang tila nililinis mo dahil
0: Oo.
1: from an illegal source nyari pararaanin mo sa isang institution katulad ng
0: Na legal.
1: gambling oo na kinikilala ng batas natin ano yung gambling although syempre usapin din yan at pagka nanalo doon ay din pera parang nahugasan ka, no? So yun po yan. Ano pa po, Bank Inquiry Authority under Section 11, hindi po basta-basta maaari ring silipin ng AMLAC ha, ng Anti-Money Laundering Council ang back records. Kailan dumaan po sila sa legal process at may mga requisites ang batas. At pinoproteksyonan din ng AMLA ang confidentiality nitong mga ulat na ito at investigasyon. Hindi po basta-basta sinisiwalat yan. Of course, nariyan din ang National Internal Revenue Code at ito po sa Section 270, pinoproteksyonan din ng batas ang confidentiality ng income tax returns ng at iba
0: IDR.
1: pang taxpayer information. Kasi may magiging pananagutan po ah, ng mga revenue officers yung illegal, walang pahintulot na paglalabas ng tax information. So, attorney, makikita na natin, no, marami palang batas no, na nagpoprotekta sa ating financial privacy. Ngunit ano naman ang sinasabi ng konstitusyon pagdating naman sa mga opisyal ng bayan?
0: Oh, ito na yung
1: Ayan
0: usapin
1: na.
0: na hindi absolute.
1: Yes,
0: Bagamat
1: yes.
0: pinoprotektahan ang privacy ng financial transactions, pero may limitations. So titingnan natin, babalansehin naman doon
1: Ayan.
0: naman sa yung right to privacy sa public accountability ng public officers, no? Ayon ito sa ating konstitusyon sa Article 11, Section 1. Naku, itong article na to lagi nababanggit,
1: Yes.
0: no? Dahil
1: Madalas. Oo.
0: dahil ito ay yung on public accountability na article ng ating konstitusyon. Ang sabi ng Section 1, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the public. Yan, ang ganda, no? Public
1: Oo.
0: office is a public trust. Nasa ano pala, constitution yun, ano?
1: Yes.
0: Kaya lagi natin narinig pagka na, natanong ka, ano bang masasabi mo sa gobyerno? Sabi mo, public office is a public trust. O, di may
1: Yan.
0: alam ka na agad na
1: Yes.
0: constitution na.
1: Oo.
0: So, kaya nga, ang public officers and employees, sinabi, must at all times be accountable kanino? Sa taong bayan. So, ito yung papundasyon ng public accountability sa ating legal and political system. No? Itong Article 11 na mas mataas ang pamantayan sa mga public officials kesa sa isang ordinaryong mamamayan. No?
1: Tama.
0: Kung gusto mo talagang maghawak ng public office, eh dapat ikaw ay handa doon sa mas mataas na pamantayan, no?
1: Yes.
0: Dahil ang pagiging opisyal ng gobyerno ay isang pagkakatiwala ng taong
1: Yan.
0: bayan,
1: Ganda.
0: hindi isang
1: Yes.
0: pribadong karapatan. It's not a right. Public office is not a right, an individual and personal right, but an entrustment ng taong bayan.
1: So,
0: Yan.
1: attorney, ito pala stewardship.
0: Stewardship, tama, no? Ito 'yung pagkakatiwala ng Lord sa iyo at
1: Yes,
0: ito 'yung
1: yes.
0: pagkakatiwala ng taong bayan sa iyo, no? Calling ang mga
1: Yes.
0: sa mga
1: Tama, ang
0: ating mga
1: ganda
0: public
1: ng
0: officials, no? Sabi ng Article 2 naman, Section 27, sinabi dito na the state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. So, ang konstitusyon
1: Ayan.
0: mismo ang nag-uutos na labanan ang katiwalian. Bahagi ng public accountability ang transparency. Ibig sabihin, ikaw ay walang itinatago at
1: Yes.
0: integrity. Ibig sabihin, totoo ka kung ano ang iyong ipinapakita at sinasabi, no?
1: At attorney ha, pag nanumpa, 'di ba? Oath of office.
0: Yan.
1: 'Di ba? Bago ka mag-assume, sinasabi mo na you will uphold, you will
0: Yan.
1: defend the constitution, 'di ba?
0: Constitution.
1: Di dapat
0: Yan.
1: susundin natin ito, 'di ba? Kailangan kung
0: Tama.
1: public official ka.
0: Yes. Kaya nga, sa Republic Act 6713, Section 8, nire-require ang
1: Yan.
0: submission ng SALIN. O ibig sabihin na to, statement of assets, liabilities, and net worth, required sa lahat ng mga public official yan na kinakailangan magbigay ka ng iyong statement. Ibig sabihin
1: Yes.
0: nyo yung official na pahayag kung magkano ba ang iyong ari-arian at iyong mga utang at magkano ang net worth mo financially, no? So ang
1: Yes.
0: batas mismo ang humihingi ng financial disclosure mula sa mga public officials.
1: Tama.
0: Ipinakikita nito na may mas mataas na antas ng transparency na inaasahan sa mga nanunungkulang sa pamahalaan. Kaya dito nagsisimulang magtagpo ang dalawang mahalagang prinsipyo ng karapatan sa privacy at ang accountability ng public officials.
1: Yan, napakagandang discussion. At attorney, talagang isang programa pwede natin gawin itong topic na ito, no? At pag-usapan. Ganun pa man, tumungo tayo sa impeachment, ano, yung ating
0: Yan.
1: sinasabing search for truth, ano? At ang constitutional basis po kasi nito ay Article 11, Section 3, Paragraph 6, na nagsasabi, "The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment." Kaya nga po sila ngayon ay nag-turn into an impeachment
0: Impeachment
1: court.
0: court.
1: At ang ating mga senator, kung mapapansin ninyo, ay tinatawag na senator judges. Dahil nga
0: Judges.
1: po, kapag nag-convene na nga po at nagpapatuloy na ngayon itong impeachment court, eh sila ay ang kanilang role na ginagampanan ngayon, hindi legislator, kung hindi judges, ano, mga hukom. Ngayon po, ito yung mga legal na question, ano, na kakaharapin ng ating impeachment court, ano. Sa klaw ba, no, ng kapangyarihang ito yung pag-i-issue nila ng subpoena? Kasi nga may mga records na nais na dalhin, ano, sa korte, sa impeachment court para mabusisi, matingnan, ano, siyasat. So, kapangyarihan ba 'yon ng impeachment court? So, 'yan ang mga kakaharapin nila at kinakaharap ngayon. Maari bang ipalabas ang bank records, no? Kung mahalaga ito sa paglilitis, ano? Dahil sila naman ay isang korte, no? Impeachment court, eh 'yan ba ay maari nilang ipag-utos, no, na dalhin yung mga bank records na 'yan? Maari rin bang limitahan ng ordinaryong batas ang constitutional powers ng impeachment court, no? Kasi nga, attorney, ngayon lang ulit nagkaroon ng ganitong proceedings, kaya
0: Tama.
1: lumalabas na naman itong mga issue na ito. Sa klaw ba ng kapangyarihan ng impeachment court ang mga ito? Paano ba pagtutugmain muli ang sinasabi ng konstitusyon on privacy at maging sa accountability ng public officials dito sa bank secrecy law? So alam mo, attorney, ang dami-daming opinion na dito. Ang dami naging experts, ano? Pero at the end of the day, ang Court of Last Resort is Supreme Court. Kaya't meron pa rin na naghahain ng mga petisyon sa Supreme Court para iresolba ang mga issue na ito para malinawan ang interpretasyon ng konstitusyon at saligang batas o saligang batas at ng mga umiiral na batas. Attorney, due process naman tayo. So, importante to, and rule of law.
0: Oh, yan, no? Sinabi nga na ang ating constitutional impeachment. Ang impeachment ay isang political and constitutional process na kung saan sinabi nga sa kaso ng Duterte versus House of Representatives na applicable pa rin yung Article 3 pala, na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So ang due process pala ay para sa lahat. Ibig sabihin, pinoprotektahan din kayo din naman ang mga private at mga public citizens. Kahit ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ay may karapatan din pala sa patas na proseso. Kahit sila ay may accountability, eh dapat meron pa rin prosesong sinusunod. So ang paghahanap ng katotohanan ay dapat lagi naaayon sa batas. Kaya ngayon naging usapin na fishing expedition ba o hindi fishing expedition, eh dahil nga sinasabi ay hindi daw sumusunod sa proseso ng batas. Yan ang sinasabi ng depensa. Ang sabi naman ng prosecution panel ay hindi kami ay dumaan sa tamang proseso at dapat i-observe natin ang accountability ng public officer. So balancing act pa din, ano? At kinakailangan pa rin ng padaanin sa tamang proseso ng batas.
1: Tama, tama. Kaya't dito po sa pagbabalanse ng konstitusyonal na mga prinsipyo, Eh, ito po yung mga kailangan natin pagtugmain dito, no? Yung nabanggit na natin kanina, right to privacy, Article 3, Section 3, RA 1405, RA 6426, yung AMLA, yung NIRC na binanggit na natin kanina, at yung public accountability
0: Yan, sa
1: provisions
0: kabila naman,
1: naman,
0: ano?
1: oo, Article 11, Section 1, Article 2, Section 27, RA 6713, Constitutional Impeachment Process. So, ang summary lang naman na makikita natin sa mga naging pagtatalakay natin, hindi absolute ang privacy. Yes, we all have a right to privacy, but it's not an absolute right. Ano? May limitasyon. Hindi rin absolute ang kapangyarihan ng gobyerno. Kaya kailangan na bagamat nga public officers din yan, kailangan dumaan pa rin sa due process, ano, para patas at fair, ano, ang pagdinig. Ang tunay na hamon po ay kung paano igagalang ang parehong constitutional values sa ilalim ng due process at rule of law. Ngayon, attorney, sa lahat ng diskusyon na ito, ang pinakamahalaga pa rin pag-usapan natin, ano ba yung biblical
0: Yon.
1: principle ano nitong mga usapin na ito?
0: Well, ang una natin maaalala dyan, no, sa pagdating sa banal na kasulatan is yung accountability before God, no?
1: Yes.
0: Hindi lang tayo accountable sa taong bayan o ang politiko ay accountable sa taong bayan, pero ang taong bayan din accountable din sa Diyos. Di ba? Tayong lahat.
1: Yes.
0: So, chapter 12, verse 48, for everyone to whom much is given, from him much will be required. Ibig sabihin, mas mataas ang pananagutan ng mga leader kasi madaming pinagkatiwala sa kanila. Pero tayo din, may pananagutan din tayo na maglukluk ng tamang mga leader. Okay? And
1: Tama.
0: meron din prinsipyo na maalala tayo na dahil sinabi nga natin, public government, public office sa public trust, government is a steward of God. Ang gobyerno ay katiwala lamang ng Diyos. Sabi yan ng Romans chapter 13 verse 1 to 4. All authorities are ordained by God, and ang lahat daw ng mga autoridad dito sa lupa ay pinagkakatiwala lamang ng Diyos sa mga kanyang mga taong pinagkakatiwalaan. Ang prinsipyo natin dito ay ang pamahalaan ay itinatag upang itaguyod ang mabuti at pigilan naman ang masama, no? Itaguyod ang mabuti, pigilan ang masama, hindi baliktad.
1: Tama.
0: Minsan kasi nangyayari, itaguyod ang masama, pigilan ang mabuti. Kaya ano, no, hindi dapat gano'n, no? At ang mga pinuno ay nananagot din sa Diyos. Halaga 'yan, ano?
1: Yes,
0: And
1: yes.
0: yung principle, no, ng justice and mercy. Ito, lagi mo nga na i-quote ito,
1: Oh,
0: Attorney Micah
1: yes.
0: chapter 6 verse 8. Do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Yan daw ang panutunan ng Diyos sa tao. Ang tunay na hustisya ay may kasamang awa o mercy at pagpapakumbaba. Hindi lang puro, ito tama, ito ang hustisya. Pero meron ding redemption, no? Meron ding humility sa Panginoon at syempre sa isa't isa. At meron din ang prinsipyo ng integrity, no?
1: Nako,
0: Ayon
1: amen.
0: sa Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the right of the upright
1: Right.
0: guides him. The integrity of the upright guides him. So tandaan natin ang principle na ito, na ang integridad ang dapat maging gabay ng bawat lingkod bayan. O
1: Ayan,
0: ano pang
1: yes.
0: principle? A principle of honest government na nakikita rin sa salita ng Diyos sa Proverbs chapter 11 verse 1. Ito, sinabi ito, a false balance is an abomination to the Lord. Ibig sabihin yung hindi pantay na sukatan ay isa daw karimari-marim at kasuklam-suklam sa Diyos. Ibig sabihin, kung ang sukatan, eh yun mo nga sinusukat kung sinong tama't mali, ano ang fair sa hindi. Kapag dinaya mo ang sukatan, ay kinamumuhian ng Diyos ang pandaraya na yan. At
1: Yes.
0: kinagigiliwan naman niya ang katapatan. Ayan,
1: At ang
0: ano?
1: sukatan, attorney, dapat pantay-pantay na applicable.
0: Dapat, no? Dapat
1: Oo.
0: ay hindi nagiging kumikiling kapag ikaw ay nasa posisyon, ikaw ay hindi applicable. Kapag ka wala, eh dapat applicable, ay hindi rin pala dapat pala ganun, no?
1: Yes.
0: Sinabi ng ito rin yung principle na kadikit rin dyan is yung prinsipyo ng impartial justice.
1: Ayan.
0: Yan, ano? Sabi ng Deuteronomy 16 verse 20, 19 to 20, you shall not pervert justice. And sinabi rin that justice and only justice you shall follow. So walang kinikilingan ang tunay na hustisya. Kaya nga makikita natin yung si Lady Justice nakapiring ang mata.
1: Oo, walang sinisino.
0: Oo, at hawak-hawak ang timbangan at hindi
1: Oo.
0: niya nakikita. At interesting, no, na, minsan niya ako shinare ko yan sa aming church service na ang justice na yan, lady pa, no? At alam natin ang mga kababaihan eh talagang very compassionate at minsan emotional, no? Kaya pero it recognizes yung frailty ng tao na kahit siya'y judge, na siya'y, you know, na nadadala sa emosyon, kaya nga siya ay nakapiring ang kanyang mga mata, di ba? Walang
1: Yes.
0: pinapaboran. Kung ano ang kalalabasan ng timbangan, eh yan ang sagot, no? At siya rin may hawak ng espada sa kabilang kamay na may
1: Tama.
0: kapangyarihang i-execute ang justice. At ang prinsipyo ng katotohanan ay mahalaga rin. Sabi ng Luke chapter
1: Super
0: 8 verse
1: mahalaga.
0: 17,
1: Yes.
0: for nothing is secret that will not be manifested. So ang katotohanan ay hindi dapat katakutan. So and finally is yung tinatawag ng neutrality ng judge o yung fairness ng isang judge. Sabi ng 2 Chronicles 19, 6-7, judge carefully. Ayan ha, paalala sa ating mga senator judges at sa ating mga judges sa mga husgado, judge carefully. For with the Lord our God, there is no injustice or partiality or bribery. Grabe, no? Ang prinsipyo na ang bawat hukom ay tagapagpasya. Lahat ng hukom at mga tagapagpasya ay dapat maging patas, walang kinikilingan, at dapat ang kanilang takot ay sa ating Diyos. Di ba,
1: Alam
0: attorney?
1: mo, napakaganda nito, no? Kasi maging yung, alam mo, itong mga prinsipyo na ito, dito pala nang
0: Oo.
1: galing ang mga prinsipyo rin sa batas natin na umiiral. Yung binanggit mo
0: Yeah.
1: ngayon lang, judge carefully, dapat impartial ang mga hukom natin. Aba, eh, nasa code of judicial conduct yan, di ba? Oo, so napakaganda talagang maging basihan ng ating, hindi lamang personal lives, ha? Pati life sa public square, no? Ang banal na kasulatan. So ano po ang mahalagang aral na natutunan natin sa ating talakayan ngayong umaga? Unang-una, ang privacy po ay mahalagang karapatan na kinikilala ng ating konstitusyon para sa bawat mamamayan at pinaproteksyonan po ito ng batas. Gayun din ang bank secrecy naman ay ginawa at ito na isulong, umiiral po ito ngayon upang pangalagaan ang tiwala ng taong bayan sa ating banking system. Pero kinikilala rin po nito na ang batas ay merong limitadong pagkakataong, di ba, magbibigay ng pagkakataong mabuksan pa rin, ano, yung bank records na yan. Ang public official po ay mas mataas na antas ang pananagutan dahil nga po sa constitutional provision that a public office is a public trust. Hinahalal natin sila. So kailangan ay yung tiwala ano ng mamamayan ay talagang hindi mo ma ano no ma tawag dito ma blur ano hindi mo ma-deny ano yung pagtitiwala mo betray yung
0: Tama.
1: tiwala na yan ayan so ang impeachment po isang constitutional process na maghahanap ng katotohanan habang patuloy na ginagalang
0: A
1: at
0: due
1: inoobserbaha
0: process.
1: ang due process at rule of
0: Tama.
1: law. Ang tunay pong layunin ng batas hindi lamang proteksyonan ang privacy o itaguyod ang accountability, kundi tiyakin po na dalawang prinsipyong ito ay parehong na ipapatupad ng may katarungan, katotohanan, at integridad.
0: Tama. At ulitin natin yung verse na sinabi
1: Yes,
0: ng 2
1: yes.
0: Chronicles chapter 19. Judge carefully, with the Lord our God, there is no injustice or partiality or bribery. Kaya ang final challenge natin, attorney, no? Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung maaring buksan ang bank records, o tama ba na binuksan, o tama bang hindi buksan. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano natin mapapangalagaan ang karapatan ng bawat isang tao habang tapat na pinapanagot naman ang mga pinagkatiwalaan ng sambayanan na taong
1: Tama.
0: bayan. So yan yung diwa ng ating konstitusyon, no? Ng rule of law at ng katarungang itinataguyod ng ating Panginoon mismo sa kanyang salita.
1: Yes.
0: Okay.
1: Napakaganda ng ating pagtalakay na ito. Nawa po ay naging kapakipakinabang sa ating lahat. Ano ho, itong mga bagamat maigli ang panahon, pero sinikap po natin, ano ho, na maibigay po sa inyong aming mga kaagapay ang mahalagang prinsipyo ng batas, lalo na nga rin po ang prinsipyo ng banal na kasulatan patungkol po sa usapin ng accountability, ng due process, hindi ba? At itong ating panunungkulan, ano, sa ating pamahalaan.
0: Kaya wag ho kayong alis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Ito ang 702-DZAS.
5: 702-DZAS.
4: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
0: All right, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na po kami ni Atty. Chona sa blockbuster segment ng Payo de Asunto na kung saan susubukan po naming sagutin ang inyong mga katanungang legal.
1: Kaya't bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
6: Good day, M po. Paano po ang amendment ng bylaws assuming na nag-resign ang mga official mula president at iba pa? Salamat po.
0: Ayan.
1: Okay, so attorney, ito may mga requirements ito, no, under SEC, no. So siguro yun ang ating ipaglingkod sa ating mga kaagapay. Ano nga ba ang mga kailangang gawin, ano, kung gusto mag-amend, ano, ng bylaws, pero yun nga, nag-resign na yung mga official of, ano, mga officials ng company.
0: Tama, kasi kung ang sinabi naman ay amendment ng bylaws kasi nag-resign ang presidente, ay tandaan ho natin ang pagpapalit ng mga opisyal ay hindi naman nangangailangan ng pag-amienda ng bylaws, no? Maliban kung binago mismo yung nilalaman ng mga
1: Oo.
0: bylaws, no? Halimbawa, ang paraan ng pagpili, yung term, yung bilang ng at kwalipikadong opisyal.
1: Officials.
0: Pero
1: Oo.
0: kung ang nangyari po ay nagbitiw lamang ang presidente o iba pang mga officer, ang tamang proseso po ay karaniwan yung tanggapin siyempre ng board ang resignation. Punuan yung bakanting position na alinsunod sa bylaws at
1: Yes.
0: itala ang pagbabago sa board resolution at ng corporate records. At kung kinakailangan po, mag-submit ng kaukulang GIS o General Information Sheet sa SEC. So, yung amendment ng bylaws, attorney, kasi ang kailangan labang kung babaguhin ang, na yung provision ng bylaws, ay kinakailangan ikaw ay magsasubmit siyempre ng amended bylaws. Parang ikaw ay halos na nagre-register din ang bagong korporasyon, no? Ang proseso po niyan, no? So kung magbibigay po kayo ng kung mabibigay ninyo kung stock corporation ba, non-stock o foundation ng organization, ay meron pong iba't ibang mga
1: Forms.
0: paliwanag at proseso pong maaari po
1: Oo.
0: ninyong gawin. Pero kung nag-resign lang ang presidente, hindi
1: Yes.
0: mo na kailangan i-amend ang bylaws. Kailangan mo lang mag-report na may bago ng presidente.
1: Yun nga, no, attorney, meron, ang maganda nga sa SEC, meron na kasi mga available forms, hindi ba, na kung para sa ang pangangailangan po ninyo. Kaya nga, nililinaw lang po na kung resignation lang naman, hindi na kailangan ng amendment ng bylaws. But, kung ang babaguhin po ay yung proseso ng
0: pili,
1: termino,
0: dami.
1: Iba pa, oo, dami. Iba pa pong qualification din. Ito po kailangan. Ayan. So, malinaw, attorney. Bigyan daan natin isa pang katanungan mula sa ating listener.
6: Hello po. If yung dalawang unit ng bahay po namin ay nasa isang title lang po and we plan to sell po the other unit, paano pong magiging title ng buyer po? Thanks po.
1: Ayan. So, attorney, dalawang bahay, ano, pero nasa isang lote, no? So, syempre, hindi mo naman natitituluhan yung bahay mismo. Ang tinitituluhan ay yung lupa, ano? So, gusto nila ibenta yung isang unit lang, ano? At of course, kasama yung tinatitirikan, ano, noong unit na yon. So, paano daw magiging title na ng buyer na ito?
0: Oo, pag ganyan, ang karaniwang kasi hindi mo naman pwedeng ibenta lang yung bahay na wala yung lupa. Diba?
1: Yes.
0: At magkakaroon ng problema kasi ang titulo ng lupa nasa isang title lang yung dalawang unit. So, ang karaniwang proseso ay magpa-subdivision po kayo o segregation ng property kung pinapayagan po ng zoning at ng mga local ordinances. Ay malahong problema at magpagawa po ng subdivision plan na aprobado po ng DNR, ng Land Management Bureau o anumang tamang ahensya. At pag ito po ay naaprobahan, ipakansela niyo yung lumang titulo po ninyo at magpalabas na rin po ng magkahiwalay na TCT, no?
1: Yes.
0: Transfer Certificate of Title para sa magkaibang bahagi, no? Pagkatapos labang nito ay maaari niyo na pong mailipat ang titulo ng isang unit sa pangalan ng buyer at sa pamamagitan din po ng deed of absolute sale. At ito po ay pwede na pong irehistro, syempre babayaran ng mga buwis,
1: mga taxes,
0: taxes, and then pwede na pong dumiretso sa Register of Deeds.
1: Oo, so pwede naman, oo, na maihiwalay yung title noong isang unit na ibebenta nila o na nakatirik doon sa ibang bahagi ano ng lote. Pero may proseso nga po na nabanggit na ni Attorney Jeremiah. So bigyan daan natin ngayon isa pang katanungan, Attorney. So sabi niya, meron na po kaming deed of partition. Oy, parang related doon sa isang katanungan,
0: nga.
1: Ano? At approved subdivision plan. So meron na sila, dumaan na sila doon sa process na yon. Kaso ang problema naman nila dito, iniipit po ng isa naming kamag-anak ang original copy ng mother title. Kaya hindi po makapaglabas ang Registry of Deeds ng mga individual titles para sa lahat ng heirs. Ang tanong ko po, number one, totoo bang aabuti ng milyon ang gastos para maproseso ang individual titles gayong hinihintay lang naman ay original mother title? Alam po ninyo, hindi po para sa amin sabihin kung magkano talaga ang gagastos. Pinapacompute po kasi yan ano, sa assessor's office ng lugar kung nasaan yung property. Kasi po depende iyan sa laki ng property. Depende rin yan ang basis niya. Siyempre, zonal valuation din. Tapos ilang title ba yung ano, no, na paghahati-hatian or rather i-release individually. Tapos po, syempre may estate tax po yan ho, bukod pa sa transfer taxes. Kaya po, kailangan nyo magpa-compute po talaga sa assessor's office para malaman po ninyo magkano talaga ang babayaran. Ano? Kaya, attorney, ito yung pangalawang tanong niya. Sabi niya, kung kayo ibigay ng kamag-anak yung original title, ano ang kanilang pwedeng hakbang para mapatuloy na nila yung pagsusumite sa Registry of Deeds at makapaglabas ng individual title sa kanila?
0: Nako. Eh, kung sadyang ayaw pong ibigay ng isang co-heir o isang kamag-anak na ang original owner's duplicate title, no, ay para hadlangan ang pagpapatupad ng deed of partition, ay maaari ko kayong magpadala muna ng formal demand letter na isauli po yung original na titulo, no?
1: Yes.
0: At kung tumanggi pa rin po, ay maaari ko kayong magsampa na ng naangkop na kaso sa korte para mapilit ho yung pagsuko ng owner's duplicate of title at maipatupad naman po yung partition, no? Sa ilang pagkakataon ho, maaari din ho kayong humiling sa korte ng isang order o direction, direktiba na isurrender o i-cancel ang owner's duplicate para maipagpatuloy ng Register of Deeds ang paglabas po ng panibagong titulo na alinsunod sa deed of partition at approval, approved subdivision plan, no? Makabubuti rin po na kayo po ay kumonsulta sa Register of Deeds ng lugar upang malaman po yung eksaktong documentary requirements sa inyong pong sitwasyon.
1: Yes, tama. At may pangatlo pa siyang katanungan. Sabi niya, meron ho kaming kamag-anak na nakatira sa bahagi ng lupa namin. Tumulong sila sa pagbabay ng milyar sa loob ng ilang taon. Kaya sinasabi nila, hindi sila aalis hanggat wala pa kaming sariling titulo. May legal ba silang karapatan na manatili sa lupa dahil lamang tumulong sila sa pagbabayad ng amilyar at wala pa kaming sariling individual title? Attorney, at the outset, gusto lang natin sabihin na kasi mayroong mga ganyang pinapadalang katanungan na kung mayroong nag-advance ng payment ng amilyar, eh parang ang pakiramdam nila at ang kanilang iniisip, may karapatan na sila sa lupa. Hindi po. Ang right lang is right to reimbursement.
0: Tama.
1: Kasi po, unless syempre air din sila doon. Ano ho? Pero parang lumalabas sa story, ah, parang hindi naman air itong nag-advance ng payment. Ano? So, yun po, eh, pwede silang, syempre, bayaran nyo yung kanilang in-advance na payment for the amilyar. Ano? But insofar as the property is concerned, iyan po ay para sa mga heirs.
0: Kaya ho, hindi automatic po yan, ha? Kasi sinabi nga ni Attorney Chona, ang pagbabayad ng real property tax ay hindi nagbibigay ng pagmamayari sa lupa. Ang amilyar, ebidensya lang ito na may nagbayad ng buwis pero hindi ho ito titulo sa pagmamayari. Pagka tumanggi po silang umalis, kahit wala silang legal na karapatan, maaari pong pag-aralan kung maaari kayong magkaroon ng iba pang hakbang. Katulad ng sinabi natin kanina, demand letter, at kung hindi, pwede maghain ng kaso. Pero kung, dahil may deed of partition na, no, approved na, at approved yung subdivision plan, ipinapayo talaga natin na ipasuri nila yung dokumento. At baka naman mapag-usapan sa tamang paliwanag lamang.
1: Oo, at saka syempre ang talagang pinaka-interest nila ay magkaroon na sila ng sarili nilang titulo doon sa area na namana na nila, hindi ba? So, kaya makipag-ugnayan din po kayo, no, sa Register of Deeds para malaman ng requirements, documentary requirements isasubmit ninyo, kung kinakailangan, yun nga, lumabas yung mother title, demand letter, or through the courts, utusan sila, bale, no? Require sila na ilabas yung mother title. At sa pagbabayad po ng mga buwis, you have to go to the assessor's office po ng lugar where the property is para po mapakompute ninyo ang babayaran nyo. So yan po, yung naging talakayan natin. Ano ho? At kung hindi nyo napakinggan ang naging kasagutan, pwede nyo balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi po namin nasagot ang ilan po ninyong mga katanungang na ipadala na, abangan nyo na lamang po sa susunod ng mga Sabado at sa amin pong mga episode. Sa mga may legal concerns, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa amin pong Facebook page, pwede rin pong video, pwede rin pong audio. Tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Heavenly Father, we come to you today Nagpapasalamat kami sa iyo pong
1: Yes.
0: kabutihan sa bawat
1: Yes.
0: isa.
1: Amen. Yes.
0: Panginoon, dinataas po namin ang bawat kaagapay, Lord, na meron pong dalahing problemang legal, O Diyos, and those who are being persecuted for righteousness' sake, and those, Lord God, na almost at the end of their wits, Lord, na sila'y wala ng matakbuhan, dalangin namin. Ikaw, O Diyos, ang sumaklolo. Ikaw ang pumilos, Lord. Ikaw ang magpakita ng iyong kadakilaan na ikaw ang Diyos na matapat. Ikaw ang Diyos na matuwid. At ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa at, Lord, nagliligtas. Lord, we pray for those who are encountering anumang karamdaman, anumang mga problemang relationships, Lord, we pray na ikaw, Lord God, ang siyang mag-ayos, Lord, ng buhay po ng bawat isa, Lord God. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at via YouTube. At sa Channel 185 sa Signal TV, via GCTV. Kami po ang iyong mga kampi sa batas tuwing Sabado. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kami muli sa susunod na Sabado. Parang oras po yan at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakapi mo ang batas.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Tapos ng batas!

0: Kumusta ka na? May problema ba?
1: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
0: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
2: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
3: Anak, anong binibilang mo?
2: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
3: Ano nga yun, anak?
2: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
3: Eh bakit mo binibilang?
2: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
3: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
2: Ilan po?
3: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
2: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
3: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
2: Hindi po siya nagsasawa?
3: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawa ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
4: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: God is able. From disability to possibility.
1: Magandang gabi, kaagapay. Ito po ang programang God is Able na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 TZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television, Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 na umaga at ako po ay si Malut Youngson Ortiz.
2: Yes, ang God Disabled po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas or KBP. Siyempre, maaari niyo po kaming i-message sa ating smart number 0999-223-5675 or sa Globe number natin 0916-296-6622. Ako po si Raquel Camo Landong. Hello, Malu!
1: Hello, Raquel! Magandang araw sa iyo at para sa ating mga nakikinig kung saan man kayo, good morning, good evening, good afternoon. Sis Raquel, bago tayo mag-start, baka may mga first-timers tayong nanonood. Ano nga ba ang God is Able?
2: Yes, maganda pong ma-introduce muna natin sa inyo ang God is Able. Ito po ay isang foundation na ang ating pong advocacy ay para sa mga persons affected by disability. Hindi lang po yung mga talagang may disability mismo, kundi yung mga pamilya nila, yung mga nag-aalaga sa kanila. Yun po yung mga affected by disability. And syempre, Maru, di ba, meron tayong mga regular programs na ginagawa all year round dito sa ating foundation. Ang isa po dun ay yung family camp. Yan, si Malu, nag-speak yan ng family camp at marami ang na-bless sa kanyang kwento sa journey niya as a mother ng isang meron ding disability. Yan, every summer po, every month of May, nagsasama-sama po tayo para sa ating family camp. Yan, Malu, yung mga iba pa nating mga programs, no?
1: Oo. Yes, Sister Kel, kasi napaka-importante, no? Maraming people with disability, they don't have hope. No, kasi feeling nila displaced sila, parang hindi sila katanggap-tanggap ng society. Pero praise God, ngayon mas marami na ngayon awareness dahil meron na tayo ngayon Down Syndrome Association of the Philippines, may autism ASP Autism Society of the Philippines. Tapos meron pang Philippine Cerebral Palsy, no? So today ang topic natin cerebral palsy, no? So, praise God na meron din tayong programa ganito na nakakapagbigay ng impormasyon. Nakikilala rin natin yung mga taong may mga disability at naiintindihan natin sila lalo, no, sa kanilang mga sharing.
2: Ayun. And syempre po, bukod po dun sa mga organizations na yun, ano, tungkol sa mga disability, meron din po mga individuals na, yan, katulad ni Malu, na nag-start talaga ng advocacy, no, para sa mga may disability. Meron po tayong tinatawag na Gift of Mobility in partnership with the Evangelical Christian Churches. Tayo po ay namamahagi ng mga walking devices, katulad ng wheelchairs, mga canes. Pero syempre po, ito ay through our partnership with the churches. Ayan, Gift of Mobility. Maru, yung ating Building Lives Together, mga conferences. Naalala ko, nag-share ka na rin ng testimony dito, di ba? About Clarissa sa isang Building Lives Together natin. Conferences po yan. Ito po ay pwede ring course in partnership with the Asian Theological Seminary. So that's who we are. Yan po ang God is Able. Salamat po sa inyong panalangin at pagsuporta sa ating foundation.
1: Amen, amen, Raquel. It's just amazing, no, how God is talagang mahal ng Panginoon ang mga taong may mga kapansanan, no. He really cared for them. Kaya naman, pati ang God is Able, lumalago rin, nag-expand din ang ating borders, no. Pero huwag na natin patagalin, pakilala natin ang ating guest, no. Today, we will be talking about cerebral palsy. At alamin natin sa kanya, ano nga ba ang cerebral palsy? At si ang ating guest ay si Miss Martha Angela Casimiro. Hello, Martha. How should we call you, Martha or Angela?
3: Martha.
1: Sige, Martha, tell us more about yourself and what do you do?
3: I was born with a cerebral palsy since birth, and ever since I started school, although I have opportunities growing up I experience rejection also, not in an everyday basis, like when you wanted to like play with your classmates outside, you cannot do that. So that's one challenge. Then like growing up, that like I have to overcome it. So now, parang nasasanay na ako sa rejection. So sabi ko ngayon, yung age ko pala, I'm already 34 years old and nakatapos ako sa school. Yung college ko is nakatapos ako sa Ateneo sa Buanga University. Then, nag-master's na din ako and nag-law school. Pero hindi ko siya natapos kasi I don't find my

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Okay, kakapsat, hintayo man tata pagsasaritaan. May papan na po, iti pa nagaramit, iti pandisal. Yeah, muyo kakapsat, ito bayaw ko, no, kayom kong na-opera, iti puso, kakapsat. Oh, major operation da ito. Baglaki din, dito'y Canada po, libre, iti medisina, kung pan naka-opera dito, awang pulse, binayadan da. Kakapsat, no, dita Pilipinas siguro, baka ti estimate nga magastos na no Philippine peso at baka nasa half million kakabsat. The major operation dito. Linoktan da po di puso na. At isa't ka po na nga hindi nalpasan ito operasyon, nagsubli, nagawid yung balay da. Kaya nekan iso na iti gundaway nga agina na. Ag-recover, iti lastot, iti talong abulan. Kaya ka po ti taawang mo at aramidan na. Isa't ka po na nga napanunot na ti eksusuro no kasano agaramit apo iti pandisal. Ayan. Kaya ti outcome na, ala, kaya naimas una iti pandisal nga inaramit to'y kayong ko no kada umat kami yung balay na adalat ta kanun mi nga pandisal sa balin to pay apo ti bitbitin mi nagawit kami kinibakay. Ayan. So, pandisal apo. Nga. So, no atama dagiti oras yung hangatahala nga cellphone ti raramidin tayo, ti kukuhin tayo. Kit na lakam gayam ti agaramit ti pandesal kakapsat niya. Ala, padasun nyo man ti do it yourself. Ano kasarot agaramit ti pandesal. Ta, adda makasave to iti kwarta. Tanting agatang-agatang ken, mabalin na baya po nga padigwan. Dagiti karo ba tayo? No? Ni kanyo iso da, libre. Ngayon mo naman daalan ang tabalayo, ay kiila ko yung kanya da. Okay, so dito ti rule. Ala, pandesal. Uno, di kaya tinga suwa, ang kakapsat, ang kaputa nasa uti, ti pandesal, kat tinapay data, ang arod, ti pagsasalitan ti data, kat timbaga ni Jesus, nga iso na mismo iti tinapay, iti biyag. Uno, Jesus is the bread of life. Kada ito yung masaraka, ang kakapsat, iti John 6, verses 22 to 59, ng ti key verse tayo dito, kaya dejay verse 48, at manana, siya titinapay iti biyag. Kapsat. So, the lesson tayo dito, isurat yung apo, John 6, verses 22 to 59. Now, the main idea tayo dito, yung kakapsat, at kuna na dito, yung our deepest need, kahit haanga, dagigay banag, nga, wano pang panutan tayo, may papang katagitibarang nga kaya tayo kinihapo Jesus. No, dagigay, mismo nga ni Jesus, iti, our deepest need. Ayan. Mismo iso na. Kakapsa. Okay. So, lesson number one. Our life lesson number one. Kit ni Jesus, ijaya na kanya tayo iti agnanayon nga tinapay. Uno, eternal food. Kit, uy, kakapsa. Kit, kunana iti John 6, verses 26 to 29. Nya, awano 27 duwang versikulo apo kuna na dito ibaga kada kayo tibod no sa pulong dag gaputa nang angkay iti tinapay ket nabsub kayo saan agaputa nakita yo dagiti nakaskas daong aramid ko insog bat ni Jesus di kay agbanog gapu iti taraon ang madadael agbanog kayo ket di gapu iti taraon nga paot iti biag nga agnanayon. Daytoy ti taraon nga ited to kada kayo ti anak ti tao ta inted ti Dios Ama ken kuana ti yaan namung na ayan so palagip ipakaamong ni Apo Jesus kanya tayo kakabsat nga nadagiti tinapay nga arabiden tayo dagiti pandesal nga arabiden tayo nga kanan tayo nga ikape tayo mabsuk tayo nga pansamantala hindi kuan sa pulong tento man ay nagarabiden tuman ti pandesalen. Uno intento man gumatang dito ka ruban, tapos dito ka bakery tayo dito, niya, ngayon kasi

eternal food, kakapsat, no? So hunting at bandog, wala na, tanong aminsan kami ka data, iti mas, ang dati isu italaga iti mang kung kontrolo no mang dumdumi na kanya tayo, dag iti banag nga, dag iti rabaw ti daga, kakapsat. Ta, ultimo orang nga malipatan tayo isunan. Kasla dati na-orient tayo, wano, na kondisyon ti panunot tayo, ti biyag tayo nga nagitila ang adda dito rabaw ti taga ti mangtad kanya tayo ti panakapnat. Ngatitan iti talaga nga seryoso tayo nga birukan kan pagbandugan ngayon kakapsat kinorekta data nga banag na Diyos kanya tayo. Nga our deepest need kat mismo nga isuna. Ta isuna lang iti makaijaya kanya tayo iti eternal food kakapsat. Okay? Now, palagi pa kapsat, hanti mo't ibagbaga nga ni Jesus kat against kadagiti daily bread tayo, kadagiti pandesal, tibiyag tayo, dagiti tinapay. Nga, he is inviting us nga isuna kuma, ipalagip na, imbitaran na tayo to put him first, kakapsat. And he'll take care of the rest. Takuna na nga, seek ye first the kingdom of God. Mas ipangpangruna tayo kuma nga birukan iti pagarayan na, ti presensya na, and then he will take care of the rest. Umayto na apo dagiti bendisyon. Nga? So, data iti radical apo nga palagip muna sursuro ni apo Jesus kanya tayo. Okay? So, life lesson number one, Jesus ni Jesus, ijaya na kanya tayo iti eternal nga taraon, eternal food, kakamsa. Okay. Now, papantayo iti life lesson number two. Kuna na dito ni Jesus, kahit ipakita na, sauon na, nga he is the bread of life. Ayan, kakapsa. Jesus says that he is the bread of life. Isuna, tinapay, itibiyak. Now, no, kitaan tayo iti, verses 30 to 35, kuna dito, basaan tayo kakapsa. Nga. Kinadang ko rin kuwa na anya ti may ipagkita milagro tapos mamati kami kayong ka. Na, dito ko tatawag ko puro lahat ang milagro. No? Ang mismo ko di bagi ni Kristo ti makita da. Sa pulo tinatakayat nagitaw ko dagiti milagro, dagiti magic. Yan. Tanong kami maminsan, dahi taa po iti problema, iti tao tatang iso tinang disib kanya tayo. Na nalaklakate ng patiente may isang abandag no, at dagiti karkar nang makita tayo uno milagro. Yan. Mas kabarigan kumaday magmagnang kandila ti Rabi nga nakasindi. Ala, sige. Permiti si Dao tayo. Milagro tayo ta. Kapantayin tumutin, nag-iino ng gumatang ti kandila sa atin. Itugulong kanday di kandila nga magmagna. Ang talaga yung ambong, kanday di nga kandila kat nakatugkal ti rabaw ti pag-ung. Isa na. Tiyamutin, milagro tayo eh. Okay. No, so, kung lahat dito ay, nga anya ti may ipakita milagro tapos nung mamati kami kayong ka anya ti aramidom nangan dagiti kapulan tayo ti mana jay let ang kas na ilan natin na santaw na surat yan ikan na ida iti tinapay akalandang nga naggapo ti langit kinunan ni Jesus ibagak ti pudno kada kayo saan ani Moises tinangtig kada kayo ti tinapay ang naggapo sa dilangit ni amak timangtig kada kayo ti pudno at tinapay ang naggapo sa dilangit. Tati tinapay nga intent ti Diyos iso ti bumaba, manipod langit amang tagbiag kilubong. Apo, kinurada kong kuna, ikan na kami man, akanayon ti kasta tinapay, kinurada ni Jesus kadakwada, siyak ti tinapay ti biag. Ti umay kanyak, dinto mabisinan, ket ti mamati kanyak, dinto mawaw. Ayan, very clear apo. Ti umay kanyak, kuna na, ti mamati kanyak, ano kala na kita hanto nga pulos nga mabisinan. Timamati kanya hanto pulos nga mawaw. Ayan. So kakapsat, tikayat na sa una po dito, yato nalawag, nga we don't have to perform magic miracles ununtin nga kasapulan na po dagiti ado nga mel milagro. No? Tamis mo katibiyag tayo milagro kakapsat niya. Tila nga rabitin tayo, simple lang kakapsat. We just have to come, kinapo Diyos,
Da tayo kasla ti kayarigan tayo ti mabis bisinan kadagi

Nalpas man na yun, no? Uno nalpas, di 30 nga minutos nga in tayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkast ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasit kayong kuwana. Uno intingin kayo pa nakipag-fellowship kayong kuwana, iti last od, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kahit pumakadan ni Karudi, and iti programa tayo ng bagong Pinoy, dito ay 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato po lamang mga kaibigan, na imbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

This is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Cielo Ibasco, or simply Ma'am C, ang inyong host, broadcasting from FEBC Bicol Station, Care 104.3 The Way FM, and this is Movie Mates, a Missions Mobilization Program. In the context of missions mobilization, our God is providing ways so His church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It involves shifting our worldview so the church places the Great Commission in the highest priority. Ang salita pong mobilization ay pwede ring gamitan ng advocacy. Ibig sabihin, merong nagpapagalaw nito. And God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. Alam niyo po ba ang salitang history ay may dalawang bahagi? His and then yung story. His story. Bakit naman hindi? Eh, di ba nung wala pa itong mga bagay na ito, ay naandyan na talaga siya. At siya yung nagpasimula. Kaya nga siya tinatawag na Creator God dahil siya ang lumikha ng mga bagay-bagay. So, sa kanya nagmula, siya ang nagpasimula. So, hanggang ngayon, ito po ang kanyang kwento. At bahagi ng kwento niyang ito, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan nang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang gawin ang isang bagay na tayong mga tao hindi natin gawin, kayang gawin para sa ating sarili. At ang tawag nga po natin doon ay redemption. So, si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Binayaran niya ang parusa ng ating mga kasalanan. Pero hindi na natiling namatay siya. Siya ay nabuhay mula sa mga patay at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama. At naghahanda siya ng lugar para sa mga nananampalataya sa Kanya doon sa Kanyang kaharian. Kaya naman, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo ay patuloy na kumikilos at gumagawa. Iniimbitahan po tayo para makisali sa ginagawa nila. Kaya naman, yung mga nasa Missions Advocacy Ministry, minsan tinatawag po na Missions Advocates, Mobilizers, and Mobilates. We inform you, we inspire you, and of course, we challenge you to take your part and join in the world Christian journey. Kaya mga kaibigan, kung nais po ninyo makipag-ugnayan sa amin, naririto po ang ating phone number. Ito po smart number 0998-843-0573. Sa ating mga social media platforms kung saan mapapanood nyo po ang iba't ibang programa ng himpilang ito na inyong pinakikinggan, simply type po sa inyong Facebook or YouTube accounts, ano, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Yan po ay sa Facebook, and then sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Ang mga nakikinig po sa radyo ay blessed na blessed talaga kasi buong-buong programa ay napapakinggan, including the songs na hindi napapakinggan sa ating mga social media platforms sa Facebook at sa YouTube dahil meron po silang regulations pagdating po sa pagpapatugtog ng music. Pero kung wala kayong radio at meron po kayong data or wifi, pwede nyo pong mapakinggan ang buong programa sa ating online streaming. Ito po yung link, bit.ly/thewayfm. Maliliit na letra lamang po, bit.ly/thewayfm, ang daan FM. At kung nais po ninyong makisali sa mga huntahan, usapan, kumustahan, biruan at balitaan ng mga Carians, sumali lamang po kayo sa Carians Official GC sa Messenger. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Nako, talagang pasok na sa kalahatian ng taon. Ano, at nagpapatuloy. Siyempre, ang buhay, ano, sa kabila ng mga hamon na kinakaharap natin, nagpapatuloy po ang buhay. So, siyempre, taon-taon nadadagdagan ang edad.
ng mga nagdiriwang ng kaarawan. Taon-taon na dadagdagan din po ang taon ng pagsasama ng mga mag-asawa. Kaya happy anniversary sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversary at yung mga churches din naman po na nagdiriwang ng kanilang mga anniversary. Pagbati po sa inyo at anumang milestone meron kayo. Yan, pagbati po sa inyo. Samantala, eto po muna

0: ko po kayong balitaan sa nangyayari sa Afghanistan in connection sa, siyempre, sa pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon. Ang balita ko po ay nanggagaling po sa Nations Network News at sinulat ito ni Brennan Berry Hill. Yan. Ang title po ay Taliban Doubles Down on Sharia Law, but Oppression is Opening Hearts to Jesus. So, sa Afghanistan, sinabi po ng Taliban that it will not back down from enforcing Sharia law sa kabila po ng international na outcry. Si Vice and Virtue Minister Khalid Hanafi, actually, he defended the arrest of women na inakusahan ng hindi pagsusuot ng tama. At sinabi niya that human rights in Afghanistan are protected under quote, Islamic principles, end of quote. Pero isa pong staff ng Kiss for Kids naman ang nagsabi na marami sa mga tao na Muslim na naninirahan sa bansang ito, moderate man sila or hindi, actually, ayaw nila sa Taliban. Ayaw nila ng ganoong uri ng Islam. Ibig sabihin, kung paano pinagagana ng Taliban yung Islam, the way it is being enforced, yun ang ayaw ng mga tao, yung pamamaraan. Since retaking control of Afghanistan noong 2021, so ni-require po ng Taliban ang mga babae na magsuot ng full body veils at kailangan paglalabas sila ng bahay may mga chaperone sila na lalaki. Yung supreme leader ng Taliban, paulit-ulit po niyang sinasabi ang complete obedience. Nananawagan siya ng complete obedience sa kanyang mga direktiba as a matter of national and religious obligation. Pero itong staff na ito ng Kiss for Kids ay marami pong naririnig ng mga kwento na merong mga bahagi sa mga barabarangay ang nawawipe out for not agreeing with the Taliban's form of Islam. So sa isang bansa na gaya ng Afghanistan na merong public flogging, oppression and fear, siyempre ang mga mamamayan ay naghahanap po sila ng alternative. They are looking for a message of hope. Kaya kapag naririnig po nila ang kwento, ang pagpapahayag tungkol sa isang Diyos na mapagmahal, at nais ng Diyos na mapagmahal na ito na makipag-ugnayan, magkaroon ng personal relationship sa sino mang gustong lumapit sa Kanya, mga kaibigan, that's beyond what they ever imagine in their form of Islam. That's when it starts changing. Sabi ng staff na ito ng Kiss for Kids. So, ang ministering ito ay namimigay po sila, nadidistribute po sila ng solar-powered MP3s na tinatawag po na storyteller. So, maliliit lamang po ito na radio, audio Bible actually. At nagbukas ng pintuan ang Diyos para sa ministering ito sa Afghanistan. Paano nangyari? Isa pong former member ng Taliban ang nakakilala kay Kristo. At siya ang nagbukas, gumawa ng paraan para madala ang mga audio Bible na ito sa mga border. Isang kwento, isang patotoo ng nakatanggap ng audio Bible na ito ang isang 11-year-old na orphan na batang lalaki. So sa pakikinig niya ng audio Bible na ito, nakilala niya si Jesus. Ipinalmalita niya sa kanyang barangay ang kwento tungkol kay Jesus at umabot po sa punto na ang isang imam ay naglagak ng kanyang paniniwala kay Kristo. It marked the beginning of a church planted in that village. More than 23 churches ang naitanim na po sa isang region lamang, isang region lamang mula po noong 2025. Kaya maraming maraming salamat sa mga donor, sa mga audio Bible na ito. Maraming salamat sa storytellers, yung mga nag-donate para makapag-produce ng maraming ganito. Yung mga nagsasakripisyo, mahirap, nagtatago magdala ng mga audio Bibles na ito. So sa kabila po ng mataas na risk, mataas din po ang mga nakakakilala kay Kristo. Yet, super taas po ng risk para sa mga nakakilala kay Kristo, even for the missionaries. Kapag ka nakilala nila si Kristo as a Muslim, ay tsak po nakamatayan ang kaparusuhan sa kanila sapagkat ang pagtalikot sa kanilang rehelehiyon ay isang apostasy. So, isa na nga po sa evangelist ang nasaksak dahil nagdala siya ng audio Bible sa loob ng isang mosque. Nakasurvive po siya, pero ngayon gusto uli niyang bumalik sa Afghanistan. Yan. Kaya mga kaibigan, ipag-pray po natin yung Afghanistan. Ano po, sa inyong mga screen, nandyan po naka-flash ang ating prayer points. Pero hayaan niyong banggitin ko ito para sa ating online streaming and radio. Pray for Kids for Kids, indigenous partners in the country as they risk their lives every time they share the good news. Pangalawa, pray for protection, courage, and wisdom for believers. Pangatlo po, pray that those affected by the Taliban's persecution would come to know Jesus. Isa pong announcement ang nais kong balita sa inyo. Magkakaroon po tayo ng Kairos Course ngayong darating na August 21. Bali, 10 Fridays po ito, starting August 21 hanggang October 23. Tuwing Biyernes lamang po ito, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. This is online. Yan. Kung nais po ninyong lumalim pa ang inyong pagkakilala sa mga purposes ng ating Panginoon, Kairos is a discipleship course. So, sige po, enroll po kayo dito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa akin sa aking phone number 0920-921-5843 or kay Christine Asilo 0927-214-2461 or sa aming mga messenger. Ano po? Pero mga kaibigan, because this is an online course, nangangailangan po ito ng Wi-Fi connection. Kasi pag data lang po ay hindi masiserve talaga yung purpose. So if you are interested at meron kayong Wi-Fi connection at malakas ito, come and join this course. Or kung wala naman po, may kilala kayo na merong malakas na Wi-Fi connection, baka on that Friday night, ano po, maki-Wi-Fi muna kayo sa kanila.
1: Want to be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Ang ating meaningful mission quote po ay galing kay David Platt. Sino ba si David Platt? Si David Platt po ay isang American evangelical pastor, author din po siya at speaker. Mas kilala po siya bilang pangunahing pastor o lead pastor ng McLean Bible Church sa Washington, D.C. at siya po ang founder of the Global Discipleship Organization na tinatawag na Radical. Ano ang sinabi ni David Platt? And I will quote, "Brothers and sisters, the need is great. The gospel is good. The command is clear. The world is waiting. And ultimately, our God is waiting." Ulitin ko po. "Brothers and sisters, the need is great. The gospel is good. The command is clear. The world is waiting. And ultimately, our God is waiting." End of quote from David Platt.
1: How do you go from point one to point two?
2: How?
1: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with Movie Move.

0: mga kaibigan, welcome po sa ating segment ng Movie Move at makakasama po uli natin si Kuya Sam sapagkat meron po kaming pag-uusapan. Mas magandang pag-usapan ito kapag meron akong kausap kaysa naman ako lang yung magbibigay sa inyo, di ba? Kaya samahan niyo po kami kasi pag-uusapan po natin ang iba't ibang pamamaraan to do missions. Sa halip na ang alam natin magiging missionary lang, kala natin yun lang ang paraan para mag-mission, ano yung pagiging missionary. So meron pa pong iba't ibang paraan at ang material po natin ay galing po sa panulat ni Caleb Gregson ng radical.net. Ayan Kuya Sam, welcome back.
1: Okay, hello po.
0: Oo, at iba't iba naman talaga ang pamamaraan para gawin yung great commission ng ating Panginoon, di ba? At alam natin na yung Great Commission ng ating Panginoon ay mayroong dalawang bahagi. Ano nga yung dalawang bahagi, Kuya Sam?
1: Yung going.
0: Oh.
1: And this, yung discipleship.
0: Mm-mm. At anong klaseng mga tao ang aabuti ng Great Commission na yon?
1: Yung mga nations. Biblical definition ng nations, hindi political definition.
0: Mm-mm. Ano yung biblical definition ng mga bansa?
1: Kung narinig nyo na dati, refresher po, mula yan sa salitang ethni, plural, ethnos, pag singular, ibig sabihin po ay mga people group o mga lahi na may sarili-sariling wika at kultura.
0: Mm-mm. So ibig sabihin, kung political country, itong bansa natin, Philippines.
1: Japan.
0: Pero, ito na lang Philippines. Mm. Pero, itong Pilipinas ay maraming nations.
1: Yes, marami pong nations dito sa Pilipinas.
0: For example?
1: Ang mga Bicolano, ang mga Ilocano, Waray, Maranao, Subanen, Tiroray. Mga nations yan.
0: Mm-mm-mm. Ibig sabihin lahi. Lahing Bicolano. Lahing Ilocano, ayan, lahing Waray. Yun po ang ibig sabihin. Pero ang Great Commission po ay utos ng ating Diyos na gawin natin sa mga taong kalahi natin, people of the same culture, at dun sa mga hindi natin kalahi.
1: Yan, para buo.
0: Oo. Dun sa mga hindi natin kalahi, madalas po kinakategorize siya na yun na daw yung missions. Tapos yung pag-share natin ng gospel sa kalahi natin, tinatawag po yan na evangelism. But still, generally, it's part of the whole mission ng ating Panginoon. Yan. So, sige. Tingnan po natin ang ilang pamamaraan para makapag-involve pa rin po tayo sa mission. Sige, Kuya Sam, tingnan natin yung una.
1: Usually kapag mission sa pinag-uusapan at dun sa iba na medyo lumalawak na, bukod sa mga humahayo, syempre yung mga nananalangin, yung mga nag-welcome, yung mga nagmo-mobilize. Pero dito paghihimay-himayan natin, meron halimbawa yung translation and publishing. Syempre tayo mga sabi nung sumulat ay tayo talaga ay people of the book talaga tayo. Kaya kailangan talaga yung book, which means yung Bible sa context na to, sa wikang naiintindihan nung magbabasa. So kinakailangan ng disciplined and rigorous work to ensure both faithfulness to the text and yung maunawaan sa lingwahe ng babasa or receptor language.
0: Hindi ko nakuha yung data, no? Pero baka alam mo, Kuya Sam, ilan ba ang wika kaya sa buong mundo? Wala ka rin alam. Pero ang alam ko kasi, sabi ng Losan, it will take daang-daang taon pa para makumpletong maisalin daw yung Bible sa lahat ng wika sa buong mundo. Ano? At ngayon ay wala pa siguro 1,000 ang nasalin talaga. At ang isang wika, gaya ng English, actually, yung English ay marami.
1: Napakaraming translation ng English, sa totoo lang.
0: Napakaraming translation ng English. Samantalang merong mga wika na wala kahit New Testament pa lang. Ano? So, ito din po ay bahagi ng gawain sa pagme-mission. So, if you... May naalala ko sa ating Kairos courses, may na-encounter ako, Sam, na isa sa participant na gusto niyang mag-involve sa translation.
1: Maganda yun.
0: Naalala mo ba kung sino siya? Ako naalala ko kung sino siya.
1: Kala, magandang so, translation.
0: Gusto niyang mag-involve sa translation. At marami pong mga organizations, mga kaibigan na nagtatranslate. Dito na yes. lang sa atin, sa Albay, ano?
1: Oo. Ginagawa yung Daragin nyo o yung Kwan. Oh, East Miraya na Bible.
0: I think tapos na siya kasi nung naging guest ko si...
1: Edsel.
0: Oo, si Coach Edsel ay nasa last phases na lang at actually
1: ipapublish na.
0: Oo, hindi ko alam kung naipublish na, hindi pa siguro kasi magkakaroon yata ng malaking program.
1: Uh-oh.
0: At meron silang ginagawa ngayon diyan sa area ng Ginubatan, Hubelyar, nakalimutan ko yung wika, ano. So patuloy po na kailangan ng mga katuwang sa translation. At kung naaalala niyo mga kaibigan, in the past news, ano, medyo bumibilis na ang translation dahil nga sa technology,
1: mga app na ginagamit sa pag-translate.
0: Ayan. So, if you are gifted po ano sa computer, sa pag-unawa ng mga wika, yung mga grammatical structure, kuya, sa ano bang kailangan sa pag-translate?
1: Marami siyempre yung syntax, ibig pa mo i-construct yung sentence ng natural yung tunog, hindi maging awkward yung pagbasa. Tapos halimbawa yung kultura, kasi minsan sa kulturang pinuntahan mo walang equivalent na
0: salita
1: doon sa ginagawan mo ng translation. Mayroong kwento nga niya na ano yung tawag doon, yung wala silang equivalent ng donkey kasi nasa North Pole sila. I think mga Inuit o mga asno, wala silang ganun. So, yung nag-translate, ang trend pagka-translate niya is yung the thing with big ears. Pero yun din kasi yung ano. Tapos yung lamb, it renounced nila na God's special thing that looks like a caribou calf. Kasi yung caribou, common yung isang uri ng parang kapamilya ng reindeer, wala naman sa kanilang lamb doon. Kaya ang tawag sa lamb, hindi yung word and translate, kundi yung concept. God's special thing that looks like a caribou calf. So hindi po madali ang pag-translate.
0: Naalala ko, Sam, mabuti ngayon kasi may mga gadget na ano.
1: Nakikita nila yung picture.
0: At dahil sa internet, nakikita na ng picture. Gaya nung ano ngayon pinuntahan natin sa bukid nun, Sam, yung bundok. Sa bundok.
1: Yung mga higaon nun.
0: Is, di ba sa Bible, yung as white as snow. Paano mo yun itratranslate sa wika nila? Hindi pa naman sila nakakita ng snow. Actually, dun sa lugar na yun, wala ngang kuryente.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba? Pero ngayon, mas madali siguro maintindihan dahil nga sa ano, snow, mag-Google lang, di ba?
1: May picture na.
0: Tsaka may video pa.
1: Na ipapakita sa kanila.
0: So, ibig sabihin, hindi na masyadong mahirap ang pag-translate ngayon. At actually, mabilis na. Yan. Ang pangalawa pong paraan actually ay mag-involve talaga tayo sa evangelism. Yan, mga kaibigan, iba't iba po ang tawag nila dyan, formula, di ba Kuya Sam?
1: Mm-hmm.
0: Iba't iba ang pamamaraan ng pag-share ng gospel. So, merong tinatawag na for spiritual laws.
1: May EE.
0: Oo, yung the bridge na sinasabi. Yung ano nga yun?
1: One verse evangelism.
0: Yan. Mayroon pong iba't ibang paraan para ma-share mo yung buong, yung complete gospel.
1: Mm-hmm.
0: Sino si Jesus at ano yung kanyang ginawa. Para saan. So, iba't iba po yung pamamaraan. At bilang mga mananampalataya, mainam po na marunong tayo. Actually, kung titingnan mo sa mga church members, ano, hindi lahat talaga marunong mag-share ng gospel.
1: Kasi usually nakaasa dun sa mga worker,
0: yes,
1: sa mga pastor, maski dinimuhan mo na parang nahihirapan pa talaga sila mag-share.
0: Mm-mm. Pero kailangan po, bilang disciple ng ating Panginoon, ay kailangan marunong po tayo mag-share ng gospel. At kailangan itong maging lifestyle po natin. So, yan. Mm-hmm. Sige. Meron na po tayong Bible translation, ano? At meron po tayong evangelism. Patuloy lang kasi kahit saan ka pumunta, magbakasyon ka somewhere, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Mag-travel ka, may trabaho ka, tapos may seminar kayo somewhere, bilibit-bit mo yung gospel.
1: Yes.
0: And you can share with anyone. Pwedeng kapwa Pilipino mo yan or pwedeng may nakita kang banyaga sa lugar na yun na bukas o nagtatanong sa'yo, then you are ready to really share the gospel.
1: Katabi mo sa bus, mm-hmm. So, diba? Kung malalayo yun sa mga nagta-travel.
0: Mm-hmm. O kaya, nasa airport kayo tapos na announce na magpapalit kayo ng eroplano kasi yung eroplano nyo ay may problema. So, marami nang nagagalit, may mga foreigner, may mga Pilipino. So, yung mga ganun ba na kwentuhan, pwede mo nang maisingit ngayon ang pag-share ng gospel. Okay. So, ano pa? Ano pa, Kuya Sam?
1: Siyempre, meron dyan yung one-to-one discipleship. Siyempre. This might be carried out through being part of a church and one-to-one Bible reading or simply talking with them through decisions of their lives and bilang isang pinagkakatiwalaan kaibigan.
0: Mm-mm.
1: Bilang trusted friend. Kasi minsan naman talaga, hindi naman puro curriculum-based yung ano mo. Minsan uupo ka lang talaga, makikinig sa kanya.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Magiging available ka.
0: Alam mo, napaka-effective nitong one-on-one discipleship. Napaka-effective talaga nito. Ang dami na mga example sa Bible na yung ano, yung one-to-one talaga ay napaka-effective niya. Pag in-evangelize mo siya, gets kagad niya yung message. Tapos ang nangyayari, na-share din ng taong ito kung ano yung nag-transpire during that one-on-one na interaction. Ano? So, pero marami kasi ang nagsasabi na hindi daw sila marunong. Na hindi daw sila marunong mag-disciple.
1: Pero actually, ginagawa nila discipleship na. Kaya lang, hindi nalang nila na yun, mapala yun. Kailan i-guide lang sila sa process siguro.
0: At tingnan mo ha, sa loob ng isang bahay, yung isang batang maliit na lumalaki, paano ba niya natututunan ang mga bagay-bagay? Paano niya natutunan na on his own, kumain na siyang mag-isa? Then, paglaki-laki ng konti, yung pagliligo sa sarili, pagbibihi sa sarili, ay natututunan na niyang mag-isa hanggang dumating yung time na nakakagawa na siya ng mga bagay-bagay on his own. Well, paano ba niya yan natututunan? Siyempre, tinuturuan siya. At bukod doon, napagmamasdan.
1: Mm-hmm.
0: Napagmamasdan, Kuya Sam, at napag-uusapan.
1: Yes, nako-compare din. Oh. Bakit si Mama ibang maghugas kaysa kay Papa? Pero pareho.
0: Yung aspeto sa bahay, ano, pero yun mismo ay matatawag na nating discipleship.
1: Yes.
0: So, ganoon. In other words, ano ba yung ibang mga salita sa discipleship? Training? Pwede? Ano?
1: Training? Mentoring siguro. In a way.
0: Oo, coaching.
1: Coaching din in a way. Pero para sa akin, yung mas, pagdating sa coaching, mas ano ko yung playing coach. Kasi yung sinasabi niya, ginagawa niya talaga mismo.
0: Mm-mm. Pero pag sinabi po nating discipleship, isa lang talaga ang direction niyan. Gawing alagad ni Kristo. Kung ano yung ginawa ni Kristo ay gagawin din niya bilang alagad ni Kristo. Kasi dinemonstrate na ni Jesus ang lahat-lahat. So, gagawin din ang kanyang mga alagad. Okay. So, ayan. Ang susunod po natin na paraan. So, meron na tayong tatlo, ano, yung Bible translation, that is missions. Also, syempre, hindi mawawala yung pag-share ng gospel, yung tinatawag po natin na evangelism. Mm-hmm. At syempre, hindi mawawala yung discipleship. Pero, nakafocus po dito dun sa one-on-one, tutok talaga. Pag ganito kasing one-on-one, Kuya Sam, very intentional ito. Very intentional ito. Actually, ito yung goal ng Great Commission.
1: Bibigyan mo talaga ng time.
0: Yes, oo. To make them disciples of Jesus. Okay, ang sunod po, eto, raising up and training local leaders. Yan. Sabi, tingnan mo yung church or grupo na kinabibilangan mo ngayon, kaibigan. Tingnan mo. So, ano yung mga ministries ninyo sa ngayon? Meron ba? Marami ba kayong mga ministries? Okay, kung marami, yay! Buhay na buhay ang church, pero ang tanong ni Ma'am C, sa maraming ministries na yon, sino ang gumagawa doon sa maraming ministries? Baka naman yun. Meron kayong 10 ministry, Kuya Sam, tapos dalawa.
1: Dating tao lang yung gumagawa.
0: Yes! So, ibig sabihin, walang nagra-rise up na mga bagong leaders. Walang natitrain na mga bagong leaders. Naaalala ko yung style baga, Kuya Sam, ng mga alagad sa Book of Acts. Para daw makadevote yung mga original na apostle sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anong ginawa?
1: Nag-appoint sila ng ano ng pito na mamahala doon sa ano sa gawain ng yung kanilang tinatawag na ano outreach o yung nagpapakain doon sa mga
0: yung kalipunan.
1: Oh, yung mamamahal doon, mga deacon kumbaga.
0: At ngayon nadagdagan pa yung mga deacon sa panahon natin. Ano, marami na tayong mga ministry leaders sa ating mga churches. Pero ang tanong talaga, marami kayong ministry, pero yun nga ba, iba-iba ba ang humahawak o isang tao lang o baka naman kay pastor lahat?
1: Ay naku, maagang magre-retire niya si pastor pag ganyan.
0: So, mahalaga din po nakasali sa mga ministries natin yung Great Commission. So, si Paul nga, nagturo siya kay Timothy. Actually, napaka-popular nung 2 Timothy 2:2. 2T2:2. Ganon. Napaka-crucial po nito para yung continuance ng faithful ministry. So, eto yung parent one o yung leader one, ituturo niya. At pag dumating yung panahon na kaya niyang magturo na rin, so he becomes the leader two.
1: Yes.
0: And then, si leader one, mapapatuloy pa siya mag-produce ng maraming leaders. And then, si leader two, pag kaya na niya, mag-train din siya and mapapatuloy din siya sa kanyang gawain. At yung na-train niya ay patuloy na magre-reproduce. Mahalaga po ito mga kaibigan kasi siyempre tumatanda ang tao. Nagkakaedad ang tao at maraming season sa buhay. Diba, Kuya Sam? At saka, nag-iiba-iba yung need ng bawat generation. Pwedeng si leader one, lumaki siya sa panahon na hindi techie. So, hindi na siya makarelate dito sa mga bagong generation.
1: Oo, mga gumagamit ng AI, halimbawa.
0: Oo, yung mga ganyan. Nasubukan mo na bang gumamit ng AI?
1: Yun.
0: Kuya Sam, nag-AI ka na ba?
1: Opo, yung mga ano, yung nakaraang ginawa namin na ano na yung fight camp, ako yung gumawa ng team song sa AI. Tapos ginawa ko yung isa, yung ginawa ko rin yung poster.
0: Mahirap ba?
1: Nakailang ulit kasi ano ba, gagawa ka ng ano, yung pag-pronounce kasi ano sila eh, wala naman silang audio input. So nagbabase lang sila dun sa kwan, nakailang correct ako. Gemini lang yung gamit ko ha.
0: Narinig mo na 'di ba yung Suno?
1: Suno sa ano yun, sa music yata yung Suno
0: sa
1: ano Suno.
0: 'Di ba?
1: Marami diba, pa eh, mayroon pang Clyde.
0: Tingnan mo ha kung tama yung pagkaintindi ko ha. Ikaw yung composer, 'di ba?
1: Ginawa ko lahat ng lyrics.
0: Oo, ikaw talaga ang gagawa ng lyrics.
1: Nag-request na ako ng ano, anong gusto ko, lively ba?
0: Iyan.
1: Ilang ano, anong
0: yung
1: beat,
0: instruments at saka yung tono. Ano na, yung computer.
1: Siya nang gagawa.
0: Yes.
1: Tapos pinapaulit ko.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Yung pait nga, dahil ang spelling namin ng P-A-Y-T, pait. Yung pag-pronounce niya, peyti na. Peyti. Tapos yung...
0: Ay, hindi. Tagalog, umikol.
1: Pait. Yung pait. Pait ang spelling. Peyti na. Tapos kinorek ko, it should sound like fight. So, pait. Pait. Camp. Tapos... Ang ginawa ko na talaga, in-spell ko na yung salita talagang fight at wala na talaga, nakailang try ako, hindi niya na, isang beses lang niya nakuha, pagbalik doon sa pangalawang stanza, inulit na naman yung dati. Kasi nga, wala siyang audio input, yung AI.
0: Pero actually, safe naman siya kasi ikaw kasi yung gumawa ng yung gumawa ng kanta, ikaw ang mga salita mo, ang in-input mo doon.
1: Babaguhin mo lang yung prompt.
0: Yung beat, yung rhythm, yung mga instruments, yun nga sabi mo, kung gusto mong lively, kung gusto mong mabagal, yan.
1: May gusto ko emphasize na stanza.
0: Yung computer ang gagawa nun. Pero yung mismong mga linya, ikaw ang gumawa. Yan.
1: Pinag-aaralan pa ako yung notebook LM para makagawa ng presentation. Kaya lang hindi ko matapos.
0: At hindi na ito maiiwasan. So, siguro sa pag-train natin ng mga local leaders, ano, kasali na yung mga technical aspects. Kasi, wala na talaga. Hindi na tayo
1: babalik. Tapos na tayo doon.
0: Hindi na talaga tayo babalik sa 30, 40 years ago na paraan ng mga presentation. Ano, papunta na talaga tayo doon. So, we might as well update ourselves sa mga bagong pamamaraan na ito. Okay, sige. Sige, ano pa ang pamamaraan, Kuya Sam, na mag-involve tayo sa missions?
1: Siyempre, kasama dyan yung modeling maturity

0: sa dorm namin, sa dorm na to, sa kulturang ito. So akala nila na because they've never seen Christian faithfully work a secular job, respond to insults, or raise children in any environment. Uh-huh. Ano talaga nila? Nilalahat nila.
1: Yun ang kaibahan ng online doon sa real, sa reality.
0: Mm-mm.
1: Sa online, ang ganda ng words, ang ganda ng preaching, ano, pero kumusta kayo ang buhay nitong nangangaral na ito?
0: Mm-mm. Missionaries need to know that their lives are being watched.
1: Ay, oo. Tama.
0: Even when they think that they are just doing the mundane work of cleaning their home or finishing their work, the tedious 9-to-5 of a full-time secular job may feel like necessary evil, a platform that gives you an excuse to live there. But kasama pala yun, yung part of platforming the power of God in the gospel to transform lives, ayon sa author. Mm-hmm. Suffering and plodding endurance are far more persuasive arguments for the truth of Christianity kesa sa maraming mga nakikita natin na common na ginagamit na ng lahat.
1: Naalala ko, Kuya Sam, ano, itong bansa natin, ano, kilala bilang isang Christian nation daw. So, sa mga hindi Pilipino, sa labas ng Pilipinas, iisa lang ang alam nilang uri ng Christianity. Oo. Mm-hmm. Kaya pag sinabi mo, pinag-uusapan yung may kausap kang taga-ibang kultura, ano, ayaw daw nila ng Christianity. Kasi daw yung mga Kristiyanong kilala nila ay talagang iba naman yung pag-uugali na nakikita nila. Tama ka sa sinabi mo kanina, Kuya Sam, na pinagmamasdan talaga tayo ng mga tao. The way we talk, the way we... Yung sinabi mo kanina, pag nasa oras ng trabaho ka, paano mo ba pine-perform ang trabaho? Pag may challenge ba sa trabaho mo, ikaw ba'y nagwawala dun sa trabaho mo? May nagmamasid sa'yo eh.
0: Tinitingnan talaga.
1: Oh, tinitingnan. At yung testimony natin, mga kaibigan, ay napakahalaga. At sakop yan ang sinasabi mo kanina, Kuya Sam, na pagmumodel ng maturity.
0: Mm-hmm.
1: Ipinapakita mo talaga na nagmamature ka. Sa madaling salita, nag-grow ka talaga. Hindi ka na natin... Kasi may stage sa Christian life, di ba? Baby ka. Tapos nag-grow ka. Hindi forever. Baby tayo sa pananampalataya. Mm-hmm.
0: Hindi rin forever na mag-expect kang bibihin ka, ganyan.
1: Oo. Ine-expect ka na, ano ka na, nag-grow ka talaga sa pananampalataya mo. So, mahalaga po, pinagmamasdan tayo. Kaya siguro, may mga kamag-anak tayo, or kapitbahay, or mga kaibigan, kahit nagaano pa verbally, kasi share natin ang mensahe tungkol sa Panginoong Jesus, hindi talaga sila makapaniwala kasi yung buhay po natin, yung lifestyle natin, hindi ayon sa mga sinasabi natin. So, mahalaga na bantayan po natin. Kaya nga kung nakikinig po ngayon sa episode na ito, ano, tingnan nyo po, tanong kayo sa sarili mo, nag-mature na ba talaga ako? Have I grown? Ako ba'y natuto na? Malayo na ba ako dun sa dating ako? Yan. Tanungin niyo po yung inyong sarili. Okay, let's move on. Isa pa po sa mahalagang aspeto ng mission is yung tinatawag natin sa administration aspect. Ay, alam mo sa pagme-mission, mga kaibigan, bakit may missionary sa field? Kasi back home,
0: May mga nag-asikaso.
1: Sige, Kuya,
0: may logistics.
1: Ano bang ginagawa ng logistic team na yan?
0: Parang ano din yan, yung pinaka-example na alam ng lahat. Yung mga astronaut, ilan lang naman yung pumupunta, pero bakit sila nakapunta?
1: Tatlo, apat.
0: Oo, ilan ang naiwan sa control, sa communication, sa lahat-lahat. Ang dami.
1: Naalala ko, nung pabalik yun, ano nga yung huling umuwi sa Earth?
0: Nalimutin, Artemis yata yun.
1: Basta yung pinakahuli lang nitong nakaraang buwan.
0: Oo, yung Artemis yata yun.
1: Oo, ako talaga yun. Nanood talaga ako noon. Tinutukan ko talaga yun. Ano? At tama ka. Sa control, ang dami nila. Yung nandoon sa dagat, ang dami talaga nila.
0: Oo, yung mag-aabang doon sa babalik.
1: Nakasakay lang doon sa space shuttle, ay iilan lang
0: talaga. Iilan lang nandun. So... So, malaking papel nung ginagawa nung naiiwan.
1: Malaki talaga po ang kaya siya nakakapunta doon kasi meron nag-aasikaso dito. Okay, back home.
0: Mga tax.
1: Tapos yung kanyang support, yung kanyang prayer support, merong nag-mobilize.

0: dito back home, di ba?
1: Update.
0: Ayan. May nag-aasikaso ng anong tawag nito, yung kailangan niya ng training upgrade.
1: Mm-mm.
0: Yan, so may nag-aasikaso sa mga ganyan. May nag-a-assist sa pag-aaral ng kanilang mga anak.
1: Oo.
0: Ang dami po. Hindi kaya ng missionary sa field ang ginagawa nila kung walang umaalalay back home. Kaya nga, hindi lahat talaga ay goer. May mga maiiwan po talaga. At kapain niyo po ang inyong sarili kung saan kayo tinatawag ng Panginoon. Meron ba kayong pasanin na dalhin ang gospel sa ibang lahi, or kayo ay katuwang ng mga mensaherong ito? Ayan. So, iba't iba po yung expertise na kailangan. Kung maaalala natin, Kuya Sam, ano, kasali din yan yung mga newsletter.
1: Newsletter.
0: Gagawa ng newsletter yung missionary, pero there is somebody na siyang pwede niyang pagkatiwalaan na mag-improve nung kanyang newsletter at mag-distribute nun.
1: Mag-edit.
0: Tumulong sa kanya. Lalo na kung mahirap yung internet dun sa lugar na kanyang kinalalagyan. So, yan po, admin. Di po ba? So, kung may gift kayo sa administration, well, pwede po kayong mag-volunteer sa mga ministries ng mga missionaries or missions organizations. Ay, naalala ko na, Kuya Sam. Merong prayer online. Merong prayer meeting online at nakafocus sila sa mga unreached people group. Madalas silang nananawagan sa magaling gumawa ng research, ang mga people group.
1: Yan.
0: Tapos i-research niya yung Kuya Sam, tapos gagawa niya ng slides. Para during the online prayer meeting, ando na yung mga information na kinakailangan. Yan.
1: May mga available na, naalala ko yung sa Joshua Project, may mga available silang mga prayer slide, ang mga kada people group na pwede ring i-print. Pwede ring i-present.
0: Sige. At ang pinaka last po na pamamaraan for us na mag-involve sa missions, ano, ay eto na. Sige, Kuya Sam, ikaw na nito.
1: Strategic leadership. Ang work of ministry rarely moves in a straight line. Wala pong formula na gumagarantiya na mako-convert ka agad yung mga taong inaabot mo, o may mapa-plant ka agad na church dun sa itinakda mong period o timetable.
0: Sabihin, in 2 years ha, dapat may church na, ganyan. Pero wala, hindi mo talaga masabi.
1: Hindi talaga. The Spirit blows where He wills. Sabi sa John 3:8. Kaya, one practical result of that is, it's difficult to keep track of the value of your daily work as a missionary. Kasi iba-iba yung mga sitwasyon. Iba-iba din yung mga trends. Saka sitwasyon ng lugar.
0: Kaya daw yung mga missionary, ano, kailangan daw maging aware sila na yung uri ng trabaho na pinaglalaanan nila ng panahon ay pwedeng magbago ito sa pagdaan ng panahon. Yan. So, on the other hand naman, Kuya Sam, yung mga tao na merong kakayanan na magbigay ng strategic leadership and encouragement sa ibang mga missionary, ano, ay napakahalaga po ng kanilang kakayanan para makatulong dun sa missionary. Yan. So, iba't ibang gift at ang ano ba yung mga spiritual gift natin, pangalanan nga natin, prophecy,
1: evangelism,
0: shepherding,
1: service, hospitality,
0: teaching,
1: admin,
0: at marami pa pong iba. So, iba't iba ang kakayanang binibigay ng Holy Spirit at meron po itong mga pinagkakagamitan. So, kailangang ma-identify natin yung mga kakayanan natin para hindi mag-competition sa isa't isa, kundi para
1: mag-complement
0: sa isa't isa para matupad po yung mga dapat na gagawin. So, mga kaibigan, sana po nakatulong sa inyo ang informations na binigay natin galing sa radical.net na meron pa din naman ibang paraan para mag-involve po tayo sa mission. Ano, hindi lang yung magpunta doon as missionary. Yung mga maiiwan o yung mga hindi talaga tinawag sa front line pero may heart sila sa mission, there are different ways po to get involved. So, ipapanalangin natin ngayon, Kuya Sam, ang ating church So you start at ako naman ang magsasara.
1: Panginoon, aming Ama, nagpapasalamat po kami dahil kayo ang Lord of the Harvest at kayo po ang may kalooban na ang mga tao ay di mapahamak bagko sila ay magkaroon ng pagkakataon na maka-respond sa iyong message, that they will be given that you are patient with them, not wanting them to perish but for them to come to repentance, at makakilala po talaga sila sa iyo. Kaya salamat po sa mga pamamaraan, sa mga tao, sa mga creative ways na hinahayaan niyo, Panginoon, na ma-discover ng mga missiologists, ng inyong mga lingkod, para ang gawain po ng Great Commission ay maisakatuparan, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Kaya dalangin po namin na kung ano man po ang mga role, ang mga functions na pinagkatiwala mo sa amin, maging yung mga malalaman pa lang namin, ay tulungan mo po kami sa area ng transition at sa area ng pagsasagawa ng mga ito faithfully and with perseverance, Panginoon. Marami po salamat dahil ito po ay kalooban mo, at alam po namin na you will be with us always until the end of the age as we fulfill, Panginoon, ang gawain na ito na iniwan mo po sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin.
0: Lord, naaalala ko po ang iba't ibang missions organization na tumutulong sa pag-deploy ng mga manggagawa nila, mga missionaries dun sa field. Pero yung mga naiiwan sa mga opisina, oh God, ang dami po nilang mga responsibility. Kaya tinataas ko po sa inyo ang mga nasa admin department, nasa finance department, nasa logistic department. Kayo po ang patuloy na mag-provide financially sa mga kinakailangan para magawa po nila ang kanilang mga responsibilities. Kayo po ang mag-provide ng kaalaman, ng kakayanan, ng katalinuhan, O Lord God, at ng discernment na kinakailangan para magawa po nila, Panginoon, ang makinig sila sa direction mo at makita nila ang pagkilos mo, and they can join you para hindi sariling agenda ang ginagawa, kundi, Panginoon, sila ay nakikisali sa ginagawa mo. Ganon din po yung mga missionaries, Lord, yung mga candidate na nag-commit na but yet hindi pa sila makapunta sa field. There are so many ways, Lord, na yung passion na yon ay manatiling on fire sa kanilang puso by involving in so many ways habang naghihintay sila ng perfect timing at habang sila ay nag-prepare sa kanilang pagpunta sa field. Dalangin din po namin, Lord God, na ikaw ang mag-raise up ng patuloy na mga tutulong para sa mga Bible translation work. Naalala ko po na actually ang mga pinipili na mag-translate ay yung mga meron ng church sa kanilang people group, kasi sila yung may-ari ng wika. Alam nila yung wika, and they are the ones na tinuturuan na kung paano mag-translate. And yet, kailangan pa rin po talaga ng mga expert. Siyempre, kailangan, Lord God, ng mga gamit ng computer, ng strong internet connection, kasi itratransmit. Kunwari, nakatira, Lord, sa mga isla, yung mga translator, ay itratransmit nila ito sa kanilang main office, at kailangan, Lord God, ng internet. At nagpapasalamat po kami na sa mga panahon namin sa ngayon ay talagang masyado na pong advanced. At sabi nga po ng GMMI, yung church ngayon already have the training, the people, the instruments, the tools na kinakailangan para talaga makompleto ang Great Commission. Kaya lang, Lord God, ang church mo ay hindi pa ito fully na i-embrace. So we pray na mamobilize talaga ang church, lahat ng members ng church. Kasi lahat ay merong bahagi. Hindi pwedeng wala. Lahat po ay merong bahagi. So I just pray na tulungan mo ang mga church leaders, na tulungan ang kanilang mga church members, Lord God, na ma-discover ang kanilang mga role at bigyan ng mga opportunities, mga bukas na pintuan na magamit nila ang kanilang mga kakayanan. Kaya maraming salamat, Lord, sa gagawin ninyo. This is the time ng pagkilos ng banal na Espiritu, and we rely on your leading, O Holy Spirit. Salamat po, ang lahat ng ito ay panalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So, mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Alam niyo po, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. So, we are blessed to be a blessing. We are saved so we can join him. We can join our God to save others. Yeah. Kaya, sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions. Ako po si Ma'am Michelle Louie Basco.
1: At Sam Sinarosa po.
0: Technical side, kasama po natin si Donald Fonso. Hanggang sa muli, pampalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

you want to be a MobiMate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: I'm Bob Bowman. Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Eleanor and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South Korea.
1: Good morning. You are tuned in to 1062, the XKI, the friendly voice of South Central Mindanao. DXKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. DXKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062. DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
2: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
3: Mayong aga abyan. Welcome naman sa aton Bible study sa kahanginan. Ang akon prayer abyan nga kabay pini nga Bible study will be a blessing to you today. Kasubong sang mga messages nga ginapadala sa akon messenger nga nagahambal ang aton mga tagpalamati nga they are blessed sa aton program. Kagkaron nga bulan, pilang ako na sugata along the way nga nagahambal sa akon nga nagapamati sila sa aton program and they are blessed. Kabay pa nga Bible study today will be a blessing to you also. Sa gihapon ang imulabing kubos nga weekend Bible teacher sa kahanginan, Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible study, Il Roy, The God Who Sees and Cares. Ato na iniabyan nga na take up 2 Saturdays ago, kagtapuson naton karon nga adlaw. Basahon na ako ng Genesis 16, verse 13. Subo nga text naton sininga pagtuon. Nagasiling. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. For she said, Have I also here looked after him that seeth me? Naibalawan naton abyan, nga ininga chapter, nagacenter sa tatlo ka mga characters, si Abraham, si Sarah, kag si Hagar. Nabalaan nato nga si Abraham gin-promise ang Dios sa iya nga mangin isa siya ka great nation. I-bless siya sang damo-damo nga kabataan kasubong sang mga balas sa baybay. Pero nagtigulang na si Abraham kag si Sarah waay nag-abot ini nga promise gintak-a na si Sarah kag ginbutang niya sa iya mga kamot abyan ang desisyon nga kinahanglan ihatag niya si Hagar nga iya maid sa kay Abraham agud nga makabata sila agud nga matuman ang ginsaad sa Dios that Abraham will be a great nation. Ginhatag ni Sarah si Hagar sa kay Abraham kag naghulid ang duha kag nagbusong si Hagar. Ang problema abyan kaysang pagbusong ni Hagar nangin proud siya kag daw ginahikay-hikayan niya si Sarah kag tungod sini may ara World War nga natabo sa ilang adua, nag-away sila, ginapakitaan ni Sarah si Hagar sang hindi namin nga pamatasan. Tub-tub nag-abot ang adlaw, gagin palayas niya si Hagar. Nakita naton abyan nga si Abraham waay nagpugong sa mga desisyon ni Sarah. Siling niya sa kay Sarah, tiimo man na siya sulugoon. Tiimo man na siya slave, bahala ka kung anong himuon mo. Ginpalayas ni Sarah si Hagar, waay nabuligan ni Abraham. Si Hagar abyan, buong ang tagipusoon nga naglakat. Kagsang dito na siya sa Shur abyan, Ang Shur isa na kaduog nga lapit sa Egypt kay Egyptian si Hagar. Ayan mapauli isa sa Egypt. Kag dito, Hagar was able to meet the angel of the Lord. Kag ini nga angel of the Lord, abyan wala sang liwan, suno sa mga commentators kag nagatuon sa Bible. Among Old Testament kapag pahayag ni Jesus Christ sa flesh, sa unod, sa human form. Kagyari karon ginsugo siya sang angel of the Lord nga si Jesus Christ nga balik ka dito sa Kaisara paubos ka sa iya because I also will make you a great nation. Kag tungod sini abyan nagbalik si Hagar dito sa presensya ni Sarah. Pero nakita naton nga tungod sini sa pagkitaay ni Hagar kag sang angel of the Lord naghambal si Hagar nga ini nga Dios hambal niya thou God seest me. Ikaw nga Dios nakakita sa akon, nagatambod sa akon, and you care for me. Abyan, ini nga kamatuoran, hindi lang para sa kay Hagar. Para ini sa aton tanan. Nga kasubong ni Hagar, may mga dalagko nga problema sa kabuhi, may kakulangan sa kabuhi, may kinahanglanon sa kabuhi. Naghambal ang angel of the Lord sa kay Hagar, Hagar, I know what you feel, I know your emotions, pero dumdumani, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. Ara sa madalom nga problema si Hagar, nagabakho siya, ginpalaya siya, nagabatsyag siya, nga ginlapak siya, she was blessed by the Lord Jesus Christ. I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. Tungod sini nga care sang aton ginosa kay Hagar, naghambal si Hagar, thou God who seest me. Halin sa Hebrew word nga El Roi, ikaw nga Dios nagatamod ka, nagkakabalaka sa akon. Kagabian gusto ko na ihambal sa imo karon nga adlaw. The name El Roi is not just for Hagar. God is El Roi to each of us today. Kinanglan talaga awareness sa aton kabuhi nga ang Dios kung ano man ang aton kahimtangan, nagatamod sa aton, and He cares. It doesn't matter who you are. El Roi sees and cares. Ining aton El Roi abyan, sees life's iniquities and injustice. Kita yan ni ang mga injustisya abyan nga ginahimo sa aton. Ang hindi maayong aginbuhat ni Sarah sa kay Hagar. Oo, may kasaypanan man si Hagar kay nagpabugal siya, pero nakita naton nga hindi siya bagay palayason upod sa iya ginabusong nga anak abyan. Nagpangita siya tani support gikan kay Abraham, but Abraham left her alone. She was alone in the wilderness. Mapauli na lang siya sa Egypt. Why siya kahibalo sa iya nga future? Life is not fair. Na-notice niyo abyan? Life is not fair. Ang aton kabuhi napunaan sang mga injustice. Kung nagatrabaho ka, nakita nimo ang imo upod nga employee, natagaan pa raise, napasaka pang iya nga pwesto, nga pwerte ginakatamaran, nga klase sang employee, galing kay maayo manginto sa iya employer. So siya pa ang napataasan sang sweldo kag posisyon. Injustice abyan. Ikaw nga nagatinguha sang imo masarangan, hindi kaya makita sang imo nga amo. Na-notice nyo sining kalibutan, the most corrupt politician wins. Ang mga maayo nga politiko nga may kahadlok sa Dios way nagadaog. The less qualified are hired. Ang mga hindi kwalifikado na pasulod pa sa trabaho, ikaw nga napunan sang qualifications, way nakasulod abyan. Kung amuning imo kahimtangan, subong nagaatubang ka sang mga inequities and injustice sa imo kabuhi, you can be confident that El Roi, God, sees everything that happens in your life. May isa ka matarong nga hukom nga nagatanaw nga sa ulihi magahukom sa aton abyan. That is why ginahambalan kita sa Bible, hindi kita ya magtimalos because vengeance is mine, says the Lord. So how wonderful it is to give that heavy burden to El Roi, the God who sees. Kung ano man ang imo kahimtangan subong abyan, ginapakanubo ka, ginahimuan ikaw sang inhustisya, why ikaw ginatanaw nga equal sa iban, God sees it and God will recompense. And then number two, El Roi sees our sufferings and heartaches. nakita sang Dios abyan ni Elroy ang aton mga pag-antos kagang aton mga heartaches. Nakita naton dere that Hagar is broken-hearted and we can feel her grief. We can sense her pain and suffering. Palayason ka, ginpatumbayaan ka sang imo nga bana, naglakat ka nga binagtong lang ang imo nga dala, nadulaan ka na gani sang pagkaon kag ilimnon. Abyan, ayhan sa imo kabuhi, someone you love left you. Ginbayaan ka sang imo hinigugma, sakit na siya, grabe nga suffering kag heartache. Maybe sa imo kabuhi, sa imo profession you failed. Why ka nakapasar sa board examination? Ang imo nga business na pierde. Ang imo mga dalamguhanon abyan have been shattered to pieces. Ang imo mga damgo sa kabuhi nagkalawasag. May isa nga nabasa ako nga bag-o lang gid siya nakagraduate with high honors. Nagbalatian sa sang balatian abyan nga nagasigi ka lang pang lubag. Nagakiliwi ang imo nga hitsura, nagalulubag imo mga butkon kag imo mga batiis. Bag-o lang nagraduate. May ara siya handom kag damgo sa kabuhi, pero nag-amo ng kahimtangan niya. Grabe nga suffering, grabe nga heartache. Pero abyan amulan ning mahambal ko, no matter how difficult your situation might be, there is someone around who cares. Because Elroy sees our suffering, he feels our heartache. Hambal ganis ang Psalm 56, 8-9. Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle. When I cry unto thee, this I know, God is for me. Pwede abyan, nga ginbayaan ka sang tanan. But Elroy sees you, and he cares for you. And then, ang aton nga Elroy also sees our physical and material needs in life. Hagar was hungry. Hagar was thirsty. She was tired. Pero kita mo, nakalambot sa abyan dito sa spring, sa shore. Agod makainom siya, makapahuway siya, gikan sa iya kalapyo. Kay ang Dios nakakita sa iya kinanglanon, kag ang Dios nagakabalaka sa iya. Way ko kahibalo sang imo nga physical and material needs abyan. Ayhan nakulangan ikaw sa imo mga kinahanglanon. Ayhan may dalagko ka nga balayran, may dalagko ka nga sulugataon financially. Ayhan nagahibi ka, nabudlayan ka, nawadan ka na sa paglaom. But remember, you're not alone. Elroy, the God who sees, knows your physical and material needs. Kabalo ka abyan nga ang si Jesus Christ, nangin tawo, na tao siya subong isa ka ordinary man. Agud nga mabatsyagan niya ang aton mga ginabatsyag. He was made a little lower than the angels and became flesh kay nga aman, so that he can experience life and death for us. Mabalaan niyang aton mga balatsyago ng aton mga ginabatsyag subong tao. Kag kun ano man ang imo kakulangan, ano man ang imo problema, ano man ang imo mga kalapyo, God sees you and He cares for you. And then lastly, abyan, ining aton Elroy sees the future. Makita niyang aton palaabuton, kag sa aton nga palaabuton, He gives hope of a brighter future. Si Hagar abyan, wala-wala gito sa kalibutan. Kirihida lang ni Abraham. But she was somebody to God. And God made her a great nation. Kabalo ka mo abyan? Nga si Kristo nagkari, nagkari siya agud nga luwason kita. Gikan sa aton mga sala, kaghatagan kita sang maayong a future sa palaabuton. Hatagan kita sang eternal life, hatagan kita sang langit, kay si Elroy sees the future. Elroy not only sees you now, but he sees what you are yet to become. Nagaaman siya sang langit nun nga puluyan para sa imo. Kung hinulsulan mong imo sala, kagbatunon ni mo siya nga imo personal nga manluluwas, mangin amay ni mo siya, mangin anak ka niya, and he will prepare a kingdom in heaven for you. So amo na abyan. Nagkari si Jesus Christ to prepare a heavenly kingdom for us. He sees and cares, and He wants you to have a better future. Batuna si Jesus Christ sa imo tagipusoon karon nga adlaw, kagimo aman siya nga imo, Elroy, the God who sees and cares. Madamo nga salamat sa imo nga pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station, and God bless you richly.
2: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

nga abi sang tao mas maayo ang iya kaimtangan kun magpalayo siya sa atubangan sang Dios. Ambot nakita ninyo ang relasyon sang ginobra ni Adan kag ni Eva sa ginobra sang sini nga manghod nga anak nga lalaki? Nagpalayo siya, ginwakli niya ang kamot sang iya nga amay. Kag para sa iya, mas mayong iya pangabuhi kung maghalin siya sa ila nga balay. Kag magpalayo siya sa iya nga panimalay. Ti amugid ini ang natabo diri kon lang taon naton sa pulong sa Ginoo. Kag naibaluan naton kung ano ang natabo. Pag-antos, pagtangis, kasakit ang resulta sini. Ginpakamalaot sang Dios ang tanan niya tinugan niya tungod sang sala sang tabo. Sa piyakabahin, anong natabo sa bata nga lalaki diri? Nag-antos siya. Nag-abot ang tigulutom. Ang ginatawag naton sala, makatagman ina sa aton sang kalipay, makatagman ina sa aton sang ginatawag naton kasiguruhan, pero temporaryo lamang. Isa lana ka ilusyon ang mahatag sang sala sa imo kag sa akon, kag madula ina, kag amugin ini natabo. Pagkatapos ang pagpatuyang, ano da yun? Tigulutom. Tapos sa tigulutom, ano da yun? Kasakit, kapigaduhon, pag-antos. Kag ang grabe pagidri nga natabo sa sinibata, ang kahuloy-anan. Namakon mo, ikaw ya, mabugtaw ka lang sa kaagahon. Magadto ka sa isa ka kusina, kagyara dra sa babaw sang lamesa ang tanan-tanan niya pagkaon na gusto ni mo kanon. Mapili ka lang sang imo dra nga suksukon. Hindi ka na mga budlay. Pagusto ka kung anong ubrahon mo, kay wala ka na nag-aubra, nag-atrabaho. Gulpyada lang tungod sa sala nga desisyon na ginubra niya, nagbaliskad ang paya, amo inang term nga ginagamit sa makatigulangan naton. Kung ano kadako ang kalipay, amo man kadako ang kasakit. Kung ano man kadako ang kabugunaan, amo man kadako ang kapigaduhon. Kung ano kadako ang kamungaya, amo man kadako ang ginatawag naton tiggulutom. Amo ni natabo sa sininga bata diri. Kaya nga man, this is a picture of a person who rebelled against God, thus become a sinner. Kung ato niya naton sa pulong sa Ginoo, naibaluan naton kung anong natabo diri. Sa Lucas Kapitulo 15, nga naghambal diri ang Biblia sa aton sa versikulo 14, sang naghalin na siya sa ilang abalay, anong makita na tundra? Kagsang nahinguyang niya ang tanan, nag-abot ang dakong tigulutom sa sadtong duta. Kag nagsugod siya sa pagbatyag sing kinawadon. Ano diri ang makita naton sa pulong sa Ginoo? Ang tigulutom, wala ini, nagbutang sa iya nga mag-amo sina. Hindi ang tigulutom gintunaan nga nagpigado siya. Kun hindi ang tigulutom nagpakita lamang kun ano siya kapigado kun wala na siya sa panimalay sang iya nga amay. Amo ina ang makita naton sa pulong sang Dios. Gani kun ato niya lang ton, anong natabo sa iya diri? Kun ato na to ang versikulo 15, wala sa may nagbulig sa iya. Tub-tub nga nagpakitluoy siya, nga himuon siya nga ulipon sang mga katawan sa sina nga duog. Kag anong natabo? Ginhatagan sa singtuka nga magpakaon sang baboy. Damugan niya ang baboy. Kag naibaluan man naton sa mga Hudiyo kung ano ang baboy. Ang baboy amo ina ang larawan sang mga mahigko nga mga sapat. Kag ahari siya mahigko nga sapat, pero siya ang nagapakaon. Tub-tub nga naghandom na siya nga ang pagkaon sang sila nga baboy, tani, pwede niya lang kanon. Ano ba't silingon sini? Nga ginakabing niya ikagulingon nga daw baboy man. Amo ini kadalom ang sala nga ginubra sang sini nga bata. Kag amo man ini ang larawan,

Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

Yes, tara na, tara na, tara na. Dahil paaral lang lingguhan na natin, boys and girls. Good morning, good morning, good morning, everyone. Nandito na nga si Teacher I na masayang makasama kayo again. Happy Sunday morning! Praise the Lord for a brand new Sunday na bigay niya sa atin. Wow! Today is the first Sunday of August. Grabe! August na! Hug! Hindi ko ma-imagine. Sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang tayo nag-end ng school year, di ba, boys and girls? Ngayon, I think exam time na din. Naghahanda na for exams ang nasa mga public schools natin. Tama ba? Mag-e-exam na naman? Si Teacher ay nandito ulit, live na live sa ating himpilan, dito nga sa 1062 DXKI. And yes, mapapakinggan, hindi lamang dyan sa kabilang bahagi ng ating radio, ang ating program, maging sa live streaming nga ng FEBC. Kaya kung kayo ay nasa inyong mga mobile app, pakihanap ang febc.ph. O di kaya kung kayo ay nasa Facebook, yes, you may find me. Live na live sa 1062 DXKI FEBC Radio, ang paaralang lingguhan. Sinishare din niya ni Teacher I sa kanyang Facebook account. Kaya tara, let's come together in praising the Lord, pasalamatin ang Panginoon, at purihin nga siya at alamin ang kanyang mga nais dahil walang ibang Diyos. And let's start with singing this song by Jana Alaira, He is God.

Sa bawat araw, mga bata, mararanasan natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos dahil siya nga ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya, come on, pasalamatan natin ang Panginoon this new day sa bigay niya sa ating biyaya, maging sa bagong araw ng Linggo that we can come together to know Him. Manalangin tayo. Our Father God in heaven, yes, you are God alone. Walang katulad, walang kapantay, walang hihigit sa'yo. Kaya ngayong umaga, pinipili po naming purihin ang pangalan ninyo. Ikaw ang dakilang Diyos. You are so good. And yes, dear God, kami po ay nandirito upang ihayag ang amin pong pasasalamat. Thank you for your care. Thank you for your love. Thank you for your wonderful plan sa buhay ng bawat isa, maging sa lahat naming mga families po, maging sa bayan namin, Panginoon. At ngayong umaga, minsan pa nararanasan na naman namin ang bagong biyaya, ang bagong awa, ang bagong patnubay po ninyo. Gaya po ng inyong pangako na sa bawat araw, bagong pag-asa ang dala po ninyo. Kaya Lord Jesus, salamat po ng marami. Patuloy kang manguna sa amin, Lord. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa Bible that we can learn, that we can know. At tapat ka nga po sa lahat ng iyong mga tinuturo. Kaya ngayong umaga, patuloy ka pong manguna sa amin. Bigyan niyo po kami ng kaalaman. Buksan niyo po ang aming isip upang maunawaan namin ang inyo pong mga nais. Thank you, Father, for your grace upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, live na live nga si Teacher I na napapakinggan dito sa DXKI. Live din si Teacher I sa Facebook, maging sa TikTok ba? Live na live si Teacher I, kaya share ninyo upang mas marami pang mga bata ang makasama natin. Hello sa iyo, Chanli! Yon. At si Ate Carms, hello sa kanila na nakikinig live. Ikaw ba? Saan ka nakikinig ngayon? Anong location mo? I hope na kayo nga ay nasa ligtas na sitwasyon. I hope na ang bawat isa ay malusog at walang sakit, kasi ang daming mga may sakit ngayon. O maging healthy tayo, boys and girls, ha. Ilang mga friends ko ang merong dengue, nagkasakit, and dalangin ni Teacher I na ang kagalingan, ang health ay maranasan ng bawat isa. At yun naman ang gusto ng Lord para sa atin, maging healthy ang bawat isa, 'di ba? Kaya ingatan ang mga sarili. Hello sa iyo, Ryan. Nakikinig si na Ryan ngayon. Saan ba kayo nakikinig? Anong location? Tayo ay napakikinggan all throughout South Central Mindanao via our satellite. Ang tawag dyan. Parang naglo-loading ang isip ko. Oo, napapakinggan tayo dyan, di ba? Sa Midsayap. Uy, marami tayo palang mga friends dyan. Sa North Cotabato. Hello, Pastora Rosie and Pastora Nancy, Pastor Boris, mga nakasama natin during our training last week na mga listeners pala natin. Akalain mo yon. Hindi ko man lang kayo nababati dyan sa may North Cotabato. Maging dyan pala sa may Maguindanao del Norte. Wow! Marami pala kayo dyan na nakikinig. We praise God for your lives. Lalo na po sa inyo, Pastor Jay, Pastor Ryan, mga faithful na mga partners natin. Thank you sa patuloy ding pag-share ng mga live nating broadcast upang mas maraming ang mga bata ang patuloy na malaman ang wonderful plans ni Jesus for their lives. Di po ba? Di ba, Chanli? Yan, nakikinig din si Chanli at si na Marife and si Star, si Jane, yun, mga friends natin na sumusunod sa atin.
I know kayo din ay walang sawang sumusubaybay, nananalangin para sa lahat ng mga programs natin dito sa 1062 DXKI sa FEBC. Kaya patuloy po nating pag-pray na mas marami pang magtuturo, lalong-lalo na sa digital space dahil ang dami-daming mga bata na merong access sa mga digital apps, mga social media, at the more nating ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, ang hindi nagbabagong kapangyarihan ng Panginoon. Dahil mga bata, alam nyo ba, kung hindi natin susundin ang standard ng Father God in Heaven, nakutyak na mapapahamak, hindi magiging maayos, at terrible ang mangyayari sa buhay natin. Ha, gabi naman yan, Teacher Ay, paano naman yan mangyari? Diba, our Father God in Heaven is loving God? Yes, totoo yun, boys and girls. God is our loving Father. And that's why He gave us His standards, His rules, upang maging maayos ang ating pamumuhay. Kaya nga, merong Bible, kaya nga inaaral natin ang Kanyang salita upang maging maayos at matiwasay ang buhay natin. At ang bawat isa patutuo sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Kaya kung anong nakikita natin, kung paanong pinagpapala ng Panginoon at ginagabayan ng isa't isa, matuto tayo kung ano ang nais ng ating Panginoong Diyos. Dahil merong kwento dito sa Bible na ang isang hari, hindi siya natuto sa kung ano ang itinuro ng Panginoon sa kanyang ninuno, sa kanyang sa mga naunang hari, sa kanilang kaharian. Oh, kapulutan natin ng aral ito, makinig ng mabuti. Dahil ang kwento natin mababasa mula sa Aklat ng Daniel, chapter 5. Matagal nang nangyari itong kwentong ito, mga bata, nung ang haring Belshazzar ang namumuno na sa kaharian ng Babylon. Remember, boys and girls, ito yung mga kapanahunan na ang piling angkan ng Panginoong Diyos ang mga Israelita ay nasakop nga ng Babylon. For how many years sila nga ay naging bihag na. Wala na silang sariling kalayaan. Ang Babylonia na ang nangunguna sa kanila. Hinayaang mangyari ito ng Panginoon dahil ito na yung winarning sa kanila na kung hindi nila susundin ang nais ng Panginoong Diyos, napiliin ang paraan ng Panginoon, sila nga ay masasakop ng ibang mga bansa. Mawalan sila ng kalayaan at ito yung naganap na sa kanila. Ang kanilang mga yaman, kinuha, ang kanilang mga youth, mga anak ng mga prinsipe o ng mga noble people of their land, naging mga bihag. Aba, kasama nga doon si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Matagal ng panahon na lumipas na sila nga ay naging mga bihag. In fact, sila pa ay naging leaders doon sa

sila ay nag party-party. Naglasing sila mga bata sa harap ng napakaraming mga tao. At habang lasing na nga sila, naisip nito, aha! Gamitin natin ang mga gintong utensils, gintong mga kopa, mga pinggan na nagmula sa templo ng Jerusalem. Mas masaya sigurong maglasing o uminom sa mga gamit na galing sa templo ng Diyos. Aba, paglalapastangan ng kanyang inisip na gawin, boys and girls, hindi man lang niya ginalang ang mga gamit na yun na galing nga sa templo ng Panginoong Diyos. Pinag-utos nito na gamitin para sa kanyang paglalasing sa kanilang pagpa-party-party. Nako mga bata, ang inisip niyang gawing yun at pinagawa ay isang maling-maling gawain dahil pagpapakita ito ng pagkukutya at pagpapakita ng walang pagkatakot sa Panginoong Diyos. Boys and girls, kung ikaw ay anak na ng Diyos o kilala mong Panginoong Diyos, patuloy na mamuhay na may takot sa Panginoon. Yung takot or fear of the Lord, hindi yung nanginginig ka dahil iniisip mong parurusahan ka ng Panginoon anytime. Ang fear of the Lord, boys and girls, ay yung pagrespeto sa Panginoong Diyos at paggalang sa pangalan niya na hindi napiliin mo ang paggawa ng mabuti. Hindi yung pansarili mo lang na gusto. Hindi yung pansarili lang na gusto mong gawin. Piliin mo lang na ikaw lang ang masaya. Walang pagsunod sa mga magulang. Walang takot sa mga magulang. Kundi, ang fear of the Lord ay yung banal na pagkatakot na pinipili ang gawin ang tama dahil alam mong may Diyos na kataas-taasan. Yun nga ang pinag-utos ng ating Panginoon na unahin ang paggalang sa Kanya dahil the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba? Yun ang ating memory verse last time. Itong si King Belshazzar, walang pagkatakot sa Panginoong Diyos. Maging ang mga gamit ng Panginoon, hindi niya pa binigyan ng pahalaga yung mga gamit na nagmula sa templo. Siguro ang saya-saya nila na umiinom o ginagamit yung mga gintong kupita na galing sa templo ng Jerusalem. Ang saya-saya nilang nagpa-party. Ah, inom tayo, sabi siguro nila, no? Ngunit, sabi dito sa verse 5, immediately, the fingers of a human hand appeared and wrote on a plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the hand as it wrote. Hala! May kamay na lumabas at nagsulat! Sumulat sa wall, sa dingding, at ang lahat ng nakakita, nagsigawan, nagtakbuhan. Naku, ano ba yan? Ano po yan? Maging ang hari ay takot na takot. Ang sabi ng Biblia, siya ay nanginginig at halos mamatay na sa sobrang takot mga bata. At tinawag niya ang mga enchanters, ang mga astrologers upang sabihin sa kanya kung ano ang mensahe ng nakasulat doon nga sa wall. At ang sabi ng hari, kung sino makasabi sa akin ng anong sinulat diyan, ay bibigyan ko ng reward. Siya ay magiging next to me. Siya ay magiging leader din ng ating kaharian. Ngunit walang makapagsabi mga bata. Maraming mga astrologers, maraming mga magicians at mga interpreters ang pumunta sa hari. Ngunit hindi nila nalalaman kung ano ang sinulat sa wall na yon. Dahil mga bata, ang sumulat ay ang kataas-taasang Diyos. At yung mga enchanters na yon, walang pagkilala sa Panginoong Diyos. Mga bata, kung hindi natin kikilala

ni ng Panginoong Diyos, hindi natin malalaman ang kanyang mga nais dahil ang Diyos ay banal. Sa sarili lang nating kaisipan, sa sarili nating lakas, hindi natin maunawaan kung gaano kadakila at kabuti ang plano ng Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoon, liban siya, ay mapagmahal na Diyos, makapangyarihang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin, is the God who is holy. Banal ang Panginoong Diyos. At sa pamamagitan din ng kanyang kabanalan, maari nating maunawaan ang kanyang mga nais. At yun naman ang kanyang gusto na maranasan nating lahat. Kaya nga, binigay niya ang kanyang sariling anak, ang Lord Jesus, upang siyang magbayad ng kasalanan ng lahat ng tao. Remember, because of our sins, we are separated from God. Tandaan yan, boys and girls. Likas ang kasalanan sa buhay ng lahat ng tao. At dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Panginoong Diyos. Kaya hindi natin nauunawaan ang kanyang kabutihan, ang pagmamahal niya, ang standards niya sa atin. Pero dahil sa kanyang lubos na pag-ibig, He gave us His Son, the Lord Jesus, na siyang namatay dun sa cross, inilibing at nabuhay sa ikatlong araw upang bigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Magkaroon tayo ng kabanalang kailangan natin upang magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoong may likha. Iyon ang paraan upang maunawaan ang nais ng Diyos. Nawala nun ang mga enchanters. Walang ganun kakayanan ang mga magicians. Kaya takot na takot sila. Paano na lang yan? Ano bang ibig sabihin? Baka mamamatay na tayo. Yan siguro ang nasa isip nila, no? Buti na lang, the Queen Mother remembered Daniel. Na si Daniel ang lingkod ng Panginoong Diyos na ginamit ng Panginoon upang tulungan ang mga dating hari na maunawaan ang nais ng Diyos. Si Daniel nga ang lingkod ng Panginoon. Sabi ng reyna ng Queen Mother na ipatawag mo si Daniel dahil ang espiritu ng Panginoon ay nasa kanya. Malalaman niya, sasabihin niya sa iyo kung anong ibig sabihin niyan. Kaya dali-daling pinatawag nga si Daniel. Nung nakaharap na ni Daniel ang Haring Belshazzar, sabi ng hari, ikaw ba si Daniel? Ikaw ba yung galing sa Juda? At ikaw ba ang sinasabi nilang makakatulong sa akin? Ikaw ba ang nakakaalam at sabihin sa akin kung ano ang nakasulat sa dingding na yan? Ibigay ko sa iyo ang kaharian, ang ikatlong posisyon ng kaharian. Ikaw ay aking pagpalain, sabihin mo lamang. Ngunit ang sabi ni Daniel, ang mga regalo pong yan ay para na lamang po yan sa inyong mahal na hari. Ngunit ang nakasulat sa wall ay sasabihin ko po sa inyo. Ito po ang interpretasyon nito. Ikaw po ang kataas-taasang hari. Ikaw ang haring sumunod sa Haring Nebuchadnezzar at ang mensahe pong yan sa dingding ay galing sa pinakakataas-taasang Diyos na nanguna at nangusap din sa iyong amang si Nebuchadnezzar. Ngunit, hindi niyo po pinakinggan kung ano ang leksyon na ibinigay sa kanya. Matandaan po ninyo na ang Haring Nebuchadnezzar, nung siya po ay nagyabang, siya po ay pinababa ng Panginoong Diyos. Ang Panginoon ang gumawa ng paraan upang siya ay magpakumbaba. Nawala siya sa sarili niyang isip na para bang isang ligaw na hayop. Siya ay nagkaroon ng sakit at kung hindi niya nga inalala at kinilala ang Panginoong Diyos, hindi siya nabalik sa kanyang katinuan. Ganun din po ang inyong ginagawa ngayon. Kaya sa presensya ng Panginoon, kayo po ay lumapastangan. Ang nakasulat po sa dingding na yan ay ganito, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ang ibig sabihin po niyan, mahal na hari,
binilang ng Diyos ang araw ng iyong kaharian. At kayo po ay tinimbang, ngunit kayo po ay kulang. Wala po kayong takot sa Kanya. Kaya naman ang inyo pong kaharian ay mahihiwalay. Mahati po ito at ibibigay sa mga taga-Persia at Media. Nung malaman yun ng Haring Belshazzar, agad-agad na pinag-utos na si Daniel ay bibigyan ng reward at ang chain of gold ay nilagay nga sa kanyang lieg at tinawag si Daniel na third in the kingdom of Babylon. Ang leksyon na binigay ni Daniel para kay Belshazzar ay hindi lamang leksyon para sa kanya at sa mga tao nung kapanahunang yun, mga bata. Hanggang ngayon, yan din ang leksyon para sa atin na maging maingat. The fear of the Lord ang ating isabuhay sa araw-araw. Si Belshazzar, nalaman niya na kung ano ang nangyari sa Haring Nebuchadnezzar. Pero hindi niya ito isinabuhay. Hindi niya kinilala ang Panginoong Diyos sa kanyang paghari at sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Pinili niya ang sarili niyang gusto. Kung ikaw bata, tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa buhay mo, naghari na siya. The fear of the Lord ang isabuhay. Mamuhay na may dunong, mamuhay na may takot sa Panginoong Diyos. Sa mga panahon na ikaw ay natutukso, nasundin ang nais lamang, manalangin sa Panginoon. Hilingin ng Kanyang gabay. Hilingin ng Kanyang lakas para gawin ang tama. Huwag gayahin ang ginawa ni Belshazzar na sarili lang ang inuna. Sa mga panahon na natutukso ka na gawin ang mga bagay na gusto mo lamang, alalahanin ang kwentong ito. Alalahanin na may consequences ang ating mga ginagawa. At ang nais nga ng Panginoong Diyos, tulungan ang bawat isa sa atin. Kaya mamuhay tayo ng tama, may takot sa Panginoon. Alalahanin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, kagaya ng sinabi nga niya sa Proverbs. Boys and girls, nung gabing yun mismo, alam niyo ba? Nung gabing yun mismo, sinalakay ang hari ng Babylonia. Dahil si Haring Darius na galing sa Media, dumating at ang kanilang kaharian ay sinakop at si Haring Belshazzar ay namatay nung gabi ding yun. Hanggang ngayon, ang Panginoong Diyos ay nakatingin sa ating lahat dahil siya nga ang Panginoon na lumikha. Siya ang Panginoon na may hawak ng lahat ng bagay sa mundo. Siya ang nagbibilang ng araw ng buhay natin. At ang Kanyang nais na ang bawat araw ay may takot sa Kanya. Kaya nga niya binigay ang Panginoong Jesus dahil kung sarili lang natin, hindi natin kayang mamuhay ng tama. Binigay ng Panginoong Diyos ang sarili niyang anak upang magbayad ng ating mga kasalanan at upang mabigyan tayo ng lakas na sumunod at mamuhay ayon sa Kanyang nais. Kaya patuloy nating piliin ang pagsunod sa Kanya. Ang pangako dito sa Romans 10:13, basahin ko sa inyo, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Kung sino man, kung ikaw yun, bata, natawagin mo ang pangalan ng Panginoong Yesus, ikaw nga ay maliligtas. Ikaw ay magkaroon ng lakas para gawin ang tama. Ang tanong, ginawa mo na ba yan? Tinawag mo ba ang Panginoong Jesus na maghari sa buhay mo? Kung hindi pa, maari mong gawin ngayon. Nasaan ka man, maari kang manalangin. Call on the name of the Lord. Sabihin mong, "Panginoon, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas. Ako po ay makasalanan. Patawad po." Sabihin mong ikaw nga ay nananampalatayang ang ginawa ng Panginoong Jesus dun sa cross ay sapat na bayad para sa kasalanan mo. At tawagin mo siyang maghari sa buhay mo
upang magkaroon ka ng kalakasan na gawin ng tama. At para naman sa iyo, bata, kung dati mo pang tinanggap ang Panginoon sa buhay mo bilang hari, continue to walk in the fear of the Lord. Sa mga panahon na ikaw ay natutukso, piliin mo ba na alalahanin ang kanyang mga utos? Sa mga panahon na gusto mong gawin lang ang sarili mong gusto, alalahanin mo ba ang pagdarasal? Magdasal ka ba at hilingin ng kanyang lakas? Gawin mo ba yan? At kung sa mga oras na ikaw ay nalilinlang or kasama ang mga ibang kaibigan, ginagawa nga ang pag-disobey, piliin ang paghingi muli ng tawad. Dahil ang Panginoong Diyos nga ang magbibigay at magbibigay ng pagpatawad. Gawin mo ba yan? Manalangin tayo. Ipagdasal kayo ni Teacher I. Maaring ang iba sa inyo hindi pa tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas, ito ang oras para gawin yon. At para sa mga pinanghihinaan ng loob, patuloy na lumapit sa Panginoon. Siya nga ang magbibigay ng lakas upang magpatuloy tayo sa pagsunod sa Kanya. Let us pray. Father God in heaven, maraming salamat, O Diyos, dahil ikaw nga ang makapangyarihang Panginoon. Walang kapantay ang iyong kadakilaan, kabutihan at ang iyong awa. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Opo, Panginoon, kailangan kita. Tulungan niyo po ako na sumunod sa iyo. Tulungan niyo po ako na gawin ng tama. Patawad sa mga kasalanang akin pong nagawa. Panginoong Jesus, ikaw lang ang tagapagligtas. Ikaw lang ang magbago ng buhay ko. Maghari ka sa aking puso. Bigyan niyo po ako ng lakas na gawin ng tama. Thank you po for your wonderful love para sa akin. Thank you, Panginoon, sa pakikinig ng dalangin ito. Sa ngalan ni Jesus, amen. At maging sa mga batang ito na nakikinig, O Diyos, na pinanghihinaan ng loob dahil sa maraming pambubuli, maraming mga challenges, maging sa kanyang pagsunod sa iyo, bigyan niyo po siya ng lakas. In your mighty name, Lord Jesus, I pray, renew the strength of my friends who are listening right now. Let the fear of the Lord be strengthened in our hearts, Lord, na sa bawat araw, ikaw po ang aming uunahin. Dahil the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nais naming mamuhay na may dunong, na may lakas, na gawin ng tama. Dahil ikaw nga lang at wala ng ibang Diyos. Ikaw lang ang mabuti sa amin, ang lubos na nagmamahal. That's why we give you our lives. Thank you, Father, for blessing every child, every family listening right now. Let your love overflow sa amin pong mga tahanan. Manguna ka, Panginoong Jesus, maghari ka dahil wala na pong iba na maghahari sa amin. Ikaw lamang po. In Jesus' name, amen. Yes, Jesus loves you! At hindi magbabago ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi din siya magsasawa na pagpalain ang bawat isa. Kaya continue to grow in the Lord, boys and girls. Magbasa ng Bible. Basahin ang kanyang salita. Dahil sa Bible lamang natin mauunawaan or matutunan, malaman ang mga nais ng Panginoong Diyos. Huwag ding umabsent sa Sunday school. Patuloy na umattend o dumalo sa mga pagtitipon na tinuturo ang kanyang salita. Kaya good job sa mga hindi rin umaabsent sa Good News Clubs natin. Very good yan. Patuloy na aralin ang Word of God in our Bible classes. At syempre, basahin ang Bible for yourself. At whatever na nabasa dyan, pag-pray ninyo, piliin ang pagsunod at ikwento din sa iba ang mga promises that you read in the Bible at patuloy na kilalanin ang ating Panginoon.
Paano ba yan? Goodbye time na po si Teacher I. Next Sunday na naman ulit, magkakasama naman tayo. Patuloy na makipag-ugnayan sa gawain ng Child Evangelism Fellowship maging dito po sa atin sa 1062DXKI dahil ang mga gawaing ito ay katuwang ng atin pong mga simbahan upang mas marami pa pong mga bata ang makilala ang ating Panginoong Jesus at maunawaan ng kanyang wonderful love. Congratulations sa mga partners po natin na nag-umpisa na sa pagtuturo ng values classes sa atin pong mga public schools. Wow! Tunay nga pong blessing po kayo sa ating mga public schools. Huwag po kayong magsasawa, huwag po kayong mapapagod, and prayer po natin na maging healthy ang bawat isa in going to our school assignments. May the grace and love ni Jesus maranasan ng bawat isang batang tinuturuan po natin. Praise God dahil may permit na rin po kami dito sa City of Coronadal. Sa mga tagapakinig, kung nais nyo rin pong makipag-ugnayan sa gawain ng CF at gusto nga rin ninyong mag-involve sa school ministry, you can contact me sa Facebook. Mahanap nyo po ako o maging dito sa ating himpilan sa DXKI. O di kaya, i-text nyo po ako sa 0966-702-185. Let's continue serving together. Akayin ng mga bata sa ating Panginoong Jesus hanggang sa kanyang muling pagbabalik. God bless everyone! Take care po! Bye-bye!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Umaga po sa lahat, nais kong batiin ating pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakabang sa ating programa sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Davao del Sur at ilang bahagi po ng Maguindanao. Sana kayo po ay natiling masikasig sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating makapangyarihan at buhay na Diyos. Sa ating pong mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang kaarawan, maligayang pagdiriwang po ng inyong kaarawan at sa ating pong mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Patuloy din po tayong nagpapasalamat sa ating kaibigan na patuloy na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng magpala ang bubuksan po ng Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay. Malusog, malakas na pangangatawan sa bawat araw. So umagang ito, nais pong buksan natin ating pong mga Biblia dito sa Psalms chapter 61 verse 2. Basahin at pakinggan po natin ang sinasabi sa wikang Ingles. From the ends of the earth I call to you. I call as my heart grows faint. Lead me to the rock that is higher than I. Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay isang prayer ni David tungkol sa kaniyang buhay na kung saan marami po siyang mga pagsubok na nararanasan. At mga kapatid at mga kaibigan, kung minsan ay hindi na natin po nakikita ang atin pong makapangyarihan na Diyos sapagkat tayo ay napaligiran ng tinatawag po natin mga kapighatian at mga balakid sa buhay. Mabibigat na mga responsibility ang atin pong dinadala sa bawat araw, lalo na kapag ikaw ay isang ama ng tahanan, ikaw ay isang opisyal ng isang bansa. Si David ay hindi lamang po ordinaryong opisyal, hindi siya senador, hindi siya mayor, hindi siya kapitan, hindi rin po siya tinatawag po natin congressman, subalit siya po ay isang pangulo, hinirang ng Diyos na tagapangasiwa at tagapamahala ng bansang Israel. So marami pong mga problema ang nakapaligid sa kanya. So yung tinatawag po natin weight of responsibility, itong tinatawag po natin mga disappointment at marami pong mga tanong sa kanyang buhay, bakit itong mga bagay ay dumating at nangyari. At hindi lang yon, marami pong mga calamity ang dumarating din po sa kanyang bansa. So mixed emotional feeling, mixed feeling. At siya po ay sinasabi po natin napapagod tayo nga na yung atin pong mga responsibility ay hindi naman gaanong kalaki, di ba? Yung mga responsibility natin sa buhay, subalit tayo din po ay napapagod sa atin pong mga responsibility sa buhay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, dito tayo ay binibigyan po ng advice ng Panginoon at katulad ni David na tingnan natin na mayroon pang mas higher kaysa atin, mayroon pang mas mataas kaysa atin, mayroon pang mas makapangyarihan sa atin mga kaibigan at mga kapatid. Kung minsan, dahil po sa weight, dahil po sa bigat ng mga problema, responsibility na atin pong mga dala, bigat ng mga disappointment na atin pong nararanasan sa buhay, we have that great feeling na tayo po ay talagang napapagod at parabang mag-give up na tayo sa atin pong responsibilidad na atin pong na binigay po ng Diyos na sa atin pong balikat. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, pilalaanan po tayo ng salita ng Diyos that there is greater than I, there is greater than ourselves, there is more powerful than ourselves. Mas mayroon pang mas makapangyarihan kaysa atin mga kaibigan at mga kapatid. Yes, there are moments in our hearts, in our life that we are really overwhelmed, na tayo po ay tinatalo at napapagod tayo sa atin pong mga responsibilidad. Lalo na yung pag yung response ay hindi naayon sa atin pong expectation, hindi po ba? Yung response ng mga tao ay hindi rin po sila gumagawa ng kanila pong responsibilidad, yung atin pong mga subordinate. Hindi ba? Kung ikaw po ay isang supervisor, kung ikaw ay isang CEO sa isang business isang establishment o sa isang negosyo. So mabigat yun, mga kapatid. CEO sa isang realty o isang manager sa isang hotel, owner sa isang business. So marami ka talagang iniisip na mga responsibility. But David point out that there is what we called greater than ourselves. There is more powerful than ourselves. Mas mayroon pong makapangyarihan as mas mataas pa sa atin na kaya po niyang gawin ang imposible na hindi po natin nakikita. So yung prayer niya, lead me to the rock that is higher than I. Prayer niya sa Panginoon na sana siya po ay dadalhin sa mas mataas pa na kapangyarihan na kung saan makikita kung ano talaga yung solusyon sa mga problema na dumarating po sa kanyang buhay. Yes, there is situation that maubusan po tayo. May mga sitwasyon na maubusan po tayo ng tinatawag po nating katalinuhan. Hindi na po natin kaya dalhin yung heavy ng responsibility sa atin pong balikat. Tayo po ay nahihirapan na and we lose our strength. Para bang nawala na yung lakas mo, mga kapatid at mga kaibigan. Subalit, mayroon pang maaaring makapagbigay sa atin ng lakas. Lakas ng loob, higit na katalinuhan sa pamagitan ng ating makapangyarihan at buhay na Diyos. So, David write this passage of the scripture. Isinulat po ni David ang prayer na ito during the time na he was experiencing yung tinatawag po nating nararanasan po niya yung seasons of distress. Hindi man lang sa atin pong buhay ay araw-araw Pasko, masaya, may kagalakan, party-party doon, party dito. Dumarating din po, mga kapatid at makibigan, yung panahon that you lose your hope. Na para bang mawala na yung pag-asa mo. Nabibigitan ka sa mga responsibility. As I said, lalo na pag hindi po maganda yung respond. Yung atin pong expectation ay hindi po nasusunod, hindi po nagaganap mula sa mga tao na kung saan inaasahan natin. Sana tutulong sa atin. Mabalit ikaw po ay iniiwan nila, sabi po sa ere. Ikaw po ay iniiwan, pinabayaan at hindi po nila ginagawa ang kanilang mga responsibility. So dito makikita po natin that David always acknowledged that there is really greater than himself. So palagi po niyang kinikilala na mas mayroon pong pakapangyarihan sa kanya kahit siya ay hari sa Israel. Kung ano yung kanya pong sinasabi, batas yun, dapat sundin ng mga tao na nasa kanyang nasasakupan. But David asked that God is going to lead him into the rock that is stronger than himself, into the rock that is greater than himself, na siya ay tulungan ng Diyos na sana magkaroon ng solusyon, mapawi yung kanyang kalungkutan, magkaroon ng solusyon yung mga problema na hinaharap ng kanyang bansang pinapamahalaan. So dito, kapatid at mga kaibigan, in times of distress, in seasons of trouble, we are very encouraged to remain constant, faithful to God. Constant trusting na manatili po tayo na mayroon pong pananalig sa Panginoon. At tandaan po natin na nandoon pa rin dapat yung conviction sa atin pong buhay na hindi po tayo pababayaan ng ating buhay at makapangyarihan ng Diyos. That when strength fails, there is what we called unlimited strength. There is what we called unlimited wisdom. Mayroon pong unlimited power na maaari pong makatulong sa atin sa pamagitan ng atin pong pagdalo sa paanan po ng Diyos, sa hardin ng panalangin. Huwag po tayong maging kalpante, mga kapatid at mga kaibigan. Dapat natin pong dalhin anuman ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay sa paanan ng ating makapangyarihan ng Diyos. Sa Kanya po natin idulog. Dapat siya po yung una na makaalam sa atin pong mga problema sa buhay. Don't climb to the place alone, kaibigan, na hindi mo kaya. Huwag mo pong bigyan ng solusyon ang problema sa panahon na ikaw po ay nahihirapan. Sa panahon na ikaw po ay mayroon pong dinaramdam. Sa panahon na ikaw po ay bahina, lalo na walang stability sa inyo pong posisyon, emotionally, mentally, sapagkat ikaw po ay nahihirapan, iniisip mo ang mga problema. Huwag kang magkaroon ng decision. Don't make any decision when you are in a distress situation, when you are in a stressful situation. Hindi ka po dapat, mga kapatid at mga kaibigan, mag-solve ng mga problema. In our lives, we need to admit that we need the help of God instead of relying ourselves. Pag mayroon po tayong mabibigat na dinaramdam sa buhay, may mga struggle, mga kapatid at mga kaibigan, kailangan po nating kilalanin na kailangan natin ng Diyos. Huwag po tayong mag-rely, huwag po tayong maging panatag sa atin pong sarili, anuman kataas yung edukasyon atin pong natapos. Kung ikaw ay isang doctor of philosophy, doctor of education, doctor of theology, huwag po tayo, kapatid at kaibigan, maging kalpante. There is more powerful enough, more wise enough that can help us na makatulong sa atin sa pamagitan po sa pagdalo natin sa paalad ng ating makapangyarihan na Diyos. When we are emotionally unstable, God promised that He is going to stand beside us. Stand on God's promises when your emotions are unstable. Bring every overwhelming burdens to God in prayer. Dapat kailangan po natong dalhin ang lahat na problema natin sa pamagitan ng atin pong pagdalo doon po sa hardin ng panalangin. Bend your knees and ask our powerful God to help us. Stand always to His promise and encourage someone today na who are carrying heavy heart, heavy burden, na hindi po siya magkaroon ng emotional damage, di ba? Dapat po nating iwasan ito. Kung minsan pinipilit natin, kahit hindi po natin kaya, we need to ask first the wisdom of God. We need to stand into the promise of God that He is going to help us, na hindi po niya tayo kailanman pababayaan sa atin pong buhay. Mga kapatid at mga kaibigan, there are times when we fail. We are also overwhelmed with happiness, di ba? Mayroon din mga panahon na hindi lang po tayo na-overwhelmed ng mga problema. Mayroon din pong mga happiness na nangyayari sa ating buhay. Lalo na pag ikaw po ay maraming mga accomplishment, marami kang success, marami kang mga tinatawag po natin problema. Hindi lang po problema, kundi success sa buhay. Yung tinatawag po natin, naging successful yung negosyo mo. Yung capital mo na 1 million, naging 10 million siya. So there are times that we are overwhelmed with happiness, with success. Hindi po rin tayo dapat maging kalpante. Because those things also is a temptation na mag-lead sa atin astray, maging malayo ka sa presensya ng Panginoon. Always remember, dapat tandaan po natin at dapat palagi po tayong manatili sa paanan ng ating banal at makapangyarihan na Diyos. Despite of the happiness, despite of the success, despite of the property that you easily acquire, na dali lang nakuha mo yung mga property. Kung ikaw ay nanalo sa isang bidding, yes, maging masaya ka. Subalit, huwag mo pong kalimutan na magpasalamat din sa Panginoon. And through this, you need also to step up to strengthen the weak. At dapat din po, kapatid at kaibigan, na tulungan po natin yung mga kaibigan po natin, kapanalig natin sa pananampalataya na naging mahina. Kailangan po natin silang i-encourage. So this is a reminder to all of us. Ito ay paalaala that the grace of God always abound. Sobra-sobra yung habag ng atin pong Panginoon sa mga bagay na atin pong kinakailangan sa buhay. So dalawa yon, mga kapatid at mga kaibigan. Failure, success, tagumpay, at yung tinatawag po natin reaching the top of our happiness. So there are times that because you are so happy, you fail to come through though na maglapit sa paanan ng atin pong Panginoon. As if you are champion. Mga kapatid at mga kaibigan, don't forget to remember that God is the one who let you acquire success, who let you to be successful in your business. Katulad ng prayer ni David, when you are overwhelmed with blessing and discouragement, never, never think of yourself higher than our God. So David pray na siya po ay nanalangin that God will always lead into the greater rock, into the highest authority. Wala nang ibang highest authority ang atin pong Panginoon. He is our rock. He is our refuge. He is the one that can give us unlimited strength, unlimited blessing. So stand to Him today, mga kapatid at mga kaibigan. Take your courage, take your happiness from the hands of our Heavenly Father. Stand Him today. Dapat tayo po ay tatayo at manatili na matapang, masigasig sa ating pong pananampalataya. Ang Diyos po ang ating itataas sa ating pong buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Stand to Him as your greater rock, as your greater strength, greater wisdom. Dapat i-acknowledge at palagi po nating kilalanin na ang Diyos lamang at wala na pong iba ang maaaring makapagdulot, makapagbigay sa atin ng kagalakan, kasiyahan, tagumpay sa atin pong buhay, anuman yung naabot po natin na success bilang isang CEO, kung ikaw po ay isang owner ng isang business o isang mayor, isang governor, congressman, senator, mga kapatid at mga kaibigan. If God, kung naluntas man na iyong problema, ang iyong problema sa buhay, mga kapatid at kaibigan, always acknowledge it is the higher authority. And the higher authority is our living God. The Lord, our Jesus Christ alone, can give us the real strength of our individual life. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na amin pong na pag-aralan sa umagang ito. Ano man ang success na darating sa amin pong buhay, ito po ay nanggagaling sa inyo. Ano man ang tagumpay at mga problema, kung ito ay nalutas, hindi po kami dapat ma-overwhelm at titingnan ang aming sarili na magaling kami. Ikaw po ang magaling. Nasa iyo ang superiority ng wisdom. Nasa iyo ang tunay na lakas. Basbasan po ninyo ang inyong salita sa amin pong isipan na ikaw palagi ang itataas namin sa amin pong buhay. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Rick Haa. Magandang umaga, mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, KR 104.3 The Way FM, at maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice. Nakaranas ka na ba, kaibigan, na magkaroon ng pangarap na napakataas at isang pangarap na tila'y akala mo ay hindi madaling maabot? Yung tipong kahit alam mong mahirap abutin, patuloy mo pa rin inaabot dahil ikay naniniwala sa magandang kinabukasan na darating. Pero paano kapag sa paglalakbay mo, patungo sa pangarap na iyon, ay may mga pagsubok na susubok sa iyong kakayahan? Mga pagkakataong tila gusto kang pahintuin ng panahon. Ano ang gagawin mo sa mga sandaling iyon? Dahil ang matayog na pangarap ay hindi lamang tungkol sa taas ng mithingin, kundi sa tibay ng loob na patuloy na bumangon at magpatuloy.

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang matayog na pangarap. Kaibigan, marahil ikaw ay nag-aalinlangan o minsan ay nawawalan ng pag-asa habang tinataas ang landas tungo sa ating matayog na pangarap. May mga pagkakataon na tila napakahirap at napakalayo nito para abutin. Maliban pa sa napakaraming hadlang ang kailangang pagdaanan. Minsan, tayo ay napapaisip na kaya pa ba natin o kung tama pa ba ang landas na ating tinataha. Ngunit, tandaan mo kaibigan, ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi nangangahulugan na magiging madali ang iyong tatahaking paglalakbay. Sa halip, ito ay paanyaya upang mas maging matatag, mas magpursige, at patuloy na maniwala sa kakayahan na ibinigay sa atin. Kung tayo ay naguguluhan, maaaring magdulot ito ng hindi magandang balik sa ating kaisipan. Hindi inakala ni Khalid na balang araw ay magkakaroon siya ng isang matayog na pangarap na magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay. Bata pa lamang siya, ay simple na ang kanyang pamumuhay. Ngunit sa puso niya, ay may isang mithi na tila napakataas abutin. Pangarap niya, balang araw ay maging ganap na doktor para may umagapay at tumalalay sa kanyang pamilya, pati na rin sa kanyang sariling komunidad. Araw-araw siyang nagsisikap, nagtsatsaga siyang mag-aral ng mabuti at matuto mula sa mga karanasan ng kanyang mga guro. Kahit siya ay nagmula sa mahirap na pamilya, patuloy siyang naglalagay ng pag-asa sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Maraming pagkakataon na tila napakalayo pa ng kanyang pangarap at may mga tao nagsasabing ang kanyang pangarap ay hindi madaling abutin. Minsan ay napanghinaan din siya ng loob. May mga araw na iniisip niya kung tama ba ang kanyang landas o kung sapat ba ang kanyang kakayahan upang maabot ang kanyang minimiting pangarap. Subalit, sa tuwing naaalala niya kung bakit niya sinimula ng lahat, muli siya nagkakaroon ng lakas upang magpatuloy. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang naunawaan na ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi lamang tungkol sa tagumpay na nais makamit. Kailangan ng iba yung pagsisikap. Ito rin ay tungkol sa lakas ng loob na patuloy na magsikap, matuto sa mga bagay-bagay, at bumangon sa tuwing siya ay nadadapa. Isang araw, pagtanto ni Khalil na ang tunay na halaga ng kanyang pangarap ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano ito kataas, kundi sa kung paano siya hinubog ng mga pagsubok habang tinatahak ang landas tungo rito. At doon niya naunawaan na ang matayog na pangarap ay nagiging posible kapag sinasamahan ito ng tiyaga, pananalig at tatag ng loob. Kaibigan, marahil pakiramdam mo ngayon ay parang malayo ka sa iyong tahanan, sa lugar na hindi mo ginusto at puno ng pagsubok. Ganito rin ang karanasan ng bayan ni Jeremiah sa Babylonia. Nasaktan, ngunit may pag-asa. Sa bawat punla na itinatanim, bawat bata na ipinapanganak, at bawat panalangin para sa kanilang komunidad, ipinapakita niya ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi nawawala ang hirap, ngunit nagbabago ang paraan nila ng pagharap dito, at nararanasan nila ang mga bunga ng kanyang pagkalinga. At sa Jeremiah 29:11, ipinakalala sa atin ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano magdadala ng kabutihan at hindi ng kapahamakan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap.

ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa hirap, kundi sa pagtitiwala sa Diyos, sa gitna ng unos at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa Kanya, may lakas tayo, may pag-asa, at ang ating kwento ay hindi pa tapos.

0: Tayo'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa matayag na pangarap na inilalagay mo sa aming mga puso. Sa aming paglalakbay patungo rito, alam naming may mga pagsubok at kabiguan. Kaya't naway bigyan mo kami ng lakas, ng tapang upang patuloy na magsikap. Maniwala sa mga kakayahan na ibinigay mo. At huwag mawala ng pag-asa na may magandang bukas na parating. Turuan mo kaming tanggapin ang hamon bilang bahagi ng aming paglago. Kabayan sa tamang landas at ipaalala na ang bawat sakripisyo at pagtsatsaga ay may layunin. Sa iyong gabay, naway maging matibay ang aming loob at patuloy naming abutin ang matayog na pangarap na inihanda mo para sa amin. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Mary Avanes na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febbc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Kwentong kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
1: Kwentong kalusugan.
2: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Ako po ang inyong kasama, Jo Cabrera Alabastro.
3: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
2: Alam niyo po, Kaagapay, ang ating pag-uusapan ay isang mahalaga po na panuntunan kung paano pangalagaan yung ating katawan kontra cancer. Ano? Kasi everyday halos 100 Pilipinos po ang namamatay dahil sa sakit na to. Tapos tumataas din yung cases sa kasalukuyan po. Nasa over 150,000 na new cases of cancer po ang naitatala. At mataas naman din po ang chance ng survival dahil nasa 466 over na mga Filipino ang nabubuhay at nagkakaroon po ng chance na magkaroon ng panibagong pagkakataon sa kanilang buhay. Siyempre, pinakamataas pa rin na cancer case sa kababaihan ay ang breast cancer. Tapos sumunod yung cervical cancer at lung cancer po ang isa sa nangungunang sanhi ng pagkamatay at marami po ang mga naapektuhan, maraming siyempre mga pamilya at sa paano natin pangalagaan ang ating kalusugan. Kaya po narito si Ms. Mirna Arcega upang bigyan po tayo ng gabay. Paano nga po ba i-manage, iwasan at magkaroon ng maayos na perspective toward pangangalaga sa ating kalusugan. Ms. Mirna.
3: Yes, oo, tama ka dyan, Ms. Jo. Ano? Imagine mo isang commercial plane na bumagsak. Siyempre may mga fatalities yan at nagkakaroon ng headline na tungkol dyan sa bumagsak na aeroplano. So the same thing with cancer. No? Kung everyday may naririnig ka na 8 to 10 airplanes na bumagsak na ang laman noon ay na mga pasyenteng may cancer, no, namamatay. So same thing, nakakabahala, headline, pinag-uusapan. So kailangan ating malaman dahil ito ay laging trending, ano, may namamatay ng cancer. Kailangan maintindihan natin ano ba tong sakit na ito. Although billions na dollars na ang nai-spend, no, para pag-aralan kung ano ang cure for cancer, and yet marami pa rin namamatay. Mga 600,000 nga ang namamatay noon pa yung survey na to. Siguro ngayon mga millions na every year namamatay. So ano ba yung ginagawa ang pag ikaw ay nagkaroon ng cancer, pumunta ka sa doktor, meron silang tinatawag na cancer machine na aking babanggitin na according sa aking research ay ito yung cancer machine na ginagawa ng conventional doctor, cut, burn, and poison. That is surgery, chemo, radiation. So tatlo lang yan. And yet, maraming nababahala kapag ikaw ay na-diagnose with cancer dahil nga slim ang chance ng iba kasi eat all you can. Doc, ano ba ang bawal kainin, sasabihin ng doktor, walang bawal. So, ating tatalakayin ito, no? Siyempre, nakakagulimihanan na, wow, okay yun, walang bawal kainin, kainin mo pa rin kung ano yung mga paborito mong pagkain. So, dito, tatalakayin natin sa alternative